0: Magandang morning sa inyong mga bata. Batiin na rin lahat ng mga kasama sa bahay ngayong umaga. Sa master control, nariyan ang ating mga kasama mula sa engineering, sina Miss Marichal Malimban and Miss Camille Umali. Samahan niyo po kami isang oras, 8 a.m. until 9 a.m. today. Hatid natin ang mga bagong kaalaman para sa inyong lahat. Mga segmento na chat na kagigiliwan at kapupulutan ninyo ng aral, dito lang yan sa School on the Air. Pero bago natin simulan ang mga lessons of the day, please like and follow our social media accounts. Sa screen natin ang lahat ng mga social media platforms ng Radyo Magazine. Like and share. Kung may mga katanungan kayo sa amin, may mga mensahe kayong gustong iparating, mag-email lamang kayo sa radyomagazine@gmail.com. At kung walang radyo sa bahay, okay lang din yan dahil ang ating Radyo Magazine ay nasa mobile app, PBS Receiver. I-download nyo na ang PBS Receiver sa Google Play Store and Apple Store. Libre lang basta meron kayong internet connection. Kaya sabihin na kayo na ate, kuya, mommy and daddy, sana lahat ay naka-PBS Receiver na.
1: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad!
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
4: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Sa unang bahagi na ating lessons of the day, kasama na natin ang inyong best friend dito sa School on the Air. Walang iba kundi si Enggoy. Good morning, Enggoy.
5: Ayan, magandang umaga! Good morning, everyone!
0: Magandang umaga sa'yo, Enggoy. How's your morning?
5: Ay, okay naman po.
0: Oo nga, okay na okay si Enggoy. Halata naman ano, sa kanyang mga malalaking mga ngiti. Yeah. Samantala, Enggoy, meron akong tanong sa'yo ngayon.
5: Ay, ano po yun?
0: Sasagutin mo ng very honest.
5: Ay, sige po.
0: When was the last time you say thank you? Kailan ka huling nagpasalamat?
5: Kanina lang po.
0: Oh,
5: at pagpasok.
0: Pagpasok. Sino ang first na sino ang pinasalamatan mo kanina?
5: Ay, yung driver po nung sinakyan kong bus.
0: Mm.
5: Kasi binaba ako sa tamang lugar.
0: Yon. So kanina, that's the yung nag-thank you si Enggoy. At napakaganda ng ginawa mo, Enggoy, dahil dun ka sa kuya driver nagpasalamat.
5: Oo.
0: Kasi minsan nakakalimutan natin na magbigay ng pasasalamat, appreciation doon sa mga simpleng bagay. Ikaw pala, Enggoy, napaka-appreciative na bata. Napaka-appreciative na bata ni Enggoy kasi kahit sa mga simpleng tao na nakikita natin sa kalsada, nakakasalamuhan natin araw-araw, katulad na lamang ng driver, nag-thank you si Enggoy kasi naman siya ay ibinaba ng safe.
5: Yeah.
0: Sa tamang
5: lugar,
0: babaan. Tamang lugar. So yun pa lang, dapat mo na talagang ipagpasalamat. Yan yung ating pag-uusapan sa unang bahagi ng School on the Air. Kasi gusto natin mag-impart ng mga values dito, Enggoy, sa lahat ng mga batang makakapakinig. Kasi more than the academics, kailangan na uunawaan at napapahalagahan din natin yung mga kagandahang asan. Diba sa school yan ay good manners and right conduct. So when was the last time you say thank you? Kanina. Ako naman, siguro kanina pagising ko ng umaga, no? Siyempre, every time na, every morning, yung maganda yung umaga natin, we say thank you talga.
5: Kay Lord,
0: nga. Baka nakakalimutan na yan ng mga bata. Nako, mga bata, pagising nyo sa umaga, dapat always say thank you. Tapos humingi kayo ng blessing for the whole day. para lagi kayong sasamahan ni Papa Jesus sa lahat ng mga gagawin ninyo every day. So dun pa lang, nag-say thank you na tayo. Napakahalaga nito, Engoy, ano, yung pagpapamalas ng appreciation. Siyempre, pati na rin sa mga magulang natin kung masarap yung breakfast ninyo ngayong umaga.
5: Ayaw. O, diba?
0: Oh. Dapat din na ipagpasalamat natin yan. Say thank you for the foods that you eat. Iisa-isahin natin yung ilan sa mga bagay na dapat ipinagpapasalamat natin araw-araw. Una na yon, syempre yung mga pagkain na kinakain natin araw-araw. Say thank you that you get to play and have fun. Diba? Yung makapaglaro ka lang sa labas, pagpawisan ka, masikatan ka ng araw.
5: Maglaro with friends.
0: Kung may mga kaibigan ka, dapat ipagpasalamat mo din yan. Hindi yung nangaaway ka ng kaibigan.
5: Ay, oh, masama yun.
0: Masama, no? Dapat mag-thank you ka sa friend mo dahil sinamahan ka maglaro. Pinasaya ka ngayong umaga. Diba? Hindi yung makikipag-away ka pa. Yun ang nakakatuwa, Engoy, no? Kapag ka meron kang grateful heart, lalo na kapag kabata ka pa lang, as you get older, ano, mas na-appreciate mo din talaga yung mga tao sa paligid mo. So ayan, mga bata, sana ay simulan ninyo ngayong umagang ito na maging mapagpasalamat. Say thank you kay Kuya Driver, say thank you kay Ate Janitor, say thank you kay Mommy, kay Daddy, kay Ate, kay Kuya, at syempre sa lahat ng mga gumagawa ng mga simpleng bagay para sa atin everyday, dapat nating pasalamatan. Hindi yung namimili ka lang ng pasasalamatan. Ba't naman ganun? Ako hindi ako magti-thank you dito kasi wala namang regalo sa akin to. Ay, bad yun mga bata. So dapat may regalo man sa inyo o wala, ay kailangan pa rin mag-thank you. O, pumunta sa birthday mo, walang gift, at least pumunta.
5: Oo.
0: O, diba?
5: Kasi,
0: naalala ka. Kasi pwedeng nasa bahay na lang dapat siya, nagre-relax. Pero nakipagsaya pa siya sa birthday mo kahit na wala siyang regalo. O, yun pa lang, very appreciative ka na. Magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Wala iba kung hindi sa
5: School of the Air!
3: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
4: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
7: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
8: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
7: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
9: Huwag!
10: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
11: Pinalakas, pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
13: Ang taginting ng FM
14: at lakas ng AM
13: sa iisang himpila.
14: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak,
14: mas maraming mararating
13: at mas maraming maaabot ng impormasyon
14: at serbisyo publiko.
11: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
15: Radyo Pilipinas
11: News Nationwide.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: World News in 5.
18: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
19: Di papahuli
20: sa mahahalagang kaganapan.
21: 66 Informasyon.
22: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: 738.
25: Sports Radio 918.
26: Radyo Magazine 1278.
27: At Radyo Pilipinas World Service.
28: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
29: Mapapakinggan na
30: sa Capital 104.3 FM.
31: Capital 104.3.
32: Radyo Pilipinas World Service.
33: Sports Radio.
34: Radyo Magazine. Servicio Publico.
35: The AM and FM collab.
36: Sa Capital 104.3 FM.
37: Radyo Pilipinas.
38: Radyo Pilipinas.
39: And Capital 104.3 collab.
40: Collab.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: PR 1043, now boarding.
2: Hey, that's us.
3: Vacation, here we go. Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
4: Dreaming of love while cruising at high altitude.
5: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
4: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
3: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
5: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
4: Leave all your worries as we soar over the clouds.
3: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
4: They'll be shooting stars through time and space.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
9: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
15: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
9: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
17: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
9: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
19: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
9: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
17: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
19: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
20: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
21: School on the Air sa Radio Magazine, 1278 AM.
23: We're back, and this time para naman sa isa sa mga paborito natin, ang kwentong pambata. Nga pala itong mga kwentong pambata natin, ano, lalo yung mga sinasalaysay ng mga mismong book author at storytellers from QCPL. Lahat ng ito ay uploaded sa ating official social media page at sa ating YouTube channel. Kung kayo ay naghahanap ng mga kwentong pambata, mga maikling kwento para sa inyong mga anak, 'di ba? Minsan imbis na sila ay basahan ng libro, maganda din na pinapanood natin sila ng mga story time. Yan, nasa YouTube account po natin, hanapin niyo lang at Radio Magazine. May playlist din tayo doon ng ating kwentong pambata. Samantala ngayon sa ating short story, hatid yan ng inyong best friend na si Engoy. Engoy, ano ang pamagat na ating kwentong pambata?
24: Ang pamagat po ay ang una kong takbo.
23: Ang una kong takbo. Ito ay sinulat ni Mr. Marvin Macalino and illustrated din by Mr. Marvin Macalino. So let's go, Engoy!
24: Okay!
23: Para sa ating kwentong pambata.
24: Hello! Ako nga pala si Bam Bam. At ako yata ang pinakamabilis tumakbo dito sa aming baryo. Ang pangarap ko ay maging isang atleta. Kaya mahilig akong tumakbo kung saan-saan para mag-ensayo sa nalalapit na Kidlat Fun Run. Unang beses ko palang makakasali sa isang fun run, kaya dapat kong galingan. Pero kailangan ko rin mag-ingat, sabi ni Tito Doc, dahil sa aking sakit. Nakilala ko si Tito Doc nung 5 taong gulang pa lang ako. Kapatid siya ni nanay. Dinala ako ni nanay sa kanya dahil madalas akong nakararanas ng pagkahilo, pamumutla, panghihina ng katawan at pagkawala ng malay. Sabi niya, may sakit daw akong tinatawag na seizure disorder. Kaya bata pa lang ako, tinuruan ako ni Tito Doc na uminom ng gamot kada umaga para may protection. Tinawag ko itong Power Up! Siya naman si Pia, ang aming kapitbahay at matalik kong kaibigan. Sabay kami pumapasok sa paaralan. Magkaibigan din ang aming mga magulang. Magkasama rin kami maglaro kapag Sabado at Linggo o tuwing bakasyon. Lunes ngayon, kaya papasok kami ni Pia sa paaralan. Gawain namin tumakbo na para bang mga ninja. Hi, Kuya Guard! Bati ko nang madaanan ko siya habang papasok sa gate. Pagdating namin sa silid-aralan, nakaramdam ako ng pagkahilo. Pero hindi ko to pinansin at tumuloy sa araw ko. Habang kami ay naglalaro ni Pia, hingal na hingal ako. Nakaramdam ako ng bigat sa aking dibdib. Natumba ako at napapikit. Ilang segundo ang nakalipas nang hinang aking pandinig. Para bang tinakpan mo ang iyong mga tenga gamit ang iyong mga kamay. Pagbukas ko ng aking mga mata, para akong nanonood ng TV na walang signal. Tila marami ako nakikitang para mga alitap-tap at bulalakaw na tumatawid sa paningin ko. Bam Bam, okay ka lang ba? Tanong ni Pia habang dahan-dahan niya akong tinutulungan tumayo. Medyo nangihina pa ako, sagot ko. Pwede mo ba akong samahan sa klinik? Oo naman! Halika! Puntahan natin si Tito Doc, sagot niya. Matapos ang ilang sandali, dumating na si nanay sa klinik at kinausap niya si Tito Doc. Nilapitan kami ni nanay pagkatapos niyang kausapin si Tito Doc. Nay, pasensya na po. Napabayaan ko po ang aking sarili, sabi ko kay nanay. Bam Bam, sa susunod, kapag nakaramdam ka ng hingal, huminto ka at huminga ng malalim. Wika ni nanay nang nilapitan niya kami ni Pia. Hindi na po ba ako makakasama sa fun run? Tanong ko sa kanya. Kailangan mo munang alagaan sarili mo, nak. Ikaw din ang tutulong sa sarili mo para gumaling ka at makatakbo ka sa fun run, sagot ni nanay. Tita, tutulungan ko po si Bam Bam, wika ni Pia. Sige, sabay kayo mag-ensayo para mas lumakas ang inyong mga katawan, sabi ni nanay. Kinabukasan maaga kaming gumising ni Pia para mag-ensayo sa harap ng aming bahay. Hindi namin kinalimutang mag-unat ng katawan at paa para hindi sumakit ang katawan mamaya. Power up! Wika ko sa pag-inom ko ng gamot para panlaban sa aking sakit. Todong suporta ni nanay sa aming pag-ensayo. Sa lakas ng boses niya, parang nag-umpisa ang isang fun run at mas kinanahan kami tumakbo. Ilang sandali habang kami ay tumatakbo, nakaramdam ako muli ng bigat ng aking dibdib. Pia, huminto muna tayo. Hingal kong sabi kay Pia. Hala, okay ka lang ba? Ang bilis mo nga kanina, Bam Bam. Wika ni Pia habang kami ay nagpapahinga. Kaya ko to. Kailangan lang ng kaunting pahinga. Wika ko sa kanya. Hindi ka ba natatakot magkaroon ng seizure ulit? Tanong ni Pia. Natatakot? Pero kakayanin ko to, sagot ko. Kaakibat ko naman ang aking gamot at pag-ensayo. Sasamahan ko pa ng dasal. Hindi ko pababayaan ang sarili ko. Diyan, Bam Bam. Magiging magaling kang atleta. Pasigaw ng bigkas ni Pia. Tuloy kami nag-ensayo ni Pia at hindi rin namin nakalimutan magpahinga pagkatapos. Sabado na. Araw na para tumakbo. Power! Ah! Wika ko sa pag-inom ko ng gamot pagkatapos kumain ng almusal. At mabilis ako naghanda para sa Kidlat Fun Run. Pagdating namin sa paaralan, agad kami nagpunat ng katawan at uminom ng tubig bago magsimula. At simula noon, parati na ako nag-ensayo at sumasali sa mga fun run kagaya nito. Yan.
2: Ang kwento ng ating bida sa kwentong pambata walang iba kundi si Bam Bam.
24: Si Bam Bam.
2: Maraming salamat ha.
23: Maraming salamat. Ayun, medyo, ayun, ano, hindi agad ako narinig sa ating mikropono. Samantala, maraming salamat, Engoy.
24: Ay, wala naman po.
23: Sa nakakatuwang kwento na yan ni Bam Bam. At sana ay may napulot na aral yung mga bata ngayon. Ano? Tingnan nyo si Bam Bam, may karamdaman siya. Pero gusto niya talaga maging atleta, gusto niya talaga na matutong maging mabilis sa pagtakbo, kaya naman hindi naging hadlang ito.
24: Oo, dapat disiplina lang, di ba?
23: Tama, disiplina lang. Napakaganda nung binanggit ni Engoy. Kaya sa lahat ng mga batang nakikinig sa atin ngayon, kung may gusto kayong gawin, pwede maging isang atleta. Pwede magaling kumanta, o kaya naman magaling magpinta, o magaling magsulat. Lahat ng mga yan, mga bata, ay pwedeng-pwede ninyong gawin, pwedeng-pwede ninyong matutunan. Sana maging inspirasyon si Bam Bam sa inyo. At kung sa tingin ninyo may pwedeng makahadlang sa inyo, ay mag-pursige pa rin kayo.
24: Oo.
23: Basta alam naman ninyo na tama ang inyong ginagawa. Ito ay para sa inyong growth, para kayo ay matuto. Nako, talagang sundan nyo lang yung sinasabi ng inyong mga puso. Maraming salamat, Engoy,
24: sa ating
23: maikling kwentong pambata na yan. Ito ang pamagat ay ang una kong takbo. Again, written and illustrated by Mr. Marvin Macalino. Samantala, magbabalik pa rin tayo. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ng learning. Wala iba kung hindi isa.
24: School on the Air!
20: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
8: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
10: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
8: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
11: Huwag!
12: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more.
1: Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
9: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
15: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
9: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
17: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
9: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
19: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
9: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
17: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
19: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
16: Mas pinalakas, pinalawak,
18: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
18: Colab
16: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
22: Ang tagintig ng FM
16: at lakas ng AM
22: sa iisang himpilan.
16: Pinagsanib na puwersa
22: para sa mas malawak,
16: mas maraming mararating,
22: at mas maraming maaabot ng impormasyon
16: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
25: Ipapahuli
16: sa mahahalagang kaganapan.
26: 66 Informasyon.
22: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: Sports Radio 918.
22: Radyo Magazine 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
22: Capital 104.3.
26: Radyo Pilipinas World Service.
16: Sports Radio.
22: Radyo Magazine.
16: Serbisyo Publiko.
22: The AM and FM Collab.
16: Sa Capital 104.3 FM.
18: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
20: School on the air. On the katuwang air ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
21: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
23: We're back dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning, syempre sa School on the Air. Samantala, this time, naku ha, napapansin na natin talagang napapadalas na ang pag-ulan, ulan, ulan. Hindi nyo ba naiisip o hindi nyo man lang ba tinatanong saan ba galing ang ulan? Pinag-aaralan natin yan lalo na sa subject na science. Diba, yung ibang bata excited lagi kapag ka-science time na, di ba, Engoy? Kasi pag science talaga, ang dami mong mga tanong na nasasagot, di ba? Katulad nun, katulad nun, iniisip mo lagi, naku, saan kaya galing yung ulan? Paano kaya nabubuo yung ulan?
24: Ayun nga,
23: di ba? So ngayon, sa School on the Air, pag-uusapan natin, paano nga ba nabubuo ang ulan?
24: Paano nga ba?
23: Paano nga ba? Di ba, minsan, naku, sobrang lakas naman minsan ng ulan, diba? Pero kung ako tatanungin mo, Engoy, medyo ayaw natin ng ulan. Kasi ba diba, yung mababasa ka, tapos may gusto kang gawin sa labas, hindi mo magagawa. Pero kailangan nating maunawaan ng ulan ay kailangan natin. Lalo na ng mga halaman, ba diba?
24: Yan.
23: O, para makakain tayo ng mga gulay, ng bigas, ay kailangan din na uulanan sila. Kaya naman ganun kahalaga ang ulan. So, how rain is formed? Ito ang pag-uusapan natin. Ang first na water cycle kasi ang pagbuo ng ulan. Ang tawag doon ay water cycle. At ang unang cycle, ang tawag dito ay evaporation.
24: Ah.
23: Mm-mm. Evaporation.
24: Yan yung pag-akyat ng tubig.
23: Tama ka, Engoy. Yes. Kapag sobra kasi ang sikat ng araw.
24: Yung mainit na mainit.
23: Mainit na mainit ang panahon. Lalo na pag summer, sa ang mga tubig na ito ay nag-evaporate, 'di ba? Nag-evaporate sila at sila ay pumupunta sa saan, Engoy?
24: Sa ulap?
23: Sa ulap.
24: Yeah.
23: Ang tao, ulitin natin, ano, pag sobrang init ng panahon, ang tubig ay nag-evaporate. Okay? Nag-evaporate ito at napupunta ito sa ulap. At kapag nasa ulap na yung tubig na ito dahil sa sobrang init ng panahon, ang tawag naman dito, Engoy, ay condensation.
24: Ah, okay.
23: Ito pa rin ay bahagi ng water cycle natin. Ang condensation, ito naman yung process na kung saan yung mga tubig na nag-evaporate, napupunta sa loob ng ulap natin. At kapag ka bumibigat na yan, Engoy, bumibigat.
24: Ah, sobrang bigat na.
23: Sobrang bigat na ng ulap. Dahil doon sa mga tiny droplets, ang tawag na dito ay precipitation. Ayun na yung process ng pag-ulan. Yun yung kukumpleto sa ating water cycle. Actually, nandito sa last slide natin, yung tatlo sa water cycle natin, ano? Una, sa sobrang init ng panahon, sobrang sikat ng araw, nag-evaporate yung tubig, lalo na doon sa mga dagat, ano? Sa shore. Pag nag-evaporate yan, pupunta sa ulap. Yung ulap naman, dahil sa koleksyon ng mga droplets mula sa evaporation, ito ay bibigat. Kaya minsan napapansin natin yung mga ulap pagka uulan na, di ba nagiging...
24: Parang
23: maitim.
24: Black?
23: Oo.
24: Di ba?
23: Nagiging black na yung ulap natin. Ito kasi ay dahil sa sobrang bigat na ng mga droplets.
24: Oo, mabigat na yung mga tubig na nasa
23: ulap. Oo, yes. Ano, nabuo na yung tubig sa ulap. At kapag ito ay bumagsak dahil sa sobrang bigat, ang tawag na dito ay precipitation. Ito na mismo yung proseso ng pagbuhos ng ulan.
24: Ah, okay.
23: Kaya naman, kung papansinin natin, ano, kapag summer season na, ang summer nag-uumpisa yan, di ba? March. April, May. Talagang sobrang init ang panahon. Kaya naman kapag dumating na yung tag-ulan, sobra din naman yung bagsak ng ulan. So yan naman ay dahil sa tinatawag na water cycle. Tandaan natin mga bata, ang water cycle ay binubuo ng evaporation, condensation, at ng precipitation. Yan ang mga dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng pag-ulan.
24: Yan.
23: May natutunan ka na naman, Engoy.
24: Yes.
23: Yan ang inyong tatandaan. Ano? Kaya every time na umuulan, ako ang iisipin nyo na lang, ang dami na naman sigurong tubig sa ulap. Kaya naman bumabagsak na ito. So ayun na yung ating ulan.
24: Ay, next time naman yung snow.
23: Oy, sana. Pa, diba? Sana. Bakit naman hindi, ano? At, pero yun nga, kasi ang bansa natin ay tropical country tayo. We only have wet season and dry season. Kaya naman mga bata, hindi tayo katulad ng Amerika na meron silang winter.
24: And spring.
23: Spring, di ba? May autumn pa sila.
24: Yan, o nga.
23: Malay mo naman. Malay natin. Pero sa ngayon, ang pag-aaralan muna natin ay ang ulan. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito lamang sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
24: School on the Air!
20: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
21: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
8: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
8: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
3: Huwag!
12: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari kanilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. isang paalala mula sa Radyo Magazine.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
5: I love it when you call me Senorita.
7: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
4: And lumayo ka man sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelyn or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
10: Pauso.
4: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, rani, tangyari, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
13: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
14: Namamasyal pa sa Luneta.
3: Ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
20: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
21: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo and this time nasa huling bahagi na tayo ng ating mga kwento dito sa School on the Air at ating mga lessons. Samantala, bago tayo matapos, meron lamang tayong School on the Air advisories. Ito ay para sa lahat ng mga estudyanteng atleta dahil next year 2027, nako, gaganapin na ulit ang palarong pambansa. At ang magandang balita, mga bata, ito ay gagawin na dito sa lungsod Quezon.
1: Ay!
0: Yes, dito sa Quezon City. Kaya,
1: oo nga.
0: Kaya malapit na, Ingoy, pwede tayong pumunta.
1: Ay, oo, bisita tayo.
0: Oh, bakit hindi? Ano, para makilala natin yung mga estudyanteng atleta na sasali sa susunod na palarong pambansa. Ito nga ay official na in-announce na ng Department of Education dahil yung palarong pambansa ngayong 2026, ito ay ginanap sa Agusan del Sur.
1: Ay, oo.
0: Kaya naman, nakahanda na rin at hindi naman nakahanda, kundi meron na silang announcement sa susunod na palarong pambansa na gaganapin sa Quezon City dito sa National Capital Region. Ang galing, ano? Ang bilis.
1: Oo nga.
0: Ilang buwan bago ang anunsyo, nagsagawa ang mga miyembro ng Palarong Pambansa Board at Secretariat ng mga inspeksyon sa iba't ibang posibleng venue sa lungsod ng Quezon. Pwede kasing kabilang ang UP Diliman, ang QCMICE Center, Amoranto Sports Complex, Don Alejandro Roses Senior High School at Quezon City High School. Nakipagpulong din ang kinatawan ng DepEd sa DILG at Philippine Sports Commission kay Quezon City Mayor Joy Belmonte upang talakayin ang mga paghahanda para sa pagdaraos ng pambansang palaro. Ito kasi ay kalahok yung iba't ibang estudyante sa iba't ibang
1: probinsya. Regions.
0: Yes, regions. Nationwide ito. Kaya napakalaking event nito para sa lahat ng mga estudyanteng manlalaro. Kaya ngayon pa lang ay talagang naghahanda na ang buong puwersa ng DepEd at syempre ng mga local government units. So yan ang aabangan natin for the next year, ang Palarong Pambansa 2027. Samantala, Ingoy, nagbato naman ako ng trivia of the day o hashtag alam mo ba sa ating Facebook page. Babasahin ko, Ingoy, ha? Pero pwede mo na palang sagutin. At i-announce ko mamaya sa Facebook natin kung sino ang lucky winner ng 100 pesos load. Ingoy, baka sumali ka dyan, ha?
1: Hindi, ha?
0: Eto, Ingoy, ang tanong ko kasi para sa ating trivia of the day hashtag alam mo ba? Ano ang tawag sa mga species o hayop na ang tanging kinakain lamang ay halaman? Ano ang tawag sa mga species o hayop na ang tanging kinakain lamang ay halaman o mga dahon-dahon? A. Omnivore. B. Carnivore. C. Herbivore. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nag-react sa ating trivia post, sa lahat ng nag-comments, kung daw nagkakamali, 27 ba yan? At counting, ano, kasi hanggang ngayon, may mga sumasagot pa rin. And also sa lahat ng mga nag-shares ng ating trivia post kahapon. Late ko na nga yan na post, ano? Maraming salamat po. Ano ang sagot, Ingoy?
1: A. Ang hula ko ay letter C.
0: Tama!
1: Ang galing ka!
0: Ang galing ni Ingoy, ano? Ang omnivore kasi, mga bata, ito yung mga species o hayop na ang kinakain nila parehas na karne at halaman.
1: Ah, okay.
0: Kumakain sila both ng karne at ng halaman. Ang tawag doon, omnivore. Ang carnivore naman, tanging mga karne lang yung kinakain nila. Ang herbivore naman, tanging halaman lang ang kinakain nila. So, ang tamang sagot sa ating tanong ngayon ay
1: letter C!
0: Herbivore! Ang galing ni Ingoy, ah!
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the Baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, Baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the Alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
3: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhain ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
4: I love it when you call me Senorita.
5: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
3: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Taval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahili ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
6: Pauso.
3: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
7: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
8: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
7: May OPM na rock.

0: OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Salamat na rin tayo sa lahat ng mga nakasama natin ngayong umagang ito. Thank you so much kay Miss Marichal Malimban. Salamat din kay Miss Camille Omali. Maraming salamat sa iyo, Engol.
3: Hi, wala ka naman po.
2: At sa lahat sa inyo mga bata, maraming salamat. Bukas muli, magkita-kita tayo at matuto tayo. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi isa.
3: School on the
1: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
8: Radyo
9: Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Colab.
12: Radyo Magazine.
9: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
13: Ang tagintig ng FM
9: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak,
9: mas marami.

0: 104.3 FM.
1: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
7: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa radyo, magazine.

0: Po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278.

0: Legacy 1278 AM.
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
3: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang magandang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie para po sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Mustaka Mare. And of course, bago po ang lahat, inaanayan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At para naman po sa mga may gustong ipadalang mensahe, liham, ano, or hindi lang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon, maaari po itong isend sa radiomagazine@gmail.com. And of course, tulad po ano ng paalala ko sa inyo palagi, paanyaya. Ayan, ano, ini-invite ko po kayo na i-download ang PBS Receiver. Ano ba itong PBS Receiver? Ito po ay isang mobile application kung saan inyong mapapakinggan lahat ng central stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Service o PBS-BBS. This includes, of course, our flagship station ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and of course, tayo po, ano, ang Radyo Magazine 1278 kHz. And ganyan din, kung mahilig kayo sa sports, mapapakinggan po dito ang RP2 Sports Radio, and of course, atin pong World Service din, ayan, para sa mga balita abroad, Radyo Pilipinas World Service, at syempre, ganyan din, ng ating FM1 and FM2 stations. Ang Republika ni Juan at ang The Capital FM. And ito pong PBS Receiver ay available and downloadable sa Google Play kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo ay Apple user. Ito po ay libre lang mga mare, mga pare, ano? Kaya ano pang inaantay ninyo? I-download na ang PBS Receiver.
1: Uy mare, alam mo na ba ang latest? Wow, updated yan!
2: Musta ka mare? Sa Radyo Magazine 1278.

0: Kumbaga nga pong ito ay usapang arts tayo, pero may twist mga mare, mga pare. Ano, itong arts na ito ay nakatutulong ano, or konektado sa ating mental health. At maya-maya lamang, ano, may makakapanayam tayo. Actually, nandyan na. Ready na ano, ang ating makakapanayam para nga mas lubusan pa nating maunawaan itong ating talakayan. Ano, ano ba yung mga art activity, mga mare, mga pare, ang sa tingin ninyo ay makatutulong para sa ating mental health? Iba-iba eh, di ba? Merong calligraphy, painting, yung journaling or pagsusulat, ano? It's a form of art as well. And of course, yung coloring and the doodling. And with that, mga mare, mga pare, hindi ko na nga po patatagalin pa. Makakasama natin this morning, siya po ang founder and lead designer ng Pen and Paws PH. Wala pong iba kundi si Ms. Tessa Dimasuhid. Magandang umaga po, Ms. Tessa. Welcome po. So, musta ka, Mare? Si Maring Jolie po ito.
1: Magandang umaga po, Maring Jolie. And magandang umaga din po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin dito sa Musta ka, Mare?
0: Alright. Good morning po, Ms. Tessa. And of course, nagpapasalamat po ako unang-una sa lahat sa pagpapa-unlock ano, nitong panayam natin. And with that, ayan, hindi ko na nga po patatagalin pa. Ano, bilang panimula po, maaari niyo po bang ikwento sa mga kumare at kumpare natin kung paano po nagsimula itong Pen and Paws PH, ano? At higit sa lahat, ano po ba itong Pen and Paws PH?
1: Ayan, sige po, no. So, Maring Jolie, no. So, nagsimula yung Pen and Paws mula dun sa desire namin ng aking mommy na mag-spread ng message ng mindfulness through arts to everyone. Yan, si mommy po, siya yung mahilig mag-drawing, nagko-color, nagko-crochet, nananahe. Habang ako naman po yung nagka-calligraphy. So, na-realize po naming dalawa ng aking mommy na kapag nag-e-engage tayo sa mga ganitong klaseng activities, napapahinga kami. No? Na parang it is actually pala for our well-being, hindi lang basta-basta sa ating creativity. So, dahil po doon, ginusto po namin na ma-experience pa ito ng mas marami pang tao. So, si Pen and Paws PH po, kami po ay isang micro-social enterprise. Nag-offer po kami ng products, tsaka ng mga workshops para po sa ating mindfulness and well-being. At ang gamit po talaga natin na tool dito ay arts.
0: Ayan, nakakatuwa, Ms. Tessa, ano, na yung mommy mo pala, ano, ang nakasama mo, nakatuwang mo dito, ano, sa ating, or sa inyo pong business. And siguro, gusto ko lang po i-confirm, Ms. Tessa, kasi ngayon, para sa mga nanonood sa atin sa Facebook live streaming, may nagro-roll na photos, ano. So, yun po, yung mommy niyo po ba ang kasama ninyo?
1: Yes po, si mommy po yung kasama ko.
0: Wow.
1: Tapos doon naman po sa ibang photo na nakikita nyo, yan na po yung Pen and Paws team. Kumbaga, kami-kami na po yung magkakaakibat na nag-aayos ng products, nag-hold din po ng workshops, yan.
0: Ayan. Siguro ang heartwarming, ano, Ms. Tessa, kasi bibihira yung ganyan, eh, ano? Kasi, for example po, ano, yung parents and their children, usually magkaiba yung hobbies, eh, ano? Magkaiba yung gusto. Pero kasi inyo po, sa case ninyo, ano, pareho kayo ng gusto ni mommy. And yun nga po, sa kinatagalan, ano, ay bumuo kayo ng isang negosyo. At hindi lang basta negosyo, ano, kundi something na makatutulong para sa well-being ng mga tao. And nabanggit niya rin po na pahapyawan niya na, Ms. Tessa, yung mga products and services. And ano yun po? Ano po ba yung mga serbisyo at produktong inaalok ninyo sa publiko?
1: Mainly po, ang product na ino-offer ni Pen and Paws ay undated journals. Yan, pwede niyo po siyang simulan gamitin kahit na anong buwan pa yan ng taon, no? Mm-hmm. Meron din po kaming ilang mga framed calligraphy pieces, and hopefully po in the coming months makapag-release na rin po kami ng mga creative kits. Doon naman po sa mga workshops na hinahold po namin, both for public workshops and also yung private workshops namin, meron pong tote bag painting, ayan, nakikita niyo po sa pictures, meron din pong calligraphy, meron pong calligraphy and journaling na combo, yan, kung gusto po nila ng parang retreat type, and meron din pong mga textured art painting.
0: Ayan, napakarami po pala, Ms. Tessa, ano, eh lahat nga po ito ay related sa art, so siguro kung may mga kumare at kumpare tayo nakikinig at nanonood ngayon, ano, na interested dito nga po, ano, sa art, arts o sa singing pero walang time. I think this is their time, ano? Para nga po mag-join sa inyo. Eh, gusto ko po nga i-point lang, Ms. Tessa, itong nabanggit ninyo, yung undated journal, ano? Which is nakakatuwa. Kasi usually tayo po bilang tao, di ba ho, pagka yung journal natin, may date, may year pa nga paminsan. Eh, sometimes tayo, ay, parang ayoko na sumulan, ayoko nang sulatan kasi na-miss ko na yung mga unang part. Eh. Pero sa inyo po, nakakatuwa. Sabi nyo nga, kahit kailan, ano, anytime, pwede nyong lagyan, pwede nyong sulatan itong journal ninyo. And speaking of art, Ms. Tessa, mayroon po kayong tinatawag, ito po napakaganda, no? Mindfulness through arts workshops. So para sa inyo po, ano po bang ibig sabihin nitong mindfulness at paano nyo po ito iniugnay sa singing?
1: Yung term po na mindfulness, isa po yan sa very common na naririnig natin ngayon, no? And lagi po naming dinedescribe yung mindfulness sa mga workshops, na yung mindfulness po, it is being fully present both internal and external. Mm-hmm. So pag sinabi po natin na internal, yun po yung aware tayo sa feelings natin and sa energies natin. While yung external naman po, alam natin yung physical environment kung nasaan tayo. So kapag nag-e-engage po tayo sa art, either just by looking at it, no? O kaya naman po we are creating one, na-engross po tayo dun sa activity. Mm-hmm. So halimbawa po, may tinitingnan po tayong art piece. Yung mind po natin yan, ina-analyze niya yung patterns, tinitingnan niya din yung mga colors. And kapag tayo naman po ay mag-create ng isang art, no? So tayo po ay continuous na may decision making na ano yung susunod na strokes na gagawin ko, ano yung susunod na colors na gagamitin ko. And of course po, even the rhythmic movements of our arms and yung ating mga kamay po, lahat po yung mga activities na yan at yung mga elements na yan, dinadala po tayo sa present moment.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. So, yung tinutukoy po natin sa mindfulness through arts.
0: Ayan, I agree with you, ano, Ms. Tessa. Totoo po yan. Kasi art is something na hindi mo siya gagawin nang hindi pa muna pinag-iisipan. Sometimes, ano, yung mga artists nga po, may mga pagkakataon na napakatagal bago nila masimulan yung kanilang masterpiece. Ano, kasi matagal po nilang pinag-iisipan kung paano gagawin. And yun nga po, as what you have mentioned, pagka nandun na, ginagawa mo na yung art itself, ano, ay kumikilos din ang arms, ang utak, hindi lang ang utak, physically, even physically. So ayan, napakaganda po pala, ano, nitong tinatawag ninyong mindfulness through artwork, ano, yan po, napakaganda po nitong katagang ito, mindfulness through arts workshops. And speaking of workshops, ano, Ms. Tessa, kayo po, ano, meron din kayo mga isinasagawang workshops dito sa Pen and Pause PH. So paano po ba nakakatulong itong art workshops ninyo sa pagharap sa stress, for example, even anxiety, ano? And of course, yung iba pang hamon sa pang-araw-araw, for sure, meron kayong mga kumare at kumpare na nag-join sa inyo na yun nga po, well, sabi nyo nga po sa business ninyo, one of the main reasons kung bakit ninyo ito itinatag is para sa well-being, ano, ng mga tao sa pamamagitan ng singing.
1: Ayun po. So, kagaya po nung nakwento ko kanina, no, yung activity mismo, yung pag-e-engage po dun sa art activity na yun, it is already a mindfulness activity.
0: Mm-hmm.
1: Pero pagdating naman po sa mga pen and pause workshops, we always make it a point na it is a safe space. No, kung baga, dito po, magpapahinga kayo, walang judgment, hindi mo kailangan maging magaling na artist para sumubok ng art. And dito po, you are encouraged to express yourself. You are invited to play, and kumbaga nga po parang be a child if you must, no? And after all these effects na mas kalmado ka po, mas focused ka po, and definitely as you try to practice it even more, tayo po ay mas magiging relaxed.
0: Mm-hmm. No, and siguro po, Ms. Tessa, pwede niyo rin po bang i-share sa amin? Ano po ba yung mga workshops na ibinibigay ninyo para sa ating mga kumare at kumpare?
1: Yeah. Ang main workshop po namin, tinatawag po namin siyang Brush Bliss. Siya po ay modern brush pen calligraphy workshop. Meron din naman po tayong tinutukoy na tote bag painting. Ang tawag po namin doon ay chroma canvas. And meron po tayong mga textured art workshops. So yung textured art po, painting po sila pero hindi po sila flat, no? So meron pong mga ilang parts na may build up ng paint, no? May paste para po medyo 3D sila. Ang tawag naman po natin doon ay textured tides tsaka tranquil textures. Yun
0: Ayan,
1: po.
0: nang dami po palang pagpipilian, ano, Miss
1: Opo.
0: Tessa? Hindi lang iisa, hindi lang basta-basta painting, meron ding tote bag, ano, pwede ka mag-paint ng isang bag, and so on and so forth. Pero Miss Tessa, bago tayo dumako, ano, sa susunod na katanungan, gusto ko lang din po i-ask, paano po kung halimbawa, yung someone, ano, yung na gusto mag-join sa inyo, ay hindi ganun kagaling sa art. So, paano po yung proseso ninyo? Parang, meron po bang nagtuturo muna at first? Or bahala lang po, binibigay ninyo ng buong tiwala si client.
1: Actually, Maring Jolie, yung workshops po ni Pen and Post, lahat ay for beginner friendly po talaga. Actually nga po, sinasabi namin, hindi mo kailangang maging artist para mag-join ng Pen and Post workshop. Dahil sinasabi po namin palagi, aside from or beyond dun sa aesthetic na output, ang mas mahalaga po is kung paano ka kumalma, paano ka nag-enjoy, paano ka nag-focus during the workshop. Yun po. So ang palagi po naming format sa mga workshops, guided po yan lahat. Meron po kaming mga sinishare na techniques. Yan. So maaari po nilang sabayan kami dun sa techniques na yon. O kung meron naman pong mga, minsan po preferred nila, parang maglalaro talaga sila, they will play. So we also allow them, give them that space to explore their own creativity. Yan po.
0: Ayan. Napakaganda, Miss Tessa, nitong sinabi mo. Gusto ko lang ipunto, ano, yung calmness, ano, yung pag-i-enjoy mo sa paggawa ng sining. And of course, ito nga po, yung focus, itong tatlong ito, yung parang pinaka-main goal ninyo, ano, kung bakit ginagawa ng mga kumare at kumpare natin na nag-join sa Pen and Post PH. Ito nga pong art o yung mga workshops ninyo, ano, which I think very much helpful po. Kasi totoo, oh, ano, Miss Tessa, kung halimbawa simpleng pagdodrawing nga lang, ay hindi ho ba? Halimbawa, ako nag-iisip ako, okay, paano ko ba sisimulan itong drawing na ito? Parang kahit pansamantala, hindi ho ba? Naaalis isa problema sa mga isipin natin. Yung, yun nga po, yung dahil sa art, kasi mas nagfo-focus tayo, hala, kailangan mabuo ko yung ilong ng dinadrawing ko. Kailangan mabuo ko yung mata, ano? So I think, yun nga po, na nakakatulong talaga itong art, ano? So well-being ng mga tao. And speaking of well-being, Ms. Tessa, gusto rin namin malaman, mayroon po ba kayong mga karanasan o kwento or specifically mga success stories po mula sa inyong mga students or clients na nagbago po yung pananaw at pakiramdam after po umattend ng workshops ninyo?
1: Opo, nakakataba po ng puso pag nagsishare sila sa amin ng stories nila, no? Marami pong nagsasabi sa amin yung kahit saglit lang, kahit quick, pero very relaxing yung break nila bago pa sila bumalik sa work ika-Lunes. No? So ito naman po yung pinasabi namin na parang if you don't have resources na mag-out of town or mag-out of the country, you can actually just spend a few hours to join us. And meron naman pong mga participants na nagsasabi na dati sobrang anxious nila, pero pagkatapos ng workshop, natuto sila na huminga, no? Magpahinga. And meron po kaming isang favorite na kwento nung isang Pen and Post workshop participant. Ang nabanggit niya po sa amin, yung 3 hours niya raw with us, yun daw po yung pinakakalmadong 3 hours niya nung buong buwan niya.
0: Wow.
1: So, and through those words, you'd know na may mga nangangailangan po nung ganitong klaseng break, and we are happy to provide that space for people na nangangailangan nga po ng post talaga.
0: Oh. Ayan, nakakatuwa, Miss Tessa, itong kwento mo. Very inspiring, ano, habang nagkukwento ka, nakangiti lang ako. Kasi totoo po eh, may mga tao, ano, na sobrang busy sa buhay, trabaho, pamilya, asikaso sa asawa, sa anak, na paminsan nalilimutan nila yung sarili nila. And sa pamamagitan nga po ng Pen and Post PH, ano, nagkakaroon sila ng time para nga po, ano, sa sarili nila na mag-relax, na kumalma, ano? And siguro bilang business owner, 'di ba, Miss Tessa, nakakataba nga po ng puso na wow, parang hindi mo ba yung katagang ikaw ang pahinga ko. Ano? Yung ganyan pong katagang sa social media, ano? So kumbaga kayo yung itinuturing na pahinga ng mga participants o nito nga pong mga students niya sa workshop. And with that, ano, Miss Tessa, gusto ko rin pong i-ask kung halimbawa man po na mag-join ang isang participant sa inyong program, ito po ba ay may specific lang pong time frame, time limit, or depende po, continuous po ba yung mga workshops na isinasagawa ninyo?
1: Yes. Nag-hold po kami ng public workshops every once in a while. Siguro po nasa 2 to 3 public workshops in a month. Mm-hmm. Yan po, meron po yan. Kadalasan po Metro Manila, Quezon City, Taguig, Pasig, Makati. Yan po. And kung meron naman po halimbawang mga families or friends na sila-sila mismo gusto po nilang i-experience yung workshops, nag-accept din po kami ng private bookings.
0: Oh, wow.
1: Yan, kaya po, yes po, kaya halimbawa rin po sa mga companies, yan, nagbibigay po kami ng yung kanilang creative pause naman, no, para sa kanilang mindfulness.
0: Wow, ayan, ano? And saka meron ding mga iba, Miss Tessa, ano, na halimbawa yung isang employer, ano? Or employee, ayan, ano? May mga pagkakataon na halimbawa focus sobra sa trabaho. O yung iba naman ho, nasa puso nila yung arts, but since, ano, minsan may question between stability o passion, hindi ho ba? So sometimes, mapapaisip ka, hindi niya na-pursue yung pagmamahal niya sa arts kasi kailangan niya ng mas stable na income. So sa pamamagitan po ng Pen and Post PH, kumbaga, natutupad niya pa rin, ano, yung pangarap niya noon na i-pursue itong singing or yung arts nga po. So maraming salamat, ano, Ms. Tessa, and of course sa inyo pong mother sa pagtataguyod nga po nitong Pen and Post PH. And speaking of workshops and speaking of well-being, pag-alis ng stress, anxiety sa pamamagitan ng arts, isa rin po, Ms. Tessa, ano, sa layon ninyo sa Pen and Post PH ay yung pondohan, ayan, ang edukasyon ng inyong mga scholars. So meron po kayong mga scholars, hindi ho ba? Paano nyo po ito isinasagawa?
1: Yes po, yan. So, yung malaking bahagi po ng proceeds ng workshops natin, tsaka ng products natin, they go directly to the needs of our scholars. And itinake ko na rin po yung opportunity. Papangalanan ko po yung scholarship namin. So, ang pangalan po ay PETAL Scholarship Program. At yung ibig sabihin po ng PETAL ay Pathways in Education to Advance Life.
0: Wow.
1: So, ginagamit po natin yung scholarship funds natin para po sa tuition o kaya naman po sa monthly allowances. Kasama din po yung, paminsan-minsan po, meron po kaming learning sessions, kung meron po silang mga special topics na gusto po nilang matutunan, tas kaya naman po namin ibigay, no, kumbaga po. And mentorship din po, para po mag-guide sila sa kanilang personal growth din. Yan. So sa ngayon po, meron pong apat na scholar si Perenpos.
0: Wow! Feeling ko, ano, Miss Tessa, napakabuti ninyong tao, ano? Kasi gusto ninyo, ano, ay ang well-being ng mga mamamayan, matanggal ang kanilang stress, anxiety, so magitan ng arts, ano? And with that, ano, kaugnay nga po nito, meron din kayong mga scholars or mga tinutulungan, ano, mga financially challenged para nga po magpatuloy pa rin sa kanilang buhay. Pero ito po ba, Miss Tessa, yung mga scholars ninyo, related din po ba sa arts or you mean in general po ang scholarship nila?
1: Hindi naman po, Maring Jolina. So, iba-iba po, meron pong accountancy, nursing, no? Actually, yung courses po nila, hindi po specifically kailangan na related sa Pen and Post. Hanggang sa nakikita po, or basta nakikita po natin yung kanilang pagpuporsige sa pag-aaral at kailangan din po talaga ng tulong pinansyal yan. Open po si PETAL Scholarship po para sa kanila.
0: Ayan. Eh na siguro po, Miss Tessa, no, bago tayo dumako sa susunod na katanungan, baka po gusto niya rin imbitahan, naniyahan yung mga kumare at kumpare natin kung paano po ba maaaring makatulong. Kung halimbawa gusto nilang makatulong man lang kahit kakaunti dito nga po sa mga scholars ninyo.
1: Thank you po, Maring Jolito, sa pagbigay din sa amin ng space. Yun po, so meron pong tatlong pamamaraan para po makatulong sa ating mga scholars. As simple po, pag-attend ng workshop, o kaya po, pagbili po ng Pen and Post products, And yung pangatlo naman po ay ino-open din po talaga namin si Petals ay Petal sponsorship, kumbaga po, no? So, pwede po silang mag-direct na bigay tulong para po sa ating mga scholars. Maari po kahit isang beses, no? One time, pwede rin naman pong monthly, pwede rin pong quarterly, kumbaga po ay isang buong taon na engagement. Tapos hindi rin po ito kailangan na malaking tulong, as little as 500 a month, 1,000 a month, ino-open po namin yung space na to. Dahil yung amount na yun po ay malaking tulong na agad sa ating scholars sa pang-araw-araw po nilang pangpasok sa eskwelahan, pati rin po sa mga projects nila. Yun po. Yun. So, sana po magkausap-usap po tayo kung sila po ay interested na maging part ng sponsorship po na yun.
0: Alright, ayan, ano? Ibig sabihin pala, Miss Tessa, kung halimbawa, magjo-join lang kami sa workshops ninyo, even pagbili lang ng mga products, ano? Ay may tulong na agad, may ambag na agad para dito nga po sa scholarships na, so scholarship na mayroon ng Pen and Pos PH. So, di ba, nang nag-enjoy ka na sa art, natanggal na yung stress mo, nakatulong ka pa. Ayan. And then, speaking of stress, ayan, Miss Tessa, syempre hindi naman all the time happy-happy lang. Siguro, meron din po ba kayong mga pagkakataon na na-experience ang mga challenges or hamon ano, sa Pen and Post PH? Paano niyo po ito kinakaharap?
1: Yes po. Siguro po kagaya ng iba pang mga social enterprises, yung challenge po talaga natin dito, yung balanse. Na paano ba ikaw maging sustainable habang tumutulong sa iba? No, kasi kumbaga po, we want to make yung mindfulness through arts accessible and affordable. Pero we also have to keep in mind na kailangan po namin ma-sustain yung operations para masigurado po namin na hanggang college mapapagraduate po talaga yung ating mga scholars. So sa ganito naman po, marami pong dasal. Yun po talaga siguro, marami pong dasal na makakilala pa po kami ng maraming tao para po patuloy namin makasama sa journey. So yan po, may mga partnerships po na dumadating, mga nag-offer po ng venues, halimbawa, and mga kumpanya rin po na patuloy na naniniwala, yan po, sa mga mission po ni Pen and Pos. Yan po.
0: Ayan. Ito po ba nga Pen and Post, Miss Tessa? Is this exclusively for ano lang po, mga adults or women lang? Or para sa lahat po, kabataan, kalalakihan? Ayun po, maaari niyo po ba nga ipaliwanag sa amin?
1: Sige po. Ang aming mga public workshops po, kadalasan po mga kababaihan ang dumadating, no? Ang mga umaattend. Pero sa totoo lang po, yung Pen and Post workshops natin, open po siya both male, female, kung ano man po ang nasa puso, bukas po ito para sa lahat. Kasi syempre naman po, ang arts at ang pahinga ay kailangan po ng lahat. Yun po. Tapos, maaari din po yung mga bata. Kadalasan po ang umaattend sa amin kung may bata po, kumbaga date siya ng nanay at anak. No, kasama po nila yung nanay nila. So, ganun po, bukas po siya sa lahat ng edad, bukas din po sa lahat ng kasarian.
0: Wow, ayan. Anong cute nun, Miss Tessa. Ano, parang dito nga naman, ano, date ng kanyang, halimbawa,
1: Yeah, opo.
0: mother and child, ano, or father and child. Mayroon silang exclusive date sa pamamagitan nga ng arts. Parang kayo lang din po, ano, ng inyong mommy. Na, yun nga po, nagsimula
1: Mommy,
0: kayo
1: opo.
0: sa arts and then it turned into business. Tapos nga po, hanggang sa nagkaroon na kayo ng goal, ano, which is pagtulong nga po sa kapwa. And, yun po, bago rin natin tapusin, Miss Tessa, napakabilis ng oras. Gusto ko lang din po itanong. Sabi niyo po kanina may mga workshops kayo na exclusively or mga private workshops po halimbawa sa mga kumpanya, ganun. Pwede po ba kayong imbitahan? Ibig sabihin halimbawa, meron kaming gustong workshops para sa aming kumpanya. We would like to invite you. Or maybe sa mga birthday parties naman po pag mga bata. May mga ganong instances po ba?
1: Yes po, kadalasan po sa mga companies talaga bilang pag-aalaga po ng well-being ng kanilang mga employees o kaya naman po nung Women's Month celebration, kagaya po nito maraming paparating mental health celebration. Yan po, so yun po yung mga kadalasan na opportunities po na kami po ay nakakapag-share ng message of mindfulness through arts sa mga companies. Pero bukas din po kami sa mga oportunidad na halimbawa po mga children's party. Actually, na-excite nga po kami sa ganun dahil paminsan-minsan lang po may bata sa workshops namin. Pero kami po, mahilig kami lahat maglaro, yung buong Pen and Post team. Kaya bukas na bukas po din ang aming pintuan para sa ganung mga klase naman ng party, no? Art party.
0: Ayan, at saka kung ganun po, Miss Tessa, iba ang atake, hindi ho ba? Kasi magkaiba yung attention, halimbawa na lang, attention span ng adult sa isang bata. And with that, ayan, ano, maraming maraming salamat po, Miss Tessa. Siguro po, panghuling mensahe na lang po sa publiko, meron po ba kayong mga tips, advice, or gustong sabihin na para sa mga kumare at kumpare nating nakikinig at nanonood ngayon?
1: Ayan, sige po, no? So, gusto ko lang po sabihin na nakikita natin talaga yung paligid natin para ang bilis ng lahat. No, marami po tayong to-do list, goals, yan, deadlines, bills, yan. And lahat naman po yun, bahagi po talaga ng realidad ng buhay. Pero ang ire-remind ko po sa ating lahat na as we live our lives, something that we really have to remember is alagaan po natin yung sarili natin, no? Huminga tayo, yan, mag-pause, mag-rest. And kahit po meron ka lang isang minuto, kahit nga segundo lang eh, hinga ka muna. Yes, and kung meron ka naman po sigurong 5 minutes, mag-drawing ka lang, ganyan. Kung meron kang mga 30 minutes, mag-paint ka. And gaya po nung nasabi ko kanina, hindi naman kailangang magaling sa art para mag-try ng art, no? It's really for you. And sometimes po kasi, I would say this, na parang sometimes it is the pause, hindi naman yung chase or yung hustle yung mag-lead us to where we are supposed to be. Yun po.
0: Napakaganda, Miss Tessa, nito nga mensahe mo. Sana nga, ano, matutunan nating lahat yon. Yung magpahinga, ano, sabi nga nila, wala namang masamang huminto, panandalian, ano, hinto ka lang saglit, tapos magpatuloy ka na uli. Hindi ibig sabihin na huminto ka, ay napagod ka. Well, that is true, totoo, ano, maaring mapagod, maaring magpahinga. Pero syempre, hindi susuko, ano. So, thank you so much po. And siguro last na lang din po, Miss Tessa, bago ko kay bitawan, para po sa mga taong nais pang mas lubos na maunawaan, ito pong ating talakayan. Saan po kaya kayo maaaring makontak? And siguro para sa mga gusto mag-join ng inyong workshops, maaari nyo rin po silang anayahan to join Pen and Post PH.
1: May kita niyo po kami sa social media pages, sa Facebook, sa Instagram, kami po ay Pen and Post PH. Yan, doon po kami nagpo-post ng aming mga workshops and ng mga products. Yan. And kung meron naman po silang kahit na anong katanungan, mag-message lang po sila dun sa aming pages.
0: Alright, ayan. Maraming maraming salamat po muli, Miss Tessa. And with that, mga mare, mga para, nakasama po natin ang founder and lead designer ng Pen and Post PH, si Miss Tessa Dimasuhid. Maraming maraming salamat po, ma'am, and mabuhay po kayo.
1: Salamat po marami.
0: Alright, and with that, mga mare, mga pare, sa ating pagbabalik, ay alamin na po natin ang ating resulta sa poll question 4, our Mare Asks segment. And with that, bigyan na alam po natin ang ilang mga paalala. Huwag kayong aalis. Magbabalik po ang Musta Ka Mare.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
4: huwag i-click ang link.
5: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra TextCam.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: World class na tanawin. Explore na natin.
8: Love of the Philippines.
7: Likhang sining na proudly Pinoy.
8: Influx na yan.
7: Radyo Magazine
9: 1278.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest?
13: Wow, updated yan.
2: Musta ka, Mare?
14: Sa Radyo Magazine 1278.

0: back mga mare, mga pare, kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niya pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mar Acuyong aka Maring Jolie. Dito nga po sa programang Musta Ka Mare. And as we continue, ayan, dadako na nga po tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Alright, our question is, para sa inyo ba mga mare, mga pare, anong art activity ang pinaka nakakatulong para sa inyong mental health? At some point in time, 'di ba, mga mare, mga pare, dumating sa buhay natin or for sure may face tayo sa buhay natin na somehow, ano, tinry natin ang arts, tinry natin ang singing, ano. Bakit? Kasi may mga pagkakataon, requirements sa school, 'di ba? Eh sa elementary pa lang, 'di ba, may MAPE, 'di ba? Music, arts, PE and health. So kaugnay nandoon yung arts, 'di ba? So paminsan dahil kinakailangan, pero may mga pagkakataon na dahil gusto nating gawin, ano, dahil gusto natin ang sining. Well, hindi natin minsan napapansin na yung art pala na yun ay malaking tulong para sa ating well-being, para sa ating mental health, para sa pagtanggal ng ating stress and anxiety. So, ayan, inalam po natin ang pulso ng ating mga kumare at kumpare. Meron po tayong mga pagpipilian na like react para sa painting or calligraphy. Meron din pong heart react para sa journaling o yung pagsusulat. Meron din pong wow react para sa coloring or doodling. And yung sad react naman po para sa hindi ko pa ito nasusubukan. Ayan, ano, kasi may malamang siguro may mga kumare at kumpare tayo, may ilan na hindi pa nga talaga na subukan itong arts. Kasi, well, minsan kanya-kanya rin naman talaga tayo ng trip sa buhay. Ano, iba yung interest nila, iba yung gusto nila. And last but not least, ito pong Care React para sa iba pa. At base po sa nakikita ko mga mare, mga pare, ano, na resulta ng ating poll question, mayroon pong pinakamababang boto para sa wow react o yung coloring or doodling. Ayan, ano, siguro para sa mga kumare at kumpare natin, yung doodling po, yung doodle, ano, eh, familiar kayo doon, yung sobrang random ng mga drawings na pinapagcashion for example sa isang papel, ano, kaya from the word doodle, diba? So nagdududle ka lang, iba't ibang characters, letters, ano, iba't ibang forms. So yun po ang usually ang doodling, ano. So pwedeng pen lang, ayan, ano, pen and paper, pwede na po yun. I remember, ano, when I was in high school, very, very popular na itong doodle, ano. So ayan po ang doodling. And of course, yun nga po, ano, going back sa resulta ng ating poll, sumunod po dito sa wow react, ay may mas mataas na boto naman po para sa heart o yung journaling o yung pagsusulat. Totoo, ano mga mare, mga pare, kasi yung journaling, iba-iba rin po yung klase. Hindi ibig sabihin na pag nag-journal ka, nagsusulat ka lang, ano? Iba-iba po kasi minsan may mga pagkakataon yung mga nag-journal, hindi ho ba para siyang scrapbook, di ba? For sure may mga nakaka-relate tayong mga kumare at kumpare. Tapos doon sa scrapbook na yun, ay pwede kang mag-paste ng mga images, pwede kang mag-paste, mag-cut out yung mga cutouts, ano? Pwede mong ilagay doon sa notebook mo na yon or sa book mo na yon, ano? That's why yun po yung journaling na tinatawag natin. Yung ibang nga ho, eh, ano, may mga kilala ko, ang ginagawa nila, kumukuha sila ng something, for example, rose, ano? May binigay sa kanilang rose, ang kanilang mahal sa buhay. So, papatuyuin nila yun, tas ipo-flatten nila, ano? And once nagawa na nila yun, ipipaste nila dun sa journal nila. So yun po, tapos tsaka nila susulatan sino yung nagbigay, kailan na-receive, para saan, ano. So nakakatuwa kasi nakakatanggal ng stress. And at the same time, na ilalabas mo yung sa loobin mo and may memories ka pa, diba? Kasi maalala mo, ay noon palang 2016, binigyan ako ni ganito, ano, ng flower. So yun po, ano, ang journaling o pagsusulat. And ang may pinakamataas na boto naman po o highest number of votes ay itong Care Act o yung iba pa. So meaning, ano, yung mga kumare at kumpare natin, meron pang ibang art activities na gusto o ginagawa, ano, para nga na nakatutulong sa kanilang well-being or sa mental health. Siyempre, kasama rin po dyan ang opinion ng mga kumare at kumpare natin. Una-una na nga po dito si Miss or si Maring Lina, Nobyembre 30. Ayan, sabi niya, painting slash calligraphy. Yun lang, ano, walang paliwanag. Simple, simple lang. And si paring Sean Kyle Flores, sabi niya, for me, it's digital art. In the AI era, there are many tools that we can use to generate art and unleash our creativity. Of course, it also helps with our mental health by allowing us to express our feelings and tell stories. Ayan, totoo, paring Sean, ano, dahil sa makabagong paraan ngayon na pwedeng-pwede ka na rin gumawa ng art sa pamagitan nga ng AI. So, kailangan walang na magandang prompt, ano? Maayos na prompt. And with that prompt, diba, na-unleash yung creativity mo. Kasi, syempre, iisip ka eh. Kailangan specific pagka nag-prompt ka kay AI, ano? So, technically, diba, nandun pa rin, gumagana pa rin yung utak, gumagana pa rin kung ano yung dapat gawin dun sa artwork para nga makuha mo yung gusto mong resulta. And last but not least, ayan si paring Romel Livid. Sabi niya, para po sa akin, pinaka nakakatulong po para sa kalusugang mental. Both, number one, journaling, simple expression through words. At pangalawa, drawing. Dahil nakikita kong mas may bigat, lalo na kung kukulayan or ipipinta pa. Yung details niyan, pwedeng may kahulugan na siya. Na siya lang ang may alam at siya rin ang makapagsasabi. Diyan pa lang sapat ng pahayag na ipahayag ang mga bagay-bagay at ang sarili, partikular ang feelings nating lahat. Ayan, ano, dalawa naman ang para kay paring Romel. Journaling nga, ano, yun nga, pagsusulat, diba? Expressing your expressions or yung true words sa pamamagitan nga po, ano, ng pagsusulat. And yung isa nga, yung drawing. Totoo yan, eh, diba, mga mare, mga pare? When we draw, diba, sometimes outline lang. Pero once na makulayan mo na, malagyan mo na ng iba pang detalye, mas na buhay yung drawing natin. And I think it helps, ano, talaga sa ating mental health kasi nawawala yung iniisip nating problema pansamantala. Kasi iisipin mo, tulad nga lang sinabi ko kanina, parang hindi pantay yung ilong ng drawing ko. Parang hindi pantay yung mata, di ba? So sometimes, dun ka nakafocus talaga. Hindi sometimes, most of the times, so, di ba? Pagka gumagawa ka ng art, dun ka nakafocus kasi, syempre, unang-una, ayaw mo magkamali. Gusto mong maganda yung magawa mong art. Alright, maraming salamat po, ano, sa lahat na mga bumoto at nagkomento sa ating poll question sa Facebook. And with that, bigyang daan lamang po natin ang ilang mga paalala. Huwag kayong aalis, magbabalik po ang Musta Ka Mare.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong! It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa nung Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
5: Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game-ready ang gadget, charge smart, not hard.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
6: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
7: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
8: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
7: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
9: Huwag!
10: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
11: Radyo Pilipinas!
12: Radyo! Publiko!
11: Radyo Pilipinas!
13: Tamang impormasyon!
14: Ang kalusugan man o pagkakakitaan.
15: Aliw na kwentuhan!
16: Kabataan, kasama sa usapan.
17: RG!
18: Radyo Magazine 1278.
19: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
20: Wow, updated yan!
2: Musta ka, Mare?
1: Sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, ayan mga mare, mga pare, unti-unti na po ako magpapaalam. Maraming salamat po sa inyong lahat na tumutok, nakinig, nanood dito sa programang Musta Ka, Mare. Thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mershow Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. And gayon din po, syempre sa producer natin na si Ms. Charmaine Cristobal. Susunod na nga po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Morada. Muli, ako si Jolie Maracuyong aka Maring Jolie na makasama ninyo everyday 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone.
21: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhan may sense, mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life? Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
22: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
23: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
9: Interesting na usapan.
23: Hindi heavy.
24: Tugtugang chill.
25: Learning from home, play me boring.
26: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Mezzo Magazine. 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
1: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
7: PBS Receiver.
1: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
8: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad!
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon.
12: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang taginding ng AM
3: at lakas ng FM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
6: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Pasyal Pinas.
12: Pasyal. Pasyal
11: Pinas.
12: Pasyal Pinas.
11: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
13: Are you ready to dive in?
11: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
13: Pasyal Pinas.
11: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
14: Love the Philippines.
11: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM. G sa Galaan, kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
15: Good morning! Magandang umaga Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Alas G's na naman mga beshi, kaya tara G sa Galaan. Lilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
11: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
15: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi Hazel Esguera. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating Executive Producer, Ms. Charmaine Cristobal. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Camille Lumali, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari nyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app mga beshi, lahat po ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ay inyo pong mapapakinggan for free. Kabilang po dyan ang Radyo Magazine. Kaya i-download nyo na yan, PBS Receiver sa Google Play Store at Apple App Store.
11: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguera. Pasyal
12: Pinas!
11: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Ngayong umagang ito, mga beshi, meron po tayong makakakwentuhan sa ating programa. Alam nyo, pagka binabanggit ang lugar ng Marikina, ang pinakauna pong pumapasok sa atin ay ang pagiging shoe capital of the Philippines po nito. Ano? At hanggang sa ngayon, mga beshies, ay buhay na buhay ang shoemaking industry sa naturang lungsod. At panahon na po para lalo pa nating pagmalaki pala ang ating mga local products, pati po yung mga produkto na gawang Marikina. At ngayong umaga pong ito, makakakwentuhan natin ang isa po sa owner at business, ano, na patuloy pong nagsa-thrive sa Marikina City, ang The Comfort Club PH. At makakasama po natin ang owner nito, walang iba kundi si Miss Christine Tocatos. Good morning, Miss Christine, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
1: Good morning po, Miss Hazel.
0: Hi, ma. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. At we are happy. Kasama po namin kayo sa aming programa today. Pag-uusapan natin, ma'am, itong napakayamang industriyang ito sa Marikina na hanggang sa ngayon po ay dala-dala po ng pag sinabing gawang Marikina yung sapatos, Miss Christel, ay talagang ano, very napakatibay at talagang tatagal ng ilan pang mga taon. At ito rin po ang inyong negosyo. Ito po yung The Comfort Club PH. Ma'am, paano po nag-start? Sa kabila po ng napakarami ng gawaan ng sapatos sa Marikina, ang The Comfort Club.
1: Yes po. Nagsimula po ito dahil po sa mami ko. Isa po siyang sample maker or manggagawa po ng sapatos dito sa Marikina. So, mahigit 40 years na po siyang gumagawa ng sapatos.
0: Wow.
1: So, patagal-tagal. Opo. Mm-hmm. So, then I decided to sell year mga 2015. Mm-hmm. So, iba pa po yung name ng shop ko. Then, natigil lang siya kasi I got pregnant and nag-pandemic din. So, hanggang sa nabuo na yung The Comfort Club. So, sa simpleng desire ko na makagawa ng sapatos na talagang komportable pero stylish pa rin, syempre. Madalas kasi maganda, di ba? Pero hindi komportable, di ba? So, yeah, or komportable pero hindi fashionable. So, bilang babae at negosyante, gusto ko silang pagsamahin dalawa. So, inspired din po ako sa legacy ng Marikina, no? Bilang shoe capital of the Philippines, gusto ko maging bahagi ng pagpapatuloy ng industriya at mapakita na kaya natin gumawa ng world-class quality.
0: Yes.
1: Locally.
0: Mm-hmm.
1: Tulad po ng mga tinitinda ko.
0: Yun, oh, oo. At nakikita nyo yun, mga beshi, sa ating YouTube at Facebook live streaming. Yung ilan po sa mga larawan ng mga produkto ni Miss Christel. At talaga, mga beshi, fashionable kung fashionable. Lalo na pasok-napasok dun sa mga tita fits natin, di ba? At yung comfort, ma'am, kaya rin nga siguro yun yung pangalan, ano, yung comfort talaga, napakahalaga po niyan kapag sa mga wearables kagaya po ng sapatos. At para po sa mga hindi pa masyadong nakakaalam sa The Comfort Club, itong mga pina-flash po natin sa screen, ano-ano pong mga uri ng mga shoe wear ito pong mga nakikita natin on screen.
1: Ayan. We offer flats po, Mary Jane's, Dal Shoes, Chunky Mules, and classic everyday pairs na perfect for errands, office, and special occasions. So, ang focus po talaga namin is comfort. So, tama po kayo. May soft insole siya, flexible soles, and quality materials po talaga. So, so far, ang bestseller namin ay yung Mayumi. So, papakita po sa inyo.
0: Mayumi,
1: opo, si Mayumi. Ito po siya. Platform siya.
0: Yes, ang ganda.
1: Yes, ito ay
0: ganda. Yan, nasa screen, mga beshi. Oh, yan, nakikita nyo.
1: Platform po siya, na made in genuine leather po ito.
0: Genuine leather. Pag-usapan nga natin yan, ma'am.
1: Paano so, matibay po siya.
0: Oo. So, paano po ba na-differentiate, ano, yung genuine at hindi totoo na mga leather? Kasi ako, bilang ma'am, bibili lang. Hindi mo naman agad-agad makikita, ano, na pag sinabing genuine, maniniwala ka na lang. Pero yung totoong pagkilatis, hindi natin alam. Paano po ba nasasabi na ang isang sapatos ay gawa sa genuine leather?
1: Yes. So kami po kasi, na, lalo na mami ko, na gumagawa ng sapatos for 40 years, alam din na po niya. So ang technique daw po para malaman is aamuyin nyo lang po. So parang mas matapang po yung amoy ng leather kesa sa synthetic leather. Kasi we have synthetic leather, pero ito pong sole na to is leather, yung sole. Pero ito po is synthetic. So parang mapapansin nyo po na mas parang, mas magaan din po yung feel niya pagka po nahawakan niyo siya in person. Ito po, medyo makapal po pag leather.
0: Ayan.
1: So, unang-una po sa amoy, tsaka po pag na-feel nyo po siya, yung leather po, yung totoong leather po is medyo makapal po.
0: Ayun. So mga beshi, alam nyo na. So yung amoy niya, ma'am, strong yung amoy.
1: Apo, strong. Oo, medyo strong siya.
0: Ayun. So ganun mala, mga beshi, yung pag-check kung genuine ba o hindi ang isang leather. Although merong mga preferences eh. Merong gusto synthetic leather, meron din yan ang The Comfort Club.
1: Opo, ang synthetic leather din naman po is matibay din po siya.
0: Ayun. Opo. And speaking of that, ma'am, matibay din ang synthetic leather. Ano pa po ang pinagkaiba nito sa genuine leather in terms of comfort, ma'am?
1: Siguro po ang genuine leather po kasi mas soft talaga. Opo. Soft din naman po yung synthetic leather. Depende na rin po yan sa yari or pa sa pagkakagawa.
0: Pero ang marikina, ma'am, ay tanyag po talaga ang lugar na ito. Dahil yung inyong mga ginagawang mga produkto, bukod sa matibay, genuine leather talaga yung ginagamit natin. So, saan po nang gagaling, ma'am, itong mga raw materials na ito?
1: Yung supplier po namin.
0: Yes, okay po.
1: So, karamihan po ng materials ay locally sourced, especially from trusted suppliers din dito po sa Marikina. So, pinipili po namin yung materials based sa durability, comfort, and quality po. So, gusto namin na bawat pair, hindi lang maganda sa unang suot, kundi ito matagal talaga.
0: Ayun. Yan talaga ang bentahe ng mga Marikina made products. Pero ma'am, may mga nagsasabi po, ano, meron lang tayong mga naririnig-rinig na medyo humihina daw ang shoemaking industry sa Marikina. Hindi kumbaga parang ang daming available sa merkado, sa market, ganyan. So kayo po bilang, of course, kayo po ay MSME na tubong Marikina at talagang pinalaki ng Marikina at ngayon po ay nagnenegosyo sa Marikina at gumagamit ng iba't ibang mga platform. Paano pa kayo sumasabay doon sa ganung uri po ng kumbaga ay stereotype? Paano nyo po yun binabali na hindi buhay na buhay ang mga produktong sapatos sa Marikina?
1: Okay. Opo, bali po siguro tiwala lang din po talaga sa produkto. Diba? Hindi po tayo nagbabase kasi kung mahal or mura. Kasi pag local, sasabihin ng iba, ay ang mahal. Kasi minsan pag local talagang mahal po. No? Pero pagka nasubukan nyo po kasi yung local products talaga, hindi, kahit po hindi sa shoes, talagang mapapansin nyo po yung tibay niya ng handmade po.
0: Yes.
1: So, kaya kailangan subukan and support po natin talaga yung local products.
0: Exactly,
1: kahit
0: ma'am.
1: Kahit po siya medyo may price, huwag po tayo makipagsabayan sa mura kung yung quality naman po ay hindi ganun ka tibay or kaganda.
0: Yun. So yun mga beshies, yung differences ano nung locally made products, especially mga handmade products kagaya ng mga produkto ni Miss Crystal, ay yung quality, yung kalidad. Yun yung ating binabayaran. And speaking of that, nabanggit mo na ma'am magkano po ang presyo ng mga produkto na meron po kayo dito sa The Comfort Club? Magkano po yung nag-range yung mga products natin?
1: Yes po. Sa mga comfy flats po, sa mga dalsos po, which is mga may mga satin materials po, may mga synthetic leathers, range po siya ng 690 to 850 lang po. And sa mga leather po is 1,000 to 2,000 lang po. So, medyo affordable naman po talaga. Compare po sa ibang...
0: Oo, kumpara naman doon sa may mga... Yung ibang mga brand, do, especially yung mga foreign brand. Ay, pasok na pasok naman sa banga ang mga presyo ng The Comfort Club. At ito po, ma'am, ay of course, kayo po ang nag-oversee ng production bilang kayo po ang owner. At dahil yung inyong nanay pala ay legacy na rin yung paggawa ng mga sapatos. Can you walk us through, ma'am, dun sa proseso kung paano po nagsisimula? For example, yung bestseller ninyo, paano po si yung Mayumi, paano po nagsisimula ang paggawa nito?
1: So, nagsisimula po kami sa design conceptualization po. So, tinitingnan po namin kung ano ang current trends then. Pero iniisip pa rin namin ang comfort and practicality nito. So after that, gumagawa kami ng prototype. Mm-hmm. Tinetest namin mismo yung fit, comfort, at durability bago namin siya i-post sa aming online shop. So manual din at maingat ang paggawa from cutting, stitching, so assembling, hanggang finishing po. Kaya talagang hands-on at detailed po ang proseso.
0: So, ang paggupit, ma'am, ay manual? Wala kayong machine talaga na ginagamit?
1: Yes, para... po, opo. Oh. Mismong mami ko po minsan talaga nagugupit. Minsan tinutulungan ko po siya, pati yung kapatid ko po, naglalagay po kami ng mga beads or buckles, ganyan po.
0: Oh, wow. Talaga,
1: talaga pong handmade po siya. Exactly. Made with love po.
0: Ayan. Sabi nga handmade is, ano nga yun, ma'am, yung... Nakalimutan ko yung ano, pero ang point is, yung mga handmade talaga ay talagang punong-puno ng pagmamahal. Perfect pala ngayong Valentine season itong episode natin. Punong-puno ng pagmamahal kapag gawang kamay yung ating mga produkto. At nabanggit mo, ma'am, ano, na talagang may research. Yan, handmade with love. Yun daw, sabi ng ating executive producer. Pero totoo, ma'am, ano, so ibig sabihin, ma'am, nagsisimula talaga yan sa pagkoconceptualize. Hindi basta makagawa lang. So yung mga produkto po natin ay hindi mass production.
1: Ah, opo, hindi naman po mass production.
0: Oo. So, pagka umorder,
1: pero si Mayumi po, marami-rami na po siya. Masasabi ko pong mass production na po si Mayumi. Kasi siguro natuto na rin po yung mga Pilipino na gusto na rin po nila yung hindi yung fast fashion na tinatawag, no. Gusto din po nila yung matibay na po. Na which is genuine leather, gawa sa genuine leather, ganyan. So gusto na po nila matibay, hindi lang po fast fashion.
0: Yes, oo. Oo naman, kasi mag-i-invest ka na lang din doon na sa tatagal at tatagal sa iyo ng ilan pang mga taon. And at the same time, ay very, very fashionable. Pero yun nga, ma'am, nakakarating na rin po ba sa iba't ibang mga bahagi ng ating bansa ang inyong mga products? And even sa ibang bansa po, or sa ibang, kumbaga, ibang mga regions, nakakarating na rin po ba ang The Comfort Club?
1: Yes po, we cater nationwide through online order. So may mga customers din po kami from Filipinos abroad na nagpapadala sa kanilang mga families. Yes po, dito sa Pilipinas. So slowly but surely, lumalawak yung reach namin talaga dahil sa social media.
0: Ayan, ako, mahalaga talaga ang social media presence. And actually, ma'am, sa social media ko nga lang din po kayo nakita. Sabi ko, abay, ang ganda ng mga products. Mukhang international products. But then, gawang Marikina pala. So, napakagandang pag-usapan at ibida sa ating programa. Paano po, gaano po kahalaga para sa iyo, Miss Christelle, na ipinagpapatuloy natin yung shoemaking industry sa Marikina City at hindi ho natin to hinahayaang mamatay?
1: Yes po. So napakahalaga po nito, no, Miss Hazel. Ang Marikina po ay may mahabang kasaysayan sa paggawa ng sapatos, di ba po? So bilang local brand, responsibilidad din namin na suportahan ang local artisans at craftsmen. So sa bawat pair na nabebenta, hindi lang siya negosyo. So napapalago. Hindi lang negosyo ang napapalago, pati ang kabuhayan ng mga manggagawa po namin dito po sa Marikina, lalo na po yung mga manggagawa ng mami ko.
0: Yes.
1: Medyo matatanda na rin po kasi sila. Talagang may mga edad na po yung mga manggagawa dito sa Marikina. So, nakakatulong po tayo sa kanila.
0: Mm-hmm. Ako, napakagandang marinig yun, Miss Christelle. Ano? At dahil po, ang mga manggagawa natin ay medyo may mga edad na.
1: Yes.
0: Alam nyo, mayroon ho bang pagkakataon na nag-train na rin sila ng mga mas nakababata para patuloy po yung ating industriya? May mga ganun po ba?
1: Yes, meron po. Actually, meron pong nag-field trip po na mga estudyante na pumupunta sa mga paggawaan ng sapatos tulad po namin. Talagang tinuturuan po nila. And nakakatuwa po yung mga nag-field trip po na yun, eh talagang gusto po nila kasi para pong art.
0: Yes,
1: para po silang gumagawa ng art. So tinuturuan po nila, ganyan. Tapos may mga interesado din po na gumawa, ganyan. Na sarili po nilang design, sariling colors.
0: Mm-hmm.
1: So ayun, nagiging interesado naman po sila.
0: Ah, actually maganda yun, ma'am, no? Eh, kami kaya, pwede ka ba kaming mag-field trip dyan? O para po, makita natin, ano?
1: Pwede po, ma'am. Pwede rin po kayong bumili.
0: Kumbaga, parang, paano ba siya ginagawa and paano ba yung pagkukustom... Mawa ko, gusto kong i-customize yung design nyo.
1: Yes po, pwede po kayong magpa-customize ng sarili nyo pong colors.
0: Oh, wow.
1: Or kung saan po gawa, kung gusto nyo pong leather or hindi leather, ganyan po.
0: Yun, no? Yun ang maganda, mga beshi. Wala kang katulad, pero yung kalidad ay sigurado ka. Pero yung disenyo, feeling mo, sa'yo galing eh. Sa'yo
1: yung ikaw lang po meron. Tsaka ikaw lang po meron if ever po na magpa-customize.
0: Exactly. Yes. Ikaw lang ang meron pagka nagpa-customize. So, ang The Comfort Club, Miss Christelle, ay tumatanggap po ng mga gustong mag-field trip, mag-tour parang sa inyo pong paggawaan.
1: Okay, pwede po.
0: Ah, okay. So, paano po ang proseso niyan, ma'am? Paano po kami makikipag connect with you para makapag-field trip or makapag-tour sa inyong paggawaan para matuto din?
1: Opo. Mag-message lang po kayo sa aming social media accounts sa Facebook and sa Instagram po. Very active naman po kami. Magre-reply po kami doon.
0: Ayun, so mga beshi ha, baka wala pa kayong plans over the weekend o sa mga susunod na weekend, magpapaschedule tayo ngayon kay Miss Christelle. Para nakaka-curious no, mga beshies, paano nga ba ginagawa ang sapatos ng Marikina? Paano nga ba ito, kumbaga, finform mula sa kinakat, di ba? Manually kinakat eh. So paano talaga yung proseso sa paggawa ng bawat nakikita po natin ngayon ng mga shoes sa ating live streaming. At sa mga susunod pang mga taon, Miss Christelle, ano-ano po yung mga nakalinya mga products na gusto po nating gawin? And ano po yung pangarap natin para sa industriya ng paggawa ng sapatos sa Marikina?
1: Yes po, may mga upcoming designs din po kami at possible upgrades sa comfort technology. So, mas softer insoles, ganyan, may new colorways. And we are also exploring more timeless and elegant styles na pwedeng pang long-term wardrobe staples. So, yan po, pwede po nilang apangan sa aming online shop.
0: Ayan, mga beshies. So, more colorways at mas ma-upgraded ika nga na comfort technology. At itong comfort technology, ma'am, na sinasabi mo, no? Kasi ito po yung bentahin ng The Comfort Club kumpara sa iba pang local market. So, paano niyo po ito pinag-aaralan, ma'am? Ano ba to? May mga trial and error ba to? O yung
1: May trial and error po talaga po kami. Pag kami nakita lang po kami na maling stitching, talagang hindi po namin siya nire-release online.
0: Mm-hmm. Ganun, meticuloso. Oh. At ikaw po, gano'n po kayo karami dito sa The Comfort Club? Kayo po bilang isang negosyo, gaano na po karami ang inyong mga katuwang?
1: Madami na po kaming manggagawa. So, dati po, ilan lang po ang aming mananahe, ang sapatero, for hire pa po kami. Talagang nadadagdagan po siguro mga nasa anim na po yung manggagawa, tapos yung sapatero po siguro mga nadagdagan na po ng isa lang po kasi siya eh. So dumami po kasi yung orders namin, so nag-hire pa po kami ng mga sapatero tsaka manggagawa.
0: Pati po mami ko
1: sa sobrang dami po ng orders, gumagawa na rin po siya.
0: Oo, talagang lahat na, full force na no sa paggawa ng mga products. Curious tuloy ako, ma'am, pag sinabi bang sapatero, anong bahagi lang ng sapatos yung ginagawa niya? At kapag yung mga mananahi ba, anong part lang yung ambag ng mga mananahi? Kasi isang, let's say yung Mayumi.
1: Yes. Mm. Opo, yung katulad po yan sa Mayumi, may, yung mga babae po, yung mga manggagawa po or mananahe, sila po yung mga nagpapadron, nagde-design po, parang nagde-drawing po nila yung pattern, ganyan. Mm-hmm. Tapos nananahi din po sila ng insoles. And ang sapatero po ay sila po yung gumagawa po ng ating swelas po.
0: Ah,
1: so, yun po kasi yung mahirap. Opo.
0: Mm-mm.
1: Kasi medyo matigas po siya.
0: Opo. Pero yung comfort technology na ini-inject nyo sa inyong mga produkto, mananahi na po ang naka-ano doon?
1: Yes po, mananahin
0: mo. Okay. So, yung tibay sa ilalim, mga beshi, sapatero talaga.
1: Yes, mga sapatero po, yung talaga pong malalakas po yung kamay kasi matigas po yung ating swelas.
0: Ayun. Yes. So, ganun, mga beshi, ang proseso ng paggawa ng mga shoe products ng The Comfort Club. Ma'am, ano po yung mensahe naman natin? Para doon din sa mga Marikina MS SMEs or businesses na gaya po ninyo na lalong nai-inspire doon na pagigihin yung quality ng kanilang mga products and siguro ano struggling din doon sa pakikisabay doon sa merkado kasi napakaraming available shoe products ngayon and tayo bilang local businesses gusto rin nating i-position yung ating mga produkto kalinya nila ng mga kilalang mga brand.
1: Yes po. So, saka po ako po Marikina Entrepreneur. So, ipagpatuloy lang po natin yung paggawa ng dekalidad na produkto. So, sabi ko nga po kanina, hindi kailangan makipagsabayan sa mura. Kung ang maiibigay naman natin ay yung kalidad at tibay ng produkto po natin or yung mga sapatos po natin. So, kapag may passion talaga at consistency, dadating po ang growth sa atin. So, wag lang po tayong titigil.
0: Yes. So, wag titigil kagaya ni Miss Crystal, oh. Nag-umpisa sa kanyang mommy, tapos ngayon pinagpapatuloy niya and nagte-train pa no ng mga younger na mga magiging bahagi din nitong shoemaking industry ng Marikina City. At yan sana mga beshies yung wag nating kalimutang suportahan dahil yung mga quality products ay meron at meron po tayo locally. Kung sapatos yan, Marikina, gawang Marikina, yan ang dalang-dala po ng ating mga Marikina shoe products. Para po sa mga gustong i-try at magkaroon ng inyong mga shoe products, saan po sila maaaring umorder, Miss Crystal? And ganyan din po inyong mga social media pages and of course yung inyong mga contact details.
1: Yes, pwede po silang mag-order through our official Facebook and Instagram pages, which is The Comfort Club PH. So, active, very active po kami sa social media for inquiries and orders. So, pwede rin po silang mag-message directly sa aming page for size guide and, you know, assistance. Meron din kaming mini showroom pala po this season. So, yeah, we are open every day po, 2 to 7pm para sa mga gustong masukat tsaka ma-feel yung lambot ba ng aming mga produkto.
0: At yan po ay located sa?
1: Dito rin po sa Marikina City. At pwede po rin nilang i-waze yung The Comfort Club PH.
0: Ayun, mga beshies. I-waze nyo na lang The Comfort Club PH para marating nyo po yung kanilang showroom. Kasi ma'am, pag sapatos, ako personally pag sapatos, ayokong bumibili online. Kung bibili man ako dahil ang laki siguro ng discount. Kasi minsan may mga online discount. Eh. Pero kung ganun at ganun lang din ang presyo, same-same lang. Gusto ko physically kong nakikita kasi nga yung fit eh. Yung comfort eh. So yun yung gusto mong na-feel. So pwede pala. Pwedeng
1: pumunta. Pwede po. May mga display sample po kami. Tapos yun po. Pwede na po namin siyang i-process. Tapos may mga on-hand din po kami na pwedeng i-purchase.
0: Ayun. So mga beshies, alam nyo na, i-google nyo na. i-waste nyo na lang kung gusto nyo personally ay makita ang mga products ng The Comfort Club. And with that, Miss Crystal, maraming salamat po sa inyong oras at kwentuhan na ibinigay po dito sa aming programa. Hopefully, ma'am, ay makapass by kayo dito sa aming studio para personally ho ay makita natin ang inyong mga produkto. Again, kasama po natin ang owner mismo ng The Comfort Club. Walang iba kundi si Miss Crystal Tocatos. Thank you so much, ma'am, at mabuhay po kayo.
1: Thank you po, Miss Hazel.
2: Pasyal Pinas! Pasyal! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawi, you will love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
3: Love the Philippines!
2: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa

0: home. They need mooring.
1: Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publico.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
8: Radyo Pilipinas Live.
7: World Service Sports Radio.
9: Ang taginding ng AM
7: at lakas ng FM
9: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
9: Radyo Magazine 1278.
7: Sports Radio 918.
9: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publico
9: 738.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3,
7: the AM and FM collab. The Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Collab.
10: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
13: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
13: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
13: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Ang matawat ng Pilipinas na ginagawang costume o anumang outfit, tablecloth, nilalagyan ng logo o anumang advertisement, o di kaya ay hinahaya ang marumi. Nako, labag sa batas yan!
18: Oh no!
17: Keep on watching, Beshi, dahil meron akong info. Hindi basta-basta ginagamit ang ating watawat, may tamang paghawak, pag-display, at baging pagtitiklop nito. At ngayong araw ng kalayaan, mas mahalagang malaman natin kung paano natin ito bibigyan ng tamang paggalang.
19: Gandang araw, ako si Femi Agbayani III mula sa Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas at narito ang limang bagay na dapat nating tandaan sa tamang pakikilalamuha sa ating pambansang watawat. Una sa lahat, ang mga rules na ito ay bahagi ng ating tinatawag na Flag and Heraldic Code of the Philippines or Republic Act No. 8491 na ipinasa noong 1998. At simple lang naman ang mensahe nito. Ang ating pambansang watawat ay sagisag ng ating bansa, kaya dapat natin itong itrato kung paano natin gustong itrato ang ating bansa. Bawal po natin itong bastusin. Una, bawal po siyang sirasirain. Bawal po siyang sunugin, bawal po siyang sulatan, at bawal din natin siyang palapagin sa lupa or sa lapag kasi parang niyuyurakan natin yung dangal ng ating pambansang watawat. Bilang bahagi ng ating paggalang sa ating pambansang watawat, hindi rin natin ito dapat gawing bahagi ng kasuotan o gagawin natin siyang bahagi ng trademark or merchandise. Pero dahil ang mga bahagi ng ating pambansang watawat ay nagpapakita ng nationalism, pinapahintulutan naman yung paggamit ng elements ng ating national flag sa mga bagay na nagpapakita ng ating pagkamakabayan. Halimbawa, meron akong bag dito, merong blue, merong red, merong araw. Ito ay pwede. Pangalawang dapat nating tandaan ay dapat nating itiklop ang ating pambansang watawat ng maayos. Kadalasan, pag bumili kayo ng watawat sa isang NHCP-accredited flag shop, i-deliver sa inyo yun na parang ganito. no? Pero kapag ito ay gagamitin na or tapos na itong gamitin, may tamang paraan ng pagtitiklop nito.
0: Hati, tapos kalahati, tapos ito triangulo natin siya.
19: Isa rin dapat nating tandaan sa ating pambansang watawat ay hayaan natin siyang lumipad o lumadlad nang walang nakakaharang o pumipigil sa kanya. So kapag i-display natin yung ating pambansang watawat sa loob, mapapansin natin mayroong flagstaff, wala nang pumipigil sa kanyang pagkakaladlad. Kung sa labas naman natin ito i-display, tataas natin siya sa isang flagpole at wala tayong ikakabit na kahit ano maliban doon sa built-in niya na canvas. Bakit po ganon? Sabi nga sa isang awit, ibon man may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Ang watawat bilang sagisag ng ating bayan ay dapat hinahayaang lumipad bilang simbolo ng ating kalayaan. Bilang sagisag ng ating bayan, ang ating pambansang watawat ay dapat din binibigyan natin ng pinakamataas na priority sa pagpuposisyon. Mula sa pananaw ng audience, dapat ito ay nasa kaliwang bahagi ng stage. Pag nagbabasa tayo, kadalasan, di ba nagbabasa tayo, top down, left to right. So, ganun yung basis natin ng pagpuposisyon ng ating pambansang watawat. Kapag naman po itinabi ito sa mga iba pang mga watawat, ang norm natin ay ilalagay natin yung ating pambansang watawat sa pinakakaliwa. Siya yung dapat mauuna. At kapag nasa parada, dahil priority natin ating pambansang watawat, dapat nasa unahan siya nung parada ng mga watawat. Kapag atin itong bubuhatin, kailangan nakatindig po siya bilang bahagi ng hindi pagpapasakop ng ating bansa sa anumang entity o anumang bagay. Isang mahalagang bahagi ng pagtatanghal ng ating pambansang watawat ay yung pagtataas sa kanya sa isang flagpole sa labas. Monday o sa unang araw ng trabaho, itinataas natin yung ating pambansang watawat sa flag raising ceremony. At ibinababa naman natin ito ng may seremonya sa dulo ng working week o ay hapon ng Friday. Ang hindi alam ng marami sa atin, pwede po natin ibaba yung pambansang watawat araw-araw kahit wala ng ceremony. Pwede natin itong itaas muli at the start of the working day. Kahit wala nang nagtitipong mga tao para awitin yung pambansang awit. Ito ay para mapahaba yung kanyang buhay. At mayroon naman kasing mga designated sites sa ating bansa kung saan lamang ito pwedeng itaas ng 24/7. Ngunit hindi natatapos sa araw ng kalayaan ang ating pagmamahal sa bansa at hindi rin nagtatapos sa araw ng kalayaan ang pagkatrato natin ng maayos sa sagisag ng ating bansa. Sa tuwing nakikita natin ang ating pambansang watawat, dapat natin itong itrato ng maayos. Dapat tayong manatiling tapat sa watawat.
11: Fresh grad ka ba? Naghahanap ng trabaho? Ang tanong, kumpleto na ba ang requirements niya? Kung hindi pa, hayaan niyong ipakilala ko sa inyo ang isang batas na magpapagaan ng iyong job hunting journey. Stay tuned mga parigoy dahil meron akong info.
18: Isa sa mga karaniwang hamon ng mga fresh graduate at first-time job seekers ay ang gastusin sa pagkuha ng mga kinakailangang dokumento. Pero good news! Dahil sa ilalim ng Republic Act No. 11261 o First-Time Job Seekers Assistance Act, mas pinagaan na ang prosesong ito. Layo nitong matulungan ang mga Pilipinang unang beses pa lamang maghahanap ng trabaho sa pamamagitan ng pagbibigyan ng libreng pre-employment documents gaya ng NBI clearance, barangay clearance, birth certificate, marriage certificate, police clearance, medical certificates mula sa government clinics and hospitals, POR, diploma at iba pa.
20: Pero paano tumaabin?
18: Pumunta lamang sa inyong barangay hall at humingi ng first-time job seeker certificate. Ito ang magsisilbing ticket mo para ma-avail ang benepisyo. Pagkatapos, dalhin ang certificate sa ahensyang kukunan mo ng dokumento. Kapag na-verify ito, maaari nang iproseso ang iyong requirements na walang bayad. Pero tandaan na ito ay one-time benefit lamang at may visa sa loob ng isang taon mula sa pagkakabigay ng certificate.
11: Kaya kung first-time job seeker ka, huwag palampasin ang benepisyo nito. Tandaan, may katuwang ka sa unang hakbang ng karir mo. Good luck sa Javante and Takits!
1: At sa pamagitan po niyan, ay magpapaalam na po tayo para sa ating edisyon ng programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating mga naging katuwang, ang ating executive producer, Ms. Charmaine Cristobal. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Ronabel Esperanza, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Merishol Malimban, Camilo Mali, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Thank you din kay Ms. Christelle Tocatos, ang ating naging panauhin kanina. Mula po siya sa industry ng shoemaking sa Marikina, ang The Comfort Club. Maraming salamat po. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na episode ng programang Pasyal Pinas. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat.
21: Pasyal Pinas. Pasyal. Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
22: Love the Philippines.
21: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
23: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @radyo

0: Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
1: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Pagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
3: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
5: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
6: Ano nangyari?
5: Sumemplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
7: Ako sir, ambulance driver ako.
6: Ambulance driver?
7: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
6: Dahil hindi na umabot.
7: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
4: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
6: Makapal yung simento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
6: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
6: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Ng Pagong Pilipinas para sa Pagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
11: 1104.
8: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinamamadali ang konstruksyon ng Legacy Building sa National Kidney and Transplant Institute na magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia.
8: Headlines.
11: Mga Pilipino sa Venezuela at Japan ligtas kasunod ng mga lindol.
8: Headlines.
11: DepEd ipinag-utos ang malawakang school safety audit at pag-usuri sa mga pulisiya bilang pagtiyak sa kapakanan at kaligtasan ng mga estudyante.
8: Headlines.
11: DILG kumbinsidong hazing ang nangyaring team building ng Ateneo Blue Eagle sa Aurora.
8: Headlines.
11: At Philippine Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 Midterm Update, formal nang inilunsad para sa mas mahigpit na disiplina sa paggastos at pamamahalan ng pera ng gobyerno.
8: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilan at The Capital 104.3 sa Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ininspeksyon ang itinatayong Legacy Building sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI na magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Konstruksyon pinamamadali ng Pangulo para mabuksan na sa publiko. Mula Malacanang, may report si Alvin Baltazar.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang itinatayong Legacy Building sa National Kidney and Transplant Institute na magiging pinaka malaking dialysis center sa Southeast Asia. Ayon sa Pangulo, malapit nang matapos ang phase 1 at nagsisimula na ang phase 2 ng nabanggit na proyekto. Kailangan namin magkaroon na ng ganitong kalaking dialysis center, sabi ng punong ekutibo, gayong lumalabas sa datos na 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease o CKD. Sabi ng Pangulo, kanya nang pinabibilisan ang konstruksyon ng Legacy Dialysis Center na target na tapusin ng December 2027 at nang sa gayon ay mabuksan at makapagsilbi na sa ating mga kababayan ng early 2028. Buunaan niya ang pondo para sa construction ng itinatayong gusali sa NKTI at inaasahang matatapos sa target date ang completion nito. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DPWH Secretary Vince Dizon.
13: Anak, nung natapos itong phase 1 at nasa phase na tayo si Dizon ay phase 2. Piso ay magiging mag-retap stable. Ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia.
14: Hindi kontento si PBBM sa March 2028. Gusto niya earth.
12: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Kaugnay nito, ininspeksyon din ni Pangulong Marcos ang bagong rehabilitate na Araneta Drainage System sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Ang proyekto ay bahagi ng Opland Kontrabaha Program ng Pamahalaan. Kabilang sa mga ginawa sa nasabing proyekto ay ang pagpapalit at pagpapalaki ng drainage pump. Inaasahang makatutulong ang Araneta Drainage System na ibsan ang pagbaha sa naturang lugar.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga Pilipino sa panalangin para sa kaligtasan at mabilis na recovery ng mga komunidad na apektado ng magkasunod na lindol na tumama sa Venezuela. Matatandaang magkasunod na magnitude 7.2 at 7.5 na lindol ang tumama sa Venezuela nitong Huwebes. Ay kay Pangulong Marcos, ikinalungkot niya ang nangyari kasabay ng pagpapaabot ng simpatiya sa mga biktima. Una na rin sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang Pilipino na nasugatan o nasawi matapos ang lindol. Base sa tala, nasa 74 ang Pilipinong naninirahan sa Venezuela na karamihan ay religious missionaries. Nananatili namang nakabantay ang pamahalaan sa pinakahuling sitwasyon doon at sa lagay ng mga Pilipinong naninirahan sa Venezuela.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Idiniklara ni Venezuelan Interim President Delcy Rodriguez ang state of emergency sa Venezuela. Makaraan ang magkasunod na lindol at sunod-sunod na aftershocks. Nagpaabot ng pakikiramay si Rodriguez sa pamilya ng mga nasawi, subalit hindi naman nagbigay ng death toll o bilang ng mga nasugatan. Kabilang ang La Guaira sa pinakatinamaan ng lindol kung saan bumagsak ang maraming gusali. Samantala, tumulong na ang Iran, Amerika at Cuba sa rescue efforts sa nasabing bansa.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Muling tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW ang suporta ng pamahalaan para sa 75 Pilipinong nasa Venezuela na niyanig ng magkakasunod na lindol. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, walang nakatalang overseas Filipino worker o OFW sa Venezuela at pawang mga misyonaryo ang lahat ng Pilipino sa nasabing bansa. Nagpaabot din ang pakikiramay si Secretary Cacdac sa mga biktima ng kalamidad. Samantala, papalos sa $114,000 ang inilaang paunang emergency aid ni Pope Leo XIV para sa mga biktima ng magkasunod na lindol at serye ng aftershocks na tumama sa Venezuela. Ayon sa Vatican, magmumula ang pondo sa Apostolic Almonry ang tanggapan na nangangasiwa para sa mga magagandang gawain sa mga komunidad na nangangailangan. Sinabi ng Vatican na ang naturang halaga ay paunang tulong lamang para sa agarang relief at rescue operations para sa mga biktima ng kalamidad. Bukod sa Vatican, nagpahayag na rin ang kahandaang tumulong ang ilang bansa at organisasyon, kabilang ang Cuba, Iran, Italy, Estados Unidos at European Union.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang napaulat na Pinoy na naapektuhan o nasaktan mula sa magnitude 6.9 na lindol sa Japan. Ayon kay Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano, wala pang nagre-report sa kanila mula sa Filipino community leaders na nasaktan, pero patuloy silang nakatutok sa lagay ng mga Pilipino sa naturang bansa. Ang lindol sa Japan ay tumama ng Huwebes 7:30 na umaga oras sa Japan at naramdaman ang intensity 7 sa Hashikami, Aorami Prefecture. Bahagyaring naramdaman ang lindol sa Tokyo. Wala namang inilabas na tsunami warning kasunod ng lindol.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Ombudsman Jesus Crispin Remulla nakipagdialogo sa Filipino community sa Washington, D.C. Ang report mula kay Mary Ann Bastasa.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Mary?
15: Ugnayan sa over... Yes, Fred. Para palakasin ang ugnayan sa overseas Filipino nakipagpulong si Ombudsman Crispin Remulla sa Filipino community at mga opisyal ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. Sa naturang dialogo, ibinahagi ni Remulla ang mga ikinakasang reforma ngayon ng Office of the Ombudsman na nakatuon sa pagpapalakas ng tiwala ng publiko at mas mabilis na pagtugon pagdating sa mga usapin ng accountability. Binigyang din din niya ang patuloy na digital transformation, institutional reforms at mas malawak na international cooperation ng ahensya. Ayon sa Ombudsman, mahalaga ang pakikiisa rin ng Overseas Filipino sa laban kontra katiwalian at sa pagsusulong ng transparency sa gobyerno. Ang pagkupulong ay sinagawa matapos ang kanyang paglahok sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 sa United Nations sa headquarters sa New York. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Agad na pinatutukoy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang dahilan ng mga pag-atake sa mga eskwelahan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, labis na nalungkot ang Pangulo matapos malaman ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Gitnang Malacanang, hindi dapat ang ganitong insidente, lalo na't mga estudyante ang sangkot.
16: Gusto po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming app na marahas, so dapat makita po talaga kung saan nagmumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang gayong klase ng kaharasan. So, yun po, ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga ganitong klaseng kaharasan.
11: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Kapit-bisig pa rin sa pagtulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan maging ang mga lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Ay kay DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata, nakapagbigay na ng psychosocial first aid ang ahensya sa mga estudyante at gurong na damay sa insidente. Gayun din ang cash assistance para sa pamilya ng mga namatay na mga mag-aaral. Tumulong na rin ang iba pang ahensya, maging ang lokal na pamahalaan para sa iba pang gastusin ng mga sugatang estudyante. Sa ngayon, ilang oportunidad pa ng pagtulong ang tinitingnan ng DSWD para sa mga biktima.
17: Tinitingnan po kami ngayong area na kung saan pwedeng tumulong ang DSWD, particularly din po din sa pagpapalibing ng tatlong bata po na namatay po sa atin pong insidyan. At maliban po din, meron din natin tayong 13 na ma-record. I-correct lang po natin, as per record natin, we have 13 actually na injured. 13?
18: Mas dalawa din naman sa ICU.
17: Okay, 13 lang, pero ang isa kasi immediately na-discharge siya. So, meaning kasi mas lesser ang intervention, but all of those 13 students and family were provided PFA.
11: si DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Nais ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na paigtingin at palawakin ang parenting lessons kasunod ng Tacloban school shooting incident. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, tinitingnan nila ang preventive side sa pamamaril na nagresulta sa pagkasawi ng ilang kabataan at pagkasugat ng iba pa. Ipinatutupad ng DSWD ang parenting initiatives sa ilalim ng Family Welfare Program kabilang ang pagkataguyod ng Early Childhood Development at Family Relationships. Isa pang programa ang Magulang para sa Pangunlad ng Bata o Mapangbata Module, isang inisyatiba sa ilalim ng 4Ps na layong turuan ng mga magulang na magbigay ng emotional support, hikayating matuto at alagaan ang kanilang mga anak. Gitni Dumlao, layo ng kagawaran na mapabuti pa ang module para mas mapaganda ang relasyon ng mga pamilya at mas maayos na gabayan ang mga bata.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Ipinag-utos ng Department of Education o DepEd ang malawakang safety audit sa mga eskwelahan at pag-usuri sa mga kasalukuyang pulisiya para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Susuriin ang audit kung epektibo ang kasalukuyang safety measures tulad ng anti-bullying initiatives, gayon din ang ipinatutupad na mental health program sa buong bansa. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, aalamin kung ilang eskwelahan ang may regular security provisions tulad ng security guard sa mga gate o nagpapatrolya sa campus. Kinakailangang updated ang school safety protocols para tugunan ang mga kasalukuyang hamon at nakahanay sa mga hakbang na ipinatutupad ng PNP, DSWD, DOH at mga LGU.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Nanindigan si Interior Secretary John Vic Rimulya na dapat nang maamyendahan ang mga batas singil sa gun ownership upang mabigyan ng liability ang pabayang gun owners. Inihalimbawa ng kalihim ang nangyaring mass shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ani Rimulya, dapat maging responsable ang mga may-ari ng baril at tulungan silang mapigilan ang ganitong klase ng insidente sa mga paaralan.
19: Nananawagan ako sa lahat ng mga advocates ng People for the Responsible Ownership of Guns. Tulungan niyo kami para mag-craft ng bagong batas na may responsibility ang gun owner ukol sa kanilang hawak. It is a deadly weapon. It cannot be compared na hiniram ang kotse tapos nakasagasa na isa, may civil liability ang may-ari ng kotse. Baril to, in this case, ginamit ng estudyante.
11: Si DILG Secretary John Vic Rimulya.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Developer ng Gore Box tumangging dumalo sa pagdinig ng Senado. Senador Risa Ontiveros hihingi ng tulong sa German Embassy. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
8: Radyo Pilipinas Report.
20: Tumanggi ang Germany-based developer ng video game na Gore Box na dumalo sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa July 1 kaugnay ng imbisigasyon sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Ontiveros, chairperson ng komite, hihingi siya ng tulong sa German Embassy sa Pilipinas para mapadali ang paglahok ng developer na si Felix Philippe sa pagdinig. Pinahayag ni Ontiveros ang pagkadismaya sa naging desisyon ni Philippe na huwag dumalo dahil marami anya siyang itatanong sana dito. Gayunpaman, sinabi ng senadora na bukas pa rin ang komite kung magbago ito ng isip at dadalo sa pagdinig. Sa email na pinadala sa committee secretariat, sinabi ni Philip na nagpakilalang isang Germany-based independent game developer na hindi siya dadalo sa pagdinig maging personal man o sa pamamagitan ng Zoom. Inaasahan sana ni Ontiveros na matanong si Philip tungkol sa mga safety guardrails ng Gorebox kabilang ang age safeguard, content moderation at posibleng pagkakalantaan ng mga kabataan sa mapanganib na online communities o pag-uugali. Binigyan diin ng senadora na ang issue ay hindi lang tungkol sa isang developer o isang laro, kundi sa pagtatakda ng malinaw na pamantayan. Anya, hindi dapat makapag-operate sa Pilipinas sa mga foreign-based developers at online platforms habang umiiwas sa pananagutan sa usapin ng kaligtasan ng mga bata. Dininaw ni Ontiveros na hindi nila sinasabing isang laro lang ang dahilan ng trahedya. Pero kung may online environment anyang maaaring naging bahagi ng pagkakalantad ng mga bata sa karasan, tungkulin ng Senado na siyasatin ito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Fasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Hindi pa nakikita ng Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC ang anggulong bullying bilang pangunahing dahilan na nag-uudyok o nag-udyok sa dalawang menor de edad na suspect sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay JJWC Executive Director Attorney Tricia Clara Oco, batay sa initial na assessment, wala pang napapatunayang indikasyon na naging biktima ng bullying ang dalawang batang sangkot. Anya, patuloy pa ang isinasagawang assessment para matukoy ang posibleng dahilan ng insidente. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Regional Rehabilitation Center for Youth ang dalawang menor de edad kung saan sila ay inilagay sa magkahiwalay na silid at hindi muna isinasama sa iba pang kabataan habang nagpapatuloy ang proseso.
21: In the process naman po sila of getting their rehabilitation program. At ngayon din Friday, pupunta po doon mga psychologists para titingnan din yung kanilang tinatawag na psychological assessment. Para tingnan talaga kung ano yung naging dahilan, bakit nangyari yun, napaka-lumpot at napaka-karinag-dumal yung krimen na nangyari din sa Tacloban.
11: Si JJWC Executive Director Attorney Tricia Claire Oco.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Department of the Interior and Local Government o DILG kumbinsidong hazing ang nangyaring team building ng Ateneo Blue Eagles sa Aurora. Ang detalye mula sa report ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
22: Tinangatid ngayong araw ng Department of the Interior and Local Government sa Department of Justice ang resulta ng investigasyon kaugnay sa downing incident sa nangyari sa Dipakulaw Aurora na ikinasawi ng dalawang Ateneo student athletes. Sa punong balitaan ngayong araw, inanunsyo ni DILG Secretary John Wick Remulla ang pagsasampa ng kaso laban sa 11 individual na may kinalaman sa pagkasawi nila Rene Baterbonya at Divine Halili. At kabilang sa mga sasampa ng pagdamag sa Republic Act 11053 o anti-hazing law, ang dating head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Dub Baldwin, kaya din ang mga miyembro ng coaching staff at iba pa na sina Grant Derns, Cesar Vincent Avellana Elumba, Dean Cesar Castaño, Sandro Nicolas Romero, Reynaldo Jacinto Jr., Paulo Manuel Maceda Adeboso, Andrew Lorenzo Bundok Salud, John Eric Kiambao Rueca, Aris Ramos Ponce, at Joel Palmaliano Rapa. Paliwanag ni Remulla, nag-crossover sa hazing ang team building ng Ateneo Blue Eagles dahil sa nakita sa ginawang investigasyon at sadya pagpapahirap sa mga manlalaro na nagresulta sa pagkasawi ng dalawa. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
23: Hindi ito po tungkol sa training o hazing. Ito'y tungkol rin sa mga karapatan ng mga manlalaro. Ito rin po ay sana maging leksyon para sa lahat ng mga organisasyon na ang gantong klaseng bagay ay hindi pwedeng dalhin ng sabagahan ng paraan lamang. Hazing is not only initiations. Hazing can occur in any organization.
22: Ito rin ang natulak sa PNP para isulong ang mga gayong kaso. Kaya sa mga sangkot, ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Natales Jr. ay malinaw na indikasyon ng pangmamatrato. Pakinggan muli natin ang bahagi ng pahayag.
24: We are recommending to be the suspects or respondents to be prosecuted under Republic Act or Anti-Hazing Law because we found out that there is an act of maltreatment or hazing and initiation. And then therefore, they should be tried under Anti-Hazing Law.
22: Ang tinig nila DILG Secretary John Wick Remulla at PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr. Para sa Bagong Pilipinas, si Marte Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Nakikiisa ang National Youth Commission sa pagdiriwang ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ngayong araw. Kaugnay nito, inilunsad ang Kilos Kabataan Sports Against Drugs Camp o Against Drugs Camp 2026 para hikayatin ang mga kabataan sa sports. Ayon sa komisyon, hindi lang puro lang laro ang sports kundi paraan din tungo sa positive choices, personal growth, community development habang isinusulong din ang drug-free generation. Inaanyayahan ng mga kabataan na lumahok sa aktibidad na tatagal hangga't mamayang alas 5 ng hapon sa PhilSports Multipurpose Arena sa Pasig City.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Nagbabalita si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Posibleng magkaroon ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon nga kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Base sa pinakauling trading sa world market, posibleng magkaroon ng bawas na 81 centavos sa kada litro ng diesel o posibleng madagdagan ng 1 peso at 20 centavos sa kada litro nito. Habang sa gasolina naman, maaaring buwaba ng 50 centavos o madagdagan ng 1 peso and 50 centavos ang kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene naman ay posibleng bumaba ng 60 centavos o posibleng tumaas ito ng 1 peso and 40 centavos sa kada litro nito. Inaasa naman na inaantay pa ang magiging final na trading ngayong hapon at sa darating na linggo, iaanunsyo na ang final price estimate ng produktong petrolyo at sa Lunes, iaanunsyo formal ng DOE ang magiging oil price adjustment sa susunod na linggo at ipatutupad ito Martes ng umaga. Mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Formal na ang inilunsad ng Department of Budget and Management o DBM sa pangunguna ni Budget Secretary Kim Robert De Leon ang Philippine Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 Midterm Update sa ginanap na Philippine PFM Forum sa Asian Development Bank sa Mandaluyong City. Ang naturang roadmap ay magisilbing gabay sa pagpapatupad ng mga pangunahing reforma sa pamamahala ng pondo ng pamahalaan hanggang sa 2028. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni De Leon na nasa kritikal na panahon ng Pilipinas sa pagpapatupad ng reforma, lalo na target ng bansa na maabot ang upper middle income economy. Nakapaloob sa nasabing roadmap ang 11 strategic focus areas kabilang ang planning and budgeting linkage, cash management, asset management, accounting and audit o auditing, digital PFM, public procurement at monitoring and evaluation.
2: The Philippines stands at a critical point in its development journey. We aspire to become an upper middle income economy. We seek to accelerate infrastructure development. We are pursuing digital transformation across government. We are rebuilding public trust in institutions. None of these goals can be achieved without strong public financial management.
11: Yan ang pahayag ni Budget Secretary Kim Robert De Leon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaloob ng dagdag na budget para sa Local Government Support Fund o LGSF at sa Socio-Civic Development Program sa isang taon kung magpapatuloy ang magandang koordinasyon at pagtutulungan ng national at local government. Ang LGSF ay pondo ng pambansang pamahalaan na inilalaan para tulungan ng mga LGU na maisakatuparan ang mga prioridad na proyekto at serbisyo para sa kanilang nasasakupan. Sa ilalim naman ng Socio-Civic Development Program ay ang Presidential Scholarship na kung saan ay 100,000 pesos ang inilaan para sa 5 Presidential Scholars kada barangay.
4: Ito sa dalawang proyektong ito, yung sa LGSF at saka para sa mga barangay, tawag po natin dyan ay Socio-Civic Development Program, SCDF. Ito po ay sinasabi ko sa lahat ng ating mga local official, kapag, ito unang panahon pa lang ito, kapag maganda ang takbo at maayos ang ating ugnayan, national government at saka ng local government, asahan ninyo sa susunod na taon, tataasan pa natin yung budget na yan para mas magamit bang na tayo matutulungan.
11: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Pinangunahan naman ni Pangulong Marcos ang bawat bayan makikinabang program sa Cotabato. Partikular na dito ang pamamahagi ng 40 million pesos na halaga sa ilalim ng Socio-Civic Project sa Provincial Government ng South Cotabato, habang 96 million pesos naman para sa pamahalaan ng Cotabato. Layan ng programa na masiguro na walang ni isang komunidad ang maiiwan sa pagsulong ng buong Pilipinas. Sa ilalim ng programa, ang 100,000 pesos ay magagamit ng mga barangay para sa kanilang community projects, habang ang karagdagang 100,000 pesos ay ilalaan para sa presidential scholars.
3: Sabi ko sa mga presidential scholar, gamitin niyo ito at mapakinabangan ninyo ito, dahil ito ay ang pinakamahalagang maibibigay ng pamahalaan sa inyo. Ang magandang pag-aaral. Meron kayong napag-aralan, meron kayong magandang edukasyon, meron kayong magandang training, at sa ganung paraan, ito ay isang kayamanan. Lagi kong sinasabi sa ating mga estudyante, kailangan na mapakinabangan ninyo ito.
11: Sa kabilang dako, walang tigil ang aksyon at pagtulong ng pamahalaan sa mga naging biktima ng mapaminsalang lindol sa Mindanao kahit ilang linggo na ang lumipas. Tiniyak mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatutok pa rin ang pamahalaan sa muling pagbangon ng mga lugar na pinadapa ng magnitude 7.8 na lindol. Hirit pa ni Pangulong Marcos na babalik pang muli sa Glan Sarangani si DSWD Secretary Rex Gatchalian upang muling kamustahin ang kalagayan ng mga apektadong residente at tugunan ang kanilang pangangailangan.
3: Kasama ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at naghiwalay kami, babalik na naman siya sa mga babalik yata siya sa Glan para tingnan ulit kung ano ng kalagayan ng ating mga evacuees. Dahil kahit wala ng lindol, kailangan natin i-assess yung mga iba't ibang infrastruktura, yung mga pwede pang gamitin, yung mga hindi na pwedeng gamitin.
11: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Nagpapatuloy ang pagpapaabot ng tulong ng Ministry of Social Services and Development o MSSD ng BARM kaugnay ng lindol na tumama sa Mindanao. Sa panayam ng Salam Radio kay MSSD BARM Minister Attorney Raisa Jajuri, sinabi nitong nasa maayos sa kalagayan na ang mga apektadong lugar sa rehiyon at sinisimulan na rin ang pag-asaayos sa mga napinsalang istruktura. Nagbibigay din ang karagdagang tulong ang BARM sa iba pang lugar sa Mindanao, lalo na ang mga munisipalidad at syudad na may apektadong Bangsamoro communities. Wala namang patid ang pagpapaabot ng iba't ibang social services ng BARM.
20: Very busy po ang ating mga municipal social welfare officers na nagdi-distribute po ng ating mga rice subsidy, halimbawa para sa mga may hirap na kabahayan, no? Mga households, na binigyan po natin ng seed capital under a livelihood program, pero case managed din po sila. At meron po silang monthly na rice subsidy. Nagbibigay po tayo ng financial assistance at kina-case manage din po natin yung mga orphans na may hirap. Meron din po tayong binibigay na monthly financial assistance para po sa mga may kapansanan under our Kalinga para sa may kapansanan.
11: Yan ang pahayag ni MSSD Bar Minister Attorney Raisa Jajuri.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sisimulan na sa July 17 ang pag-deploy ng tupad beneficiaries na tutulong sa clean up at flood mitigation effort sa Metro Manila. Una nang tinalakay ni na Labor Secretary Francis Tolentino at MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III ang plano sa programa, kabilang ang pag-asanay, kagamitan at personal protective equipment na gagamitin ng mga benepisaryo. Nasa 10,000 tupad slots ang ibibigay ng MMDA para suportahan ang cleanup activities bilang paghahanda sa tag-ulan. Ang inisyal na 500 beneficiaries ay unang ide-deploy bago ang official launch ng proyekto.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? #panatag ang may alam.

0: sabi niya po magtipid. Ano pa kapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Time check 11:36 ng umaga. Sa iba pang balita, sa lagay ng panahon, inaasahang lalabas ng bansa ang bagyong Gardo anumang oras ngayong araw. Ayon sa PAGASA, wala itong direktang epekto sa bansa at hindi rin magpapalakas ng habagat. Sa ngayon, umiiral ang habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na isinusulong ng National Irrigation Administration o NIA ang matibay na infrastructure projects laban sa anumang sakuna o kalamidad. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na bahagi rin ito ng pag-isigap ng gobyerno na tiyakin ang food security sa bansa, lalo't maraming magkasaka ang umaasa sa ganitong proyekto. Isang patunay ng matibay na proyekto ng NIA ang binuksang Antong Dam and Irrigation System sa Region 12 na niyanig kamakailan ng malakas na lindol.
4: Kaya importante sa Pangulo yung mga ganitong proyekto dahil wala namang ibang trabaho yung ating mga kababayan sa mga rural areas kundi ang pagsasaka. Pag nawala pa yun, marami pong maghihirap talaga eh. So ang Pangulo natin talaga pagkaganyan, priority sa kanya yan, nagbibigyan niya talaga talagang ng pondo yan.
3: Si NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Asahan na ang positibong epekto ng muling pagbubukas ng Antong Dam and Irrigation System Project sa Sultan Kudarat, lalo na sa usapin ng El Nino Intervention at pagitiyak ng food security ng bansa. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay National Irrigation Administration o NIA Region 12 Manager, Engineer Diosdado Rosales, sinabi nitong papalo sa 1,563 hectares ang naitalang service area ng Antong Dam o Antong Dam na malaking tulong upang maibalik ang kita at mapataas muli ang produksyon ng palay sa Sultan Kudarat. Hindi rin biro ang bilang ng mga residenteng makikinabang dahil sa malawak na sakop ng Antong Dam. Gayun din, sagot ito sa mga inisyatiba ng pamahalaan upang harapin ang epekto ng El Nino.
5: Ang ating mga magsasaka dyan is harvesting an average of 110 kilos, no? Or about 5.5 tons per hectare na yan, no? Ang ina-harvest nila. Ngayon, pag maibalik na natin yung patubig natin doon, so roughly nasa mga 300 metric tons po ang production nito every year. So napakalaki po ng tulong nito sa Sultan Kudarat at sa buong Sugsarjen in terms of production and in terms also of kita, no, sa ating mga magsasaka dito sa area.
3: Yan ang pahayag ni NIA Region 12 Manager Engineer Diosdado Rosales.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, formal nang nagtapos nitong Webes ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit hindi pa rin nabuksan ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax documents ng Vice Presidente. Sa kabila nito, ikinagalak ng House Prosecutor na natapos na ang pre-trial conference na senyales sa pag-usad nito para sa napipintong impeachment trial sa July 6. Nagpaabot din na ba salamat ang prosecution panel sa Senate Impeachment Court sa pamagitan ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro para sa paggabay upang matagumpay na maproseso at mamarkahan ng libu-libong dokumentong gagamitin bilang ebidensya sa paglilitis.
6: We would like to express our thanks to the impeachment court because the goal was achieved. Because just today, the pre-trial conference has been terminated.
3: Si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng gobyerno sa sandaling magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang pagpapaigting ng accountability at transparency ay para sa mga public servant at taong bayan, kaya't hindi anya magiging sanhi ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino ang impeachment trial. Dagdag nito, tuloy ang executive branch sa pagpapatupad ng mga proyekto kahit ano paman ang issue.
1: Ang ehekutibo po, ang Pangulo, hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po nito trabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung zero kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionist.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Vice President Sara Duterte may konstitusyonal na tungkuling humarap sa impeachment trial ay kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pudyang ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na may konstitusyonal na tungkulin si Vice President Sara Duterte na personal na humarap sa Senate Impeachment Court. Nakatakda ang pagsisimula ng kanyang paglilitis sa Hulyo 6. Ito ang tugon ni Luistro matapos magpahiwatig ng kampo ng depensa na nakadepende pa sa payo ng kanyang mga abogado ang kanyang pagdalo. Bagamat kinikilala ni Luistro na prerogative ito ng depensa, naniniwala siyang iba pa rin kung personal itong dadalo. Ayon pa kay Luistro, sa ilalim ng panuntunan sa impeachment, ang hindi pagdalo ng Vice Presidente ay ituturing lamang na pagpasok ng not guilty plea. Gayunpaman, iginiit ni Luistro na ang pagharap sa paglilitis ay bahagi ng pananagutan ng isang inihalal na opisyal ng gobyerno.
8: To understand that that is her prerogative, whether to appear or not. And her non-appearance will simply be deemed as an entry of a plea of not guilty. Nevertheless, in my personal opinion, appearing before the impeachment court is likewise a constitutional duty, which public officials must comply. This is what we meant by public offices in public trust, and public officials must be accountable to the people at all times.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Philippine Coast Guard nakiisa sa 30th Rim of the Pacific o RIMPAC sa Hawaii. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nakiisa ang Philippine Coast Guard o PCG sa opening ceremony ng ikatatlong edisyon ng Rim of the Pacific o yung RIMPAC 2026 na ginanap sa Hawaii, Estados Unidos. Tinuluhan ng mahigit 31 bansa kalahok ang pagbubukas ng pinakamalaking multinational maritime exercise na naglalayong palakasin ang kooperasyon, seguridad at katatagan sa Indo-Pacific region. Pinangunahan ang delegasyon ng PCG nina Commander Task Force 93 Rear Admiral Wenyel Azcuna, Deputy Commander Task Force 93 Commander Dan August Cariño at Commanding Officer ng BRP Gabriela Silang, Captain Joe Mark Angge. Ayon sa PCG, patuloy itong pinalalakas ang pakipagtulungan sa international maritime community bilang bahagi ng pagsulong ng ligtas at matatag na Indo-Pacific region. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Paglago ng turismo sa Misamis Occidental, inaasahan sa pagbisita ng Philippine Tour Operators Association sa lalawigan. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Hazel Esguera.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Isang dadami pa ang mga turista sa Misamis Occidental matapos simulan ng Philippine Tour Operators Association o PhilTOA ang familiarization trip sa lalawigan. Nasa 30 tour operators na travel agents mula iba't ibang bahagi ng bansa ang nakinahofan trip para maranasan ng tourist spots sa Misamis Occidental na magre-resulta sa pagbuo ng bagong travel packages. Sa unang araw, ipinakita sa mga kalahok ang mga pangunahing atraksyon ng lalawigan sa ilalim ng Ascenso Turismo Program at nakatakdang bisitahin ang iba pang eco-tourism destinations sa mga susunod na araw. Ayon kay PhilTOA 2nd VP Harold Atondo, hindi lang ito simpleng pamamasya kundi pagkakataon para makabuo ng mga produkto ng turismo na maibibenta sa merkado.
11: Operators din para mabuo kami ng sarili namin packages din, not only ulit experience namin, pati nasukan namin itong sa Paris.
10: Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa larangan ng palakasan, Alex Iyala sasabak naman sa prestigyosong Wimbledon bilang kauna-unahang Filipina na naging seeded player sa isang Grand Slam event. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Helanga.
12: Nakafocus na ngayon si Alex Iyala sa prestigyosong Wimbledon matapos ang quarterfinal exit nila ni tennis legend Venus Williams sa Bad Homburg Open. Ito na ang ikalawang sunod na taon na maglalaro ang Filipina stars sa main draw ng Wimbledon. Pero ito ang unang beses sa kasaysayan ng kanyang pagsali sa Grand Slam events na siya ay naging seeded player. Pang number 29 si Iyala sa 32 seeded players na kinabibilangan ng top 10 players tulad ni na world number 1 Arina Sabalenka at number 2 Elena Rybakina. Matutukoy pa lang kung sino ang makakatapat na Iyala sa first round ng Wimbledon na magbubukas sa Lunes, June 29 at matatapos sa July 12. Kasali rin si Iyala sa women's doubles katambal si Nicola Bartunkova ng Czechia. Samantala, hindi pa man nagsisimula ang kompetisyon ay sigurado nang makapag-uuwi ng mahigit 5.4 milyon pesos si Iyala. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala muna.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Meron na po tayong 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. At babalik na tayo sa mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Unahin muna natin sa Luzon. Okay, natabayan na natin ang ating mga report mula sa ating mga kasamahan sa Luzon.

0: Okay, narito na ang report ni Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan. Mga LGBTQIA+ members sa Suwal, Pangasinan, naging benepisaryo ng skills training at livelihood assistance ng LGU.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Binigyang pagkakataon ng lokal na pamahalaan ng Suwal, Pangasinan, ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community na makapagsimula ng sariling kabuhayan sa pamamagitan ng isang skills training at livelihood programa bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month. Sa ilalim ng programang Proud, Skilled, and Unstoppable, Empowering LGBTQIA+ Suwal, nagtulungan ng LGU Suwal, Gender and Development Ogan Office ng Bayan at LGBTQIA+ Suwal upang magsagawa ng pagsasanay sa hair cutting at hair dressing para sa mga piling benepisyaryo. Layunin ng programa na palawakin ang kakayahan ng mga kalahok at ihanda sila sa mga oportunidad sa trabaho. Matapos ang pagsasanay, tumanggap ang mga benepisyaryo ng starter kits na magsisilbing panimulang kagamitan sa pagninegosyo o paghahanap buhay. Ayon kay Suwal Mayor Dong Calugay, hangad ng lokal na pamahalaan na mas marami pang oportunidad ang mabuksan para sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community upang magkaroon sila ng kabuhayan higit na tiwala sa sarili at pag-asang makabuo ng mas maayos na kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mula naman sa Bicol, 246 rockfall, 33 volcanic earthquakes at 16 volcanic tremors na itala ng FIVOC sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Sa detalye mula kay Paul Hapi ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Sa nakalipas na 24 oras sa kapagtala ang FIVOC sa Bulkang Mayon, ang 246 rockfall, 33 volcanic earthquake at 16 na volcanic tremors na tumagal mula 4 hanggang 65 minuto. Ayon sa ulitang ahensya ngayong June 26, nakitaan din ang banagang bulkan habang nagpapatuloy ang pagdaloy ng lava sa Basud, Bunga at BC, kasabay ng panakanak at mahinang Strombolian activity. Naitala rin ang sulfur dioxide flux ng bulkan sa 2,076 na tonelada kada araw batay sa pinakuling monitoring ng ahensya nitong June 25. Umabot sa 300 metro ang taas ng plume ng bulkan na may katamtamang pagsingaw at napadpad sa hilagang silangan. Naitala rin ang panandaliang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilangan-silangan bahagi. Sa ngayon, nananatiling nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon kung kaya't mahigpit ay pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at ang pagpalipad ng anumang sasakyang pinipapawid sa ibabaw ng bulkan. Pinalalahanan din ng ahensyang publiko sa posibilidad ng paggunang bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava o son, katamtamang pagputok, at pag-agos ng lahar sakaling magkaroon ng matinding pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Malapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balik tayo sa ating mga kasamahan sa Pangasinan. Lipat lang tayo ng Radyo Pilipinas Tayug, PDRRMO at OCD Region 1. Matagumpay na naghatid ng 4 na araw na RDNA training sa Pangasinan si Radyo Pilipinas Tayug, Leslie Jimeno, sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Matagumpay na nais na gawang 4 na araw na Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Training sa Passer Training Hall, PDRMO Compound sa Lingueng, Pangasinan. Ito upang mas mapabilis at mapatingkad ang kahandaan ng lalawigan sa panahon ng sakuna. Pinangunahan ng Office of Civil Defense Region 1 at ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang nasabing pagsasanay. Sa loob ng 4 na araw, sumailalim ang mga kalahok sa diskusyon ukol sa tamang damage assessment, data gathering at reporting na critical sa mas maagap at epektibong pagtugon sa mga emergency at disaster situations. Bilang pagtatapos at upang mapatunayan ang kausay ng mga kasali, nagkaroon din ng isang simulation exercise kung saan actual na isinabuhay at sinubukan ang mga natutunang konsepto sa isang makatotohan ng senaryo ng sakuna. Ang estratehikong aktibidad na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng provincial government ng Pangasinan sa panguna ni Governor Monguico III bilang chairperson ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council na tiyaking mas matatag at ligtas ang mga lokal na komunidad laban sa anumang kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Isa pang report mula sa Radyo Pilipinas sa Tayug, 104th Maneuver Company, binigyan din ang paglaban kontra anti-bullying sa mga estudyante. Si Grace Acquar sa report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Binigyan diin ang paglaban kontra anti-bullying sa mga estudyante na Warad Port Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1. Tuloy-tuloy ang sinasagawang information and education campaign na matauhan ng Warad Port Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1 sa Laklak Chayo Elementary School sa Barangay San Roque, San Manuel, Pangasinan bilang bahagi ng patuloy na programa ng PNP para sa serbisyo sa komunidad at pagpapaunlad ng kabataan. Pinangunahan ni Police Master Sergeant Alex Solano Jr. sa ilalim ng pangasiwa ni Police Captain Raymond Reyes Tiwalen, ang acting company commander, ang nasabing aktibidad na naglalayong palawakin ang kalaman ng mga mag-aaral hinggil sa mahalagang usaping may kinalaman sa kanilang kaligtasan at kapakanan. Tinalakay sa programa ang anti-bullying, paganda sa panahon ng kalamidad, Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act, RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act, at Executive Order No. 70. Sa pamamagitan ng kampanya, nabigyan ng gabay ang mga mag-aaral kung paano makaiwas sa pambubuli at illegal na droga, mapuprotektahan ang kanilang sarili at pamilya at maging responsableng mamamayan. Naging interaktibo na rin ang programa sa pamamagitan ng isang open forum kung saan malaya ang mga mag-aaral na nagtanong at nagbahagi ng kanilang mga pananaw. Ayon sa Warad Port Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1, layon na aktibidad na higit pang palakasin ang kamalayan ng kabataan at hikayatin silang mag-iisa sa pagtataguyod ng isang ligtas, disiplinado at mapayapang pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Report naman mula sa Visayas, may higit 25 million na pesos na halaga ng sigarilyo na sabat sa operasyon ng Police Regional Office 6 sa Iloilo. Si Paul Tarosa sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Nasabat ng Police Regional Office 6 kasamang Bureau of Internal Revenue may higit 25 milyong halaga ng iligal na sigarilyo sa isinagawang operasyon sa bayan ng Estancia, Iloilo. Naaresto sa operasyon ang 42 anyos na babae matapos ipatupad ang search warrant at revenue enforcement orders sa Barangay Zone 1, Poblacion at Barangay Lumbia sa bayan ng Estancia, Iloilo. Pinangunahan ang operasyon ng Regional Special Operations Group ng Regional Intelligence Division 6 kasama ang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, Estancia Municipal Police Station at

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Mindanao, Joint Task Force Aguila. Patuloy sa pagpapadala ng mga sundalo para maghatid ng tulong sa mga lugar na apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Sa detalye mula kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Patuloy ang kasundaluhan sa ilalim ng Joint Task Force Aguila sa pagpapadala ng tulong sa mga lugar na apektado ng matinding pagyanig na hatid ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Inihayag ni 10th Infantry Division Public Affairs Office Chief Major Ruben Gadot na walang tigil ang deployment ng mga sundalo nito sa mga lugar na lubhang niyanig ng lindol para umalalay sa relief at maging path sa patuloy na search and retrieval operations. Ayon kay Gadot, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang airlift ng mga relief goods dahil may mga lugar pa rin na hindi kayang mapasok ng mga sasakyan dahil nananatili itong isolated matapos masira ang mga daan. Dagdag ng opisyal na tumutulong na ang iba't ibang units ng Armed Forces of the Philippines para maihatid ang pangangailangan ng mga apektadong komunidad gaya ng pagkain at tubig. Gid ito na hindi titigil ang buong sandatahang lakas ng bansa hanggat hindi pa na ibabalik sa normal na pamumuhay ang mga apektado ng nasabing lindol.
3: Even ang Philippine Army, ipadala na niya ang mga mobile kitchen, ang mga water purifying system. Hantod ka rin pagkaon ng tubig lakon ang pinapangitagin sa tao dito. Eh, dili pa man sila makabalik sa ilang mga balay ay ang mga yuta na gina-assist na risky lang yapon.
2: Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: At isa pa mula sa Mindanao, high value individual sangkot sa paglalako ng ilegal na droga, timbog ng mga otoridad sa lungsod ng Iligan. Si Dandy Makarambo ng Radyo Pilipinas, Iligan, sa balitang yan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nasamsam na mga personahe ng Iligan City Police Office City Drug Enforcement Unit sa pagkikipagkoordinasyon sa Iligan City Police Station 5, Iligan City Mobile Force Company at PDIA Region 10 ang ilegal na droga o umano shabu nagkakahalaga ng 680,000 peso sa pinagsamang buy-bust operations sa Barangay Sarang, Iligan City. Kinilala ang arestadong High Value Individual o HVI na si alias Soro, 45 anyos, residente ng nabanggit na barangay ng lungsod. Nakita sa talaan ng pulisya na ikatlong beses na niya itong pagkakasala sa parehong kaso. Katwiran o manon ng suspect sa isinagawang investigasyon na nagawa niya ito bunga ng kawalan ng trabaho o permanenteng kita, kaya ito ang kanyang napagkakakitaan. Inilalako ang ilegal na droga sa lungsod ng Iligan at Lugait, Misamis Oriental. Nasa kustodiya na ng pulisya ang naturang suspect at sasampahan ng kaukulang kaso dahil sa paglabag ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Yan po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Biyernes, June 26, 2026. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Master Control, PBS News at Production Division. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po ang inyong tagapagbalita, Ched Oliva, hanggang sa susunod na linggo. Ang oras po sa buong kapuluan, ganap ng alas 12 ng tanghali.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account.

0: at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver? Oh.
5: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
2: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Sa buong CKD patients sa tulong ng PhilHealth.
10: Samantala, kasunod niya na ininspeksyon naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong rehabilitated na G. Araneta Drainage System sa Quezon City. Ayon sa Pangulo,
9: bisyo para sa CKD patients sa tulong ng PhilHealth.
10: Samantala, kasunod niya na ininspeksyon naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong rehabilitated na G. Araneta Drainage System sa Quezon City. Ayon sa Pangulo, nakikita na ang positibong epekto ng malalaking drainage pipes na inilagay sa lugar kung saan mas mabilis nang humuhupa ang tubig tuwing umuulan. Dagdag ni Pangulong Marcos Jr., ito rin ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na declogging at maayos na pamamahala ng basura sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan upang maiwasan ang pagbabara ng mga kanal at iba pang daluyan ng tubig para tuluyan ng mabawasan ang pagbaha sa lugar. Sa puntong ito, alamin naman natin ang involvement ng mga kalalakihan sa family planning. Kasama si Director Lolito R. Tacardon, Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development. Director Tacardon, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
11: Magandang tanghali po, Sir Jos at Asekweng, at sa lahat po ng sumusubaybay po ng Bagong Pilipinas.
10: Director, sa pagdiriwang po ng Father's Day, binigyan diin ng CPD na ang papel ng ama ay hindi na lamang bilang haligi ng tahanan, kundi bilang aktibong kapareha sa pagpaplano ng pamilya. Paano po nagbabago ang konsepto ng pagiging ama sa panahon ngayon?
11: Totoo po yun. Ano? Ang ini-emphasize po natin ngayon actually is yung evolving shared responsibility between couples. Dati-dati po kasi tinitingnan natin po ang mga tatay na somebody na naggumagawa ng decision kung ano yung gusto niya, siya lang po yung natutupad. No, ngayon po kasi ay in-emphasize natin na ang pagbuo at susuporta at pagsiguro na maging maginhawa ang pamilya ay shared responsibility po ito between the wife and the husband and both parents. Kaya ang kalalakihan ay inaasahan natin na hindi lamang siya taga-provide ng financial support actually doon sa kanyang pamilya, but even the emotional, psychological, and other non-financial needs of the members of the family ay dapat katuwang na rin po ang mga kalalakihan.
12: Sir, matagal nang nakikita na mas madalas inaangat sa kababaihan yung usapin tungkol sa family planning. Bakit po mahalaga na mas makiisa at mas makilahok ang mga lalaki sa pagdedesisyon tungkol sa reproductive health ng pamilya sa panahon ngayon?
11: Oh, totoo po yun, ano? Kasi mas alam po natin na ang pag-exercise ng reproductive health rights po natin ay hindi lamang po burden ng mga kababaihan, no, kasi parehas yung magulang ang nagtataguyod ano, ng mga anak, kaya nararapat lamang po na shared decision po ito. Kaya ayun nga lamang, nakakalungkot na yung karamihan po sa ating mga family planning methods are exercise ano, ng mga women. At mababa pa rin po yung uptake ng ating mga kalalakihan, lalo na sa paggamit po ng family planning, and we usually find na this is because of the misconceptions ano, na nakikita nila. Like for example, yung male sterilization of vasectomy na dapat ay pinataguyod or ina-uptake ng mga kalalakihan, medyo hindi pa ganun kataas ano yung participation. Kaya sabi natin, at least man lang sana, even in the decision kung ilan at kailan magkakaanak ay dapat shared yung responsibility between the wife and the couple para mabigyan din po ng decision making power din yung kababaihan sa mga aspeto at mga decision na ginagawa tungkol dito.
10: Okay. Kumusta po ang datos natin, Director, dito sa ating bansa ng mga lalaking kumukuha ng no scalpel vasectomy at condom acceptors? Ano po ang sinasabi dito tungkol sa pagbabago ng pananaw ng mga lalaking Pilipino sa responsabling family planning?
11: Tumataas po yung bilang, pero sa yung in terms of proportion ay nasa less than 1% pa rin po ng mga kalalakihan ano, ang uptake po natin dito. Medyo mababa, pero isang magandang balita is nadadagdagan naman. So ang ibig lang sabihin nito ay sa tamang pagbibigay, sa tamang impormasyon siguro at tamang panghihikayat po sa kanila, nababago yung kanilang perspektibo at ma-assume nila yung nag-evolve ng kanilang role sa pamilya, lalo na sa mga bagong panahon ngayon. Eh baka sakaling ano, mag-increase pa to, patuloy na nakikita natin yung increased involvement ng mga lalakihan sa responsible parenthood and in the overall upbringing po ng pamilya.
12: So ano naman po yung masasabi ng CPD sa mga may paniniwala pa rin na ang paggamit ng family planning methods ay nakakababa o nakakawala ng pagkamacho ng isang lalaki?
11: Opo, yan po yung nakakalungkot, isa sa mga misconception po na nakikita pa rin po natin ano, pero hindi po talaga totoo yan ano, kasi hindi naman po naaapektuhan ng vasectomy for example yung sa testosterone, mga physical na anyo ng kalalakihan, even the kanilang mga emotion ano, na nararamdaman ay nananatili po yan normal ano, even if resource undergo yung vasectomy. Siguro ang importante rin po ay talagang mabigyan sila ng tamang impormasyon ano, when they decide po to get this kind of family planning service. At kaya po, hinikayat natin na bago po mag-decide ano, yung mga mag-asawa, dapat sumasungguni po sila sa kanilang health facilities and mga health professionals upang mabigyan po sila ng tamang impormasyon at magabayan po ng tama yung kanilang desisyon.
10: Okay. Maliban po sa misconception sa masculinity, Director, mayroon pa po bang mga hamon o paniniwala sa lipunan na nagiging hadlang para sa mga lalaki na makibahagi nga po dito sa family planning? At paano po ito tinutugunan ng CPD?
11: Opo, karamihan po talaga is misconception. Ano? In addition doon sa pagkabawas ng kanilang pagiging pagkalalaki, isang malaking misconception is yung pagiging ano nila, no, impotent. Or baka hindi na ano, mag-erect or maapektuhan ano, yung kanilang potency ano na bilang lalaki, or sabi kasi nila pagkabaog, no, pagkakapon, no. So iyan yung isang misconception na umiiral sa ngayon na nilalabanan natin ng tamang impormasyon. At syempre din po yung mga health related effects po nito na wala rin naman pong katotohanan. So talagang ang panlaban lang po talaga nito is pagbibigay po lang tamang impormasyon po sa kanila. And isang ginagawa po natin is, since ang mga kalalakihan po ay hindi naman madalas pumunta sa mga health facilities, ang isang approach na ginagawa natin is yung peer-to-peer, no, na pagbibigay ng information. Kaya po meron tayong programa ngayon sa CPD, yung kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya. Ito ay pag-educate sa mga kalalakihan sa pamamagitan ng kanilang mga peers at mga kasamahan, upang alam naman po natin ano na madalas yung mga kalalakihan ay sumasanggunit sa kanilang mga barkada at kaibigan. So kung mabigyan lamang ng tamang impormasyon itong mga kaibigan nila, baka mas mahikayat po sila.
12: So, sir, ano po yung mga konkretong serbisyo o information campaigns ng CPD bukod po dun sa katropa, lalo na mas maaabot pa ang mga kalalakihan sa mga usaping family planning? Actually, hindi lang family planning eh. May mga lalaki na parang in-denial sila pag may sakit sila. Okay lang ako, parang feeling nila macho sila, hindi sila nagkakasakit. So, ano po ba yung konkretong serbisyo o plano ng campaign na ito?
11: Patotoo po yan, no? In general, yung health-seeking behavior ng mga lalakihan yung tinutumpok din po natin dito. In addition doon sa mga gender issues na po na nagiging kapahagi po yung mga kalalakihan doon. So ang primary campaign po natin actually ay katuwang po natin mga local government units. Ginagawa po natin ka integral part of the health services na binibigay po sa mga local government, ano yung serbisyo para sa mga kalalakihan. Meron po tayong mga ano po na targeted approach naman po sa mga kalalakihan, katuwang po yung mga association and organization na binubuo ng kakaramihan ay mga lalaki, like yung mga TODA, yung MOX, mga association ng mga farmers, ano, mga co-ops, even mga PNP and mga military associations and other associations na dominante ng mga kalalakihan, doon po tayo nakikipagkatuwang sa kanila. Isang malakihang proyekto po actually ng CPD is yung paghikayat ng lahat ng ahensya ng gobyerno, ano, na may pasok sa HR program nila bilang isang GAD-related activity yung katropa, ano, sa mga una dito yung mga government agencies and even sa mga private companies. So yun po yung mga konkretong ginagawa po natin sa kasalukuyan.
13: Okay. Director, para may idea lang yung ating mga kababayan, ito, no-scalpel vasectomy, nasa magkano po kayang ganitong procedure?
11: Actually, libre po yan. Kasama po yan sa PhilHealth benefits na pwedeng ma-avail po ng ating mga kababayan, ano, na may enrolled dun sa PhilHealth. At syempre po, may mga katuwang din po tayo ng mga private sector, no, katulad ng DKT. And may referral din po sa mga rural health units. So, base po sa kung ito po ay i-avail actually dun sa pamahalaan sa gobyerno, ito po ay libre at walang bayad.
12: Yan, yung sinasabi ko dito ngayon sa studio, sir, libre, sinasabi ko dito sa mga cameraman. Kasi syempre, if you care about your wife din, yes, at yung kanilang health, pangangalagaan nyo. Kasi syempre, kaming mga babae, katawan namin yung nagdadala ng bata, eh, di ba? So, kung nagki-care kayo para sa amin, alam nyo na, libre naman daw. May hugot ako. Anyway, sir, sige po, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, sa, lalo na sa mga kalalakihan na nakatutok sa atin ngayon.
11: Opo, so lahat po ng mga kalalakihan, no, tinatawag nating mga katropa, no, bilang sabi nga natin, haligi ng tahanan. Yung pagiging haligi ng tahanan natin ay hindi lamang po patungkol sa kakayahan natin mabigay yung financial na obligasyon o responsibility natin sa ating anak, but yung kapuang pangangalaga, ano, sa kanilang kalusugan, sa kanilang kalagayan, at kakayahan po natin mabigyan sila ng maginhawang buhay. So makiisa po tayo sa mga programa ng gobyerno, at siguraduhin po natin na tayo bilang kalalakihan, bilang ama, ay maitaguyod po natin ang maging hawa ang ating pamilya at katuwang niyo po ang CPT sa atikahin pong ito.
12: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Director Lolito R. Tacordon, Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development. Thank you, sir.
13: Thank you, Director. Bayan, huwag kayong bibitiyo, maraming pang balita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

0: BBM at Work. Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Labor and Employment at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Acting Secretary Francis Tolentino. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong PTV. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
1: Guys, help natin si Manu.
0: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
2: Lola, paano po?
0: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
3: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
0: Si Aling Sita, na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
4: Come in! Tuloy po kayo!
0: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
5: Pagyo ka lang! Pilipino ako!
0: Yan tayong Pilipino! Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Lubhang ikinulungkot si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang makakasunod na karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon sa Malacanang, hindi ito dapat maisantabi at dapat maipakita ang tamang pangangalaga sa mga kabataan. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na ipinag-utos na ng Pangulo ang pagtukoy ng ugat ng ganitong pag-uugali sa mga kabataan. Pinagagalaw na rin ni Pangulo Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng ganitong mga uri ng insidente. Sinabi naman ng Malacanang na bagamat bukas ang Pangulo na babaan ang age of criminal liability, kailangan pa rin itong pag-aralan. Lalo't batay sa mga pag-aaral ng mga eksperto, hindi naman mapipigilan ng pagpapababa ng age of criminal liability ang paggawa ng krimen ng mga kabataan.
1: Ang mga mararahas na nangyayari sa ating bansa ay hindi na po katanggap-tanggap. Mas lalo na po kung kabataan ang nasasangkot. Nung nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen, kayang magplano gumawa ng krimen, at mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima.
2: Kaugnay niyan, epekto ng mga video games sa real-life behavior ng mga gamers at ng mga kabataan, ating tatalakayin kasama ang psychologist at psychometrician na si Professor Justin Ray Chavez. Professor Chavez, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Magandang tanghali po, and also sa ating mga audiences po, magandang tanghali po.
2: Sir, sa panahon ngayon, lalong dumadami yung mga bata at kabataan na nahihilig sa video games, mula mobile games hanggang online games. Bilang psychologist po, ano po yung generally ang mga karaniwang epekto nito sa pag-uugali at pag-iisip ng isang tao?
3: Actually po, yung online games po these days, yun po yung representation ng behavior for some people. Pero again, just to be clear, para po sa ating mga audiences po, hindi po ibig sabihin na yung bata po ay naglalaro ng games na violent ay ganun na din po ang behaviors nila. So kailangan po, there's a clear boundary. May malinaw po na terms po for this. Kumbaga po, some people tends to na desensitize lang po sila sa paglalaro. For example, overly exposure sa mga games, kaya po minsan nare-replicate po nila. And the reason yung long-term effect po nito, probably yung mga behaviors po nila probably can be also aggressive. So at some point, we need to also consider the possible long-term effect and also yung mga sleep deprivation can also be one of the possible effect po yung weight nila, yung pagkain, can also be one of the factors kaya po naapektuhan. Kaya po, yung mga nangyayari po these days, kailangan po hindi lang angle, hindi lang po games eh. Also, let's check the possible development history and also the family side po ng bata. Pwede po natin tingnan yung mga.
0: Okay. Prof, marami nga po nagsasabi na itong mga video games ay nagdudulot ng aggressiveness and violence. Meron po ba matibay na ugnayan ng paglalaro ng ganitong uri ng games sa pagbabago ng ugali ng isang bata? Kasi po yung may mga nagsasabi rin na yung mga henerasyon ng mga nauna, meron sila mas marahas pa na nilalaro. Pero hindi umabot sa punto na gumawa ng ganitong mga krimen.
3: Actually po, yung titignan po natin yung games, di ba yung mga violent games po online, kumbaga po, ang violence kasi is their way to solve problem. Kumbaga po, if you're looking at the games, the aggressive behavior is their way to solve the problem even. So, kung sa game po, on the virtual world, that's their solution. But in reality po, it's in the applicable situation, hindi po siya best solution. Kaya po, kung titignan po natin yung mga situation these days, ibang-iba na po kasi way back then, ang problema lang po ng mga bata, anong gagawin nila sa hapon, ang lalaroin nila outside. But this time, yung virtual world po kasi anytime, even at school, they can still continue playing the games through the phone kung accessible po sa kanila. Kaya po, very crucial po yung usapan these days at very critical po, lalo po yung mga mental health ng ating mga kabataan na medyo critical at kailangan po i-address immediately. Kaya maganda po magkaroon ng program in terms of management at mental health and digital literacy po. Hindi lang po sa mga estudyante, but also sa ating mga magulang. So, that's the best solution po for it.
2: So, Prof, sa anong punto po nagiging hindi na normal na libangan yung paglalaro ng video games at nagiging problema na o addiction na ito? Ano po yung mga warning signs na dapat mapansin ng mga magulang at bigyan nila ng kaukulang oras at pansin talaga na kailangan ng i-manage ang kanilang mga anak?
3: Actually po, in terms of the yung signs or symptoms po sa ating mga anak or mga kabataan po, first one, yung mga social withdrawal po, that's the first one that we need to see in check. Kasi kung walang observation po on how they do engage, probably, nagiging solely focused po sila sa virtual world. Pangalawa po, yung in terms of their nagde-decline na rin pong academic performance, let's also check that. And also, how they do respond. Paano po kayo kausapin? Paano po kayo engage? For example, kahit simpleng kamusta, hindi nag-respond. Short lang po ang response sila sa inyo. Let's also check that. Also, let's also check po yung possibilities kung halimbawa po, hindi nyo napagbigyan maglaro tapos nagiging aggressive yung reactions. Also check that. Kasi po, kung walang proper management on the exposure of phone, sa phone po, or even sa online games, may mga possibilities of aggressive behavior talaga. Pero, again, hindi po limitado na naglaro sila, they'll be also violent. So, kailangan po makita natin na nagiging ganyan po yung mga kabataan ngayon. They very dependent po sa paggamit ng social media, sa games, or even the phone. Dahil po, brought by the pandemic events. So, dahil po ang dependency, nangyari po at naging dependent nila sa paggamit ng phone at naging coping mechanisms po nila ang paglalaro tulad ng online game. So, yun po ang mga possible na kailangan po natin i-check.
4: Okay, so Professor, what the advice? Kasi we understand that there's no perfect parenting, pero they are doing their very best para po itaguyod yung pamilya. Pero paano po doon sa mga, yun nga po, napabayaan na at medyo huli na dahil meron silang decline withdrawal, nagagalit na pagka pinipigilan maglaro ng gadgets, nagagalit na pag hindi nakapag-internet. Paano po nila i-manage yun sa parents, sa panig po ng mga magulang?
3: Actually po, tama yung sabi niya, sir, wala naman po ang practice or training for the parents, for them to be a good parents as well. Siguro po, let's do, lalo po collaborative effort po kasi dapat ito, hindi lang po on the side of the parents. Since, for example, the kid ay nasa school, also siguro po, kailangan din po meron ding effort ang school to also help the parents. Kasi kung solely parents lang po will be doing the interventions, medyo kulang. Kasi minsan nga po, clueless ng mga magulang, ano bang gagawin ko sa anak ko? So this time, maybe let's ask also the school na magkaroon po ng mental health-based program. Importante po kasi yun eh. Kasi through the program, hindi po, actually po, ma'am and sirs, hindi mangyayari yung nangyayari ngayon. Kung wala pong, kung meron po at merong mental health-based program na galing sa school na ibigay properly. Pero dahil po nangyari ito, maybe we can also check the possibilities na we can also ask the school na magkaroon po ng, at least one, hindi lang po one-on-one, maybe at least a group intervention kahit unti-unti hanggang sa matuto po yung mga bata how to manage themselves, lalo po sa mental health, exposure sa social media, even dun po sa screen time. Medyo mahirap, actually po, matagal pa, pero kung sisimulan po natin unti-unti ngayon, possible po in a long-term effect, there will be. Kasi po, mga magulang po these days, medyo nahihirapan na rin po sila. Clueless na rin po sila actually, sir. Kaya po, maganda po na kung alam po ng mga magulang anong gagawin. So, at least for example po, lalo yung paggamit ng phone, maybe try to start screen time. Minimize po natin screen time. Merong scheduling lang po. Kapag alam kasi ng bata na merong limitations, lahat ng gagawin nila, I believe, mapapractice po sila in a long run. Hindi lang po kasi kaya ng overnight yun eh. Kumbaga po, mahabang proseso, kailangan ng days, months, or even at least a year bago po mangyari yan. So, sana po masimulan. Hindi man po ngayon or kahit hindi man po bukas, sana po sa mga darating na araw. Ganun po.
2: So, Prof, paano naman po nakaka-apekto yung sobrang paglalaro online sa kanilang social skills at emotional development?
3: Actually po, when it comes to emotional development, our kids become too dependent po sa mga online games. Yung emotions po nila, for example, natalo po sila sa games, mababad trip na po sila. Natalo po sila sa isang games nila, for example, again, wala na po sila sa mood at wala na silang motivation to go to the school. Yung emotional dependency po and even their emotional security, nakadepende na po sa phone. So, kailangan po yung phone and even sa online games. Kaya kailangan po yung possibilities of management. Kaya kailangan po hindi lang po roly role ng bata on the management din na sabihan mo lang sila na, oy mamaya tama na yan ha. Hindi lang po ganun eh. Kailangan po meron talagang alam din po ng magulang kailan kukunin ang phone, kailan iaalaw ang bata maglaro ng desktop, laptop to have their game. So kailangan po there's a proper limitations kasi kapag masyadong naging dependent po yung mga bata on those activities, lalo po ngayon, they're very dependent. Sana po ma-minimize natin unti-unti So matulungan sila na there's also an a life outside na pwede po nilang gawin bukod sa pag-online game. So pwede po nating simulan yun.
2: So, Prof, kasi di ba hindi lang naman sa video games sa nagkakaroon ng pagbabago sa ugali ng bata. Eh, kahit lang yung simpleng pag-i-engage lang sa social media. Nagsisimula dyan yung inggit, nagsisimula dyan yung nakikita nila sa mga kaibigan nila, or so lahat ng nakikita nila sa social media, nagkakaroon ng epekto sa kanilang pag-iisip, sa kanilang emotion. So, ano po ba yung dapat maging approach para, alam mo yon bilang magulang, mapagsabihan mo yung anak mo na hindi lahat ng nakikita mo totoo, di ba? Hindi lang talaga sa video games eh. Maraming aspeto ng social media.
3: Actually po, first thing first, siguro po kung medyo nahihirapan po yung mga parents natin on yung pagmamanage po ng phone. Maybe practice siguro po na every yung pag lalo po ngayon uso pa rin naman po yung extracurricular activities. Kung medyo nahihirapan po on the management style, lalo po kung paano nila i-approach ang anak nila, siguro po start encouraging the kids to have extra activities. Lalo po ngayon meron ng pong even pickleball, ganyan na even other activities outside that can also they try. And sana po ma-practice every Sunday or even every weekend kung wala pong klase. Sana po ma-practice na walang, there's a phone still. Di po kasi kaya na dapat walang phone eh, even. Imposible po kasi yun. Dapat ma-encourage yung mga bata na pag weekend or even after school, meron silang gagawin extra activity. And encourage them po na makakatulong sa kanila, hindi man po verbally, but also try to also join them. For example, it's also family bonding na pwede po nating masimulan. Kasi kung approach at approach lang po through verbal, medyo magiging mahirap. Pero if you'll be doing it through actions, magiging malaking tulong po. Kasi kung kaya pong i-mirror ng bata yung behavior ninyo through those activities, I believe they also replicate that kind of behavior na nasasamahan sila. Yan. Kaya po siguro naging nahihirapan po sila kasi hindi nagagaya yung behavior. Kasi mga bata po, they have the flexibilities to mirror the behavior. So, kailangan po nila ma-mirror, nasasamahan sila, they'll be included, yan po. Kaya po, kasi may mga bata po na feel nila they're not being validated. Kaya kailangan, dun po sa mga activities na papagawa natin para ma-encourage at ma-approach po natin sila, let's start being with them para kahit paano, alam po nilang may kasama sila. Siguro, let's start with that po, ma'am.
4: They feel deprived eh, na para bang binabawalan mo ako mag-cellphone, binabawalan mo ako mag-tablet, pero ikaw lagi mo hawak yung cellphone mo, mami, daddy. Naalala ko tuloy, Asik, nung panahon ko po, yung nanay ko, bago ko paglaruin ng video game, bago ko manood ng TV, maglilinis muna ako ng bahay. No, so, ito Prof, hindi naman lahat ng epekto ng video games ay negatibo. Meron din naman talagang, meron pa nga educational. Pero, ano po yung mga benepisyo ng video games o iba pang social activity sa isang bata? Kung ito ay ginagamit sa tamang paraan, do you think reward system ay gagana pa rin sa ngayon sa mga bata?
3: Actually po, reward system is really good, pero dapat po balance lang, hindi po overly exposure sa reward. Bakit po? Kasi kung panay reward po ang sistema natin, masyado po may masaspoil po ang bata. Pero kung at some point, kung tuturuan po natin sila na, dapat may alam mo yung oras mo, okay, tapos sige, maglinis ka muna saglit, ayusin mo muna yung kwarto mo. Tapos saka tayo lumabas, saka tayo bumili ng gusto mong gamit or food. I mean, it's a good practice po. Kasi kung sisimulan natin, lalo po ngayon, may mga bata po na 2, 3 years old pa lang, na talagang dependent na po sa phone. So siguro po, yung mga nangyayari po these days is a call para po sa ating mga magulang na masimulan. Habang bata po, please start to expose them environmentally para po makita rin nila na may buhay din po outside, hindi lang po virtual. So, sana po masimulan. Kasi dati po, mami and sirs, I believe yung mga time po natin, talagang buhay po natin ay nasa labas. Pero ngayon po, ang mga buhay ng bata ay nasa loob lang ng bahay, sa loob ng mga virtual world. And sana po, may makita rin sila na may buhay din po sa labas. Siguro po, it's a good practice.
2: Actually, may movie ngayon pinapakita yung difference ng mga panahon noon na naglalaro pa, gamit yung mga laruan na binibili natin. Pero, against dun sa mga gadgets. Maganda yung movie na yun para sa mga bata.
4: Napanood ko rin yan. Asik, napanood ko yan. Maganda, nakakaiyak.
2: Yes. So, Prof, may mga magulang kasi na nandun din sa movie, no, na ginagamit yung gadgets o video games bilang yaya o paraan para mapatahimik o malibang yung anak. Ano po yung masasabi ninyo dito? Paano po dapat maging bahagi ang mga magulang sa gaming habits ng mga anak?
3: Actually po, when it comes to gaming habits, may mga times po kasi na even yung parents also doing the gaming activities. Siguro po, kung yung involvement po kasi, Kaya po nga sabi ko kanina, kung napapansin niyo po yung anak po ninyo are doing solely the game itself. So ito, so I mean, kung wala, kahit pa paano po, kung weekends naman, kung weekend naman po ang basa bahay, try to also try the game. I mean, try to explore the game para po yung literacy natin mag-improve. Na, yan pala yung nangyayari dun. So kahit pa paano po, when there's already a problem, alam po natin how to regulate. Kasi kung hindi po natin sila sasamahan dun sa ganung activity, ang mundo po nila, sila lang. Minsan nga po, they develop best friends, they develop friends dun po sa online. Kaya po, I also engage with some of the clients stating na, sabi ko, you have a friend ba outside? Hindi po, ang best friend nila sa Roblox, sa ganyang mga applications, sa mga other applications po online. Doon po nila nahanap ang tunay nila na kaibigan. Kaya po, sana kayo po sa mga parents po natin sa bahay, kung napapasin niyo po yung mga anak, try to also, ano ba yan? Paano ba gawin yan? Explore. It's also an engagement for them that you can start. Parang ganun po.
4: Okay. Well, Prof, may mga nagsasabi po na yung mga bata ngayon, yung generation ngayon, lalo na yung mga chikiting natin, medyo sensitive na parang mahirap ng pagalitan. Ano pong may papayo nyo na pwedeng gawin ng mga magulang para maibalik yung dating, alam mo yun, na isang tingin lang na nanay eh, sumusunod na in a way na hindi naman maabuso yung kanilang mga karapatan?
3: Actually po, yung project, tama po yun, or yung mga kabataan po kasi natin these days, hindi po sila weak, but quite sensitive. Kaya po, brought by the media, brought by the games itself, and even the exposure sa phone. Kaya po, the best thing that we can do if the kid is quite sensitive, try to explore muna po, what is the trigger, bakit po sila naging sensitive? That's number one. Kasi kung hindi po natin alam what is the possibilities of sensitivity ng bata, well, there's no clear understanding kung bakit po nangyayari. Kaya kailangan po, alamin muna natin what is the trigger, what is the stressors, kung bakit. Pangalawa po, kung alam natin yung alam na po natin, let's start to already minimize yung ganong behavior for them not to be sensitive enough. And pangatlo po, alamin po natin how they cope. Yung coping pa nila through the phone, tapos hanap po kayo ng other alternative that can we do. And also, pang-apat po, kung nagiging sensitive na po talaga at medyo nahihirapan po kayo to explore with it, try to also check the possibilities po yung mga, again, balik lang po ako dun sa mga unang nasagot ko kanina, try to also check possible extracurricular activities that you can do para po malesen yung emotional sensitivity. Kasi yung mga bata po, they become too emotional, they become too sensitive kasi hindi nila alam yung possibilities, how they can apply their emotions really well. Kaya po kailangan matry po natin yung different emotions ng mga bata. So at least alam po natin how to manage each emotions, how they become happy, how they become sad, how they become irritable, para po alam natin how to cope with these different emotions para po the next time, alam po natin how to resolve it. So possible, parang mga parents po these days, it's a challenge for them para po sila nakikase study for each kid na meron sila, for them to explore and to know really well yung mga bata. So medyo magiging mahirap po, ma'am and sirs, pero I believe kung sisimulan natin yung pag-aaral sa emotions po ng mga anak natin, there will be a big help and also a good thing po para matulungan natin sila. Ganun po.
2: Prof, sa panahon ngayon na may mga online communities at gaming friends, paano po natin makikita yung pagkakaiba ng healthy social connection at posibleng isolation naman dahil sa video games?
3: Actually po, dun po sa, dahil nga po yun sa mga online games po ngayon, they do develop friends po dyan. So, nagiging isolated po yung situation nila wherein yung preference po nila as a friend. For example, yung mga nakakaintindi sa kanila ay through online lang. Kaya po, if you'll be checking the kids, most of them have phones, number one. And most of them are talaga pong, when it comes to their language itself, ay lahat po nag-English. Kung papansin po natin, kasi po naging communication sila through the games. Dahil may mga tao silang na-encounter na hindi naman po locally na dito sa Pilipinas, iba po ay nasa ibang bansa. So the communication is on the English fluency. Kaya po kailangan makita po natin, ano ba ang nagiging source? Bakit nag-isolate po yung bata? Probably, in some cases, nabubully po. In some cases, they do, hindi nila gusto yung mga classmates nila. And in some cases po, kailangan mag-check din natin yung possibilities na baka merong problem within the family. Kaya po, ang escape ng bata ay maglaro na lang at maghanap ng tao dun sa online na makikilala nila. Kaya po, yun ang nagiging cause. Kasi kung ang titignan lang po nating angle ay yung school, medyo kulang. Pero let's also check the possibilities. Ah, baka merong, ano lang, check up lang po sa bahay, baka meron. Pero sa alam natin, ano pwede natin gawin po within and even outside this, the house po. So at least it's more a collaborative effort, holistic po. Kumbaga, so a holistic effort para po mabawasan yung pag-isolate. Kasi pag nag-start po yung isolation, medyo alarming na po yun. Kapag tumahimik na yung bata, alarming na rin po yan. So please make sure, kapag nag-isolate, tumahimik at some point, lumayo na po sa inyo ang loob ng bata, please make sure to check as well. So may mga counselors po tayo, even ako po as psychologist and psychometrician, pwedeng-pwede po makatulong ang mga professionals po para po sa inyo. So ganun lang po, ma'am.
2: So, Prof, ito, balikan ko lang yung sinabi ko po kanina, no, na yung hindi lang naman sa games talaga nagsisimula yung problema. Meron yung mga nakikita nga nila sa social media. Kasi, di ba, alam naman natin, may mga balita na nagpapakamatay dahil sa nabash sa social media. May mga nagpapakamatay dahil natalo sa ML, ganun. So, hindi lang talaga bata, kahit mga adults, nagkakaroon na rin ng epekto sa kanila yung ganun. Tingin ko yung parang... pag na-bore na sila sa game, parang they search for more. Naghahanap pa sila ng makaka-ano sa kanilang emotion, eh, diba? So, ano ba yung dapat gawin? Hindi lang para sa mga kabataan, kundi para sa lahat in general na hihilig din na maglaro. Ako, mga letters lang nilalaro ko. Diba? Pag may time, ganon. So, pangpalibang lang. Pero yung mga sumusobra na, ano po ba yung dapat pang-control? Hindi lang sa mga bata, kundi para sa atin. Kasi, diba, nung... unang panahon, marami din namang mga krimen, pero yes, hindi dahil sa video games, naruwa naman tayong ganun dati, diba? So, ano po yung dapat gawin, Prof?
3: Actually po, para po siguro sa para po sa lahat, o para sa ating lahat po, siguro who's there, I mean, nag-uso na po kasi ngayon doom scrolling, eh, di ba po ba? Yung wherein, yung minsan, you're taking hours almost doom scrolling, playing even video games, watching videos, or even random po. I mean, like sa general aspect na lang po siguro. Siguro for us, number one, medyo mahirap po ang time management. Pero kung hahanap po tayo ng activities that can make us more productive, for example, outside, kasi po yung pag-detach natin sa phone, medyo mahirap po yan, eh. Kasi kung yun po ang pahinga natin, kasi may mga tao pong nagpapahinga pero nag-scroll naman. Mayroon pong naliligo, even, alam po yun, ipapalipas, pero nag-scroll din. So, it's quite alarming na we become dependent yung mundo po natin ay nasa phone na, ang mundo po natin ay nasa social media na. Kaya kailangan po masimulan na may mga tao nga po nainggit na, buti pa sila na kapag activities outside, na kapag jogging at whatever. Sana po, yung kung may nararamdaman po kayong ganung, for example, nainggit kayo with that kind of activities, try to be curious, try to explore yourself and interest as well, na ang mundo po natin na hindi lang po limitado sa phone, hindi lang po on the phone or even sa mga virtual activities natin. Try to also explore outside, kasi kung yung kaya po nag-i-increase din po, kung mapapansin po natin, even yung mga work from home employees po, tumataas din ang case po, depressive symptoms and even anxiety symptoms. Bakit po? Kasi yung repetitive na environment, doon po sila na-exhaust. Kaya po, make sure kaya magkaroon din po ng environment outside, magkaroon ng activities outside para po hindi tayo ma-exhaust at hindi po mag-increase ang burnout feelings po natin, mga individuals. Working man po, student man yan, or even sa mga kabataan po natin. So it's more on a collaborative and everyone's, I'm really hoping sana po makatulong yun. Ganun po.
4: Okay, ano man pwede siguro ipatago muna yung cellphone mo sa mga kaanak mo, no? Halimbawa, patago mo yung cellphone mo sa asawa mo tapos hindi sabihin kung saan nilagay para mapagod ka hanggang sa hindi mo nalang hanapin. Parang ganun. Prof, pero ito, pahabol ko na lang. Balikan ko yung mga bata. Mga nasa ilang taon po kaya? Sa tingin ninyo, from your perspective, nasa ilang taon kaya pwedeng payagan na yung mga bata to go online or to play video games? Kasi yung iba, may nakikita tayo, toddlers pa lang, nagjo-joy scrolling na, nagdo-doom scrolling na, eh.
3: Actually po, on my end, handling different individuals or cases already po, mahalaga po siguro yung, di ba po, may primary pa tayo from kinder to grade 6. Siguro po, I mean, that time, maybe hanggang 10, 11, 12 ata po, if I'm not mistaken. Siguro po hanggang 10, 11, at least hanggang 10, maybe, at least hanggang 10 po will do. Kasi kung yung time po hanggang 10, magiging dependent na po yung bata, hindi po nila alam anong buhay outside. Kasi, actually po, just to share with you po kung ano po ang characteristic natin ngayon, kung ano pong behavior natin ngayon, ay rooted po ng pagkabata natin. Even yung behaviors natin, pagiging emotional, pagiging even, kahit nga po pag-ayos ng gamit, rooted ng pagkabata natin. Kaya kailangan po, within 1 to 10 years old, nung bata po, try them to explore themselves without the phone, without the media itself. Kahit po pag 11 and 12, para medyo, ano po, merong proper limitations, proper groupings po ng activities. From 1 to 10, wala mo ng phone. From 11 to 12 to 20, that's the time they'll be more exposed to. So, more on balance po talaga. Kasi before, mga time po natin, again, wala naman pong ganyan eh. Kaya po na-explore natin yung sarili natin at kahit pa paano po, we'll develop po yung mga some aspect of our personality. Compare po sa mga kabataan ngayon, dahil po they're being exposed to media, nag-iiba na rin po yung behavior nila and even their emotions. So sana po, hanggang 10 will do, 11 will do, okay na po yun.
2: Okay, minsahin niyo na lang po, Prof, sa ating mga kababayan, lalo na sa mga magulang, hinggil sa paggabay ng kanilang mga anak at pati na rin sa mga adults na nahuhumaling sa mga video games.
3: Okay, maraming salamat po, ma'am, sa ating mga audiences po. Make sure to manage your screen time, that's number one. And number two po, for example, you experience bullying or harassment brought by the media, please make sure po na, I mean, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po ang team of the PTV and even our team for, I mean, ako po, a psychologist to help you para po sa inyong mga nararamdaman. And also, make sure, kung medyo alarming na po, don't hesitate to be checked by psychologist and also psychometrician. Sa panahon po ngayon, napunong-puno po ng gulo, criticism, and at some point problema ang social media, please, try to check outside at hindi lang po nag-iisa ang virtual world, hindi lang po yan ang mundo natin. Meron din pong mundo sa labas. And make sure na lagi pong to prioritize your mental health. At lagi nyo pong tatandaan as well na mas mahalin po natin ating sarili. Kasi po, pag di nyo po minalang sarili ninyo, there will be possibilities of possible negative effect po sa ating mental health. So, yun lang po. At magandang tanghali po sa ating lahat. Thank you po.
2: Okay, very well said. Maraming salamat po sa inyong oras, psychologist and psychometrician Professor Justin Ray Chavez. Salamat, sir.
4: Bayan, huwag kayong bibitiyo. Manatuloy nakatutok. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
5: Tara, lumikha! Reduce, reuse, recycle. Isang special episode na tampok ang month. Artsy Craftsy, Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. Iba't ibang kulay, pantay-pantay. Dahil ang prinsipyo ng paggalang at karapatan ay walang pinipiling kasarian. Patuloy nating ipaglaban ang isang mas inklusibong mundo para sa lahat. Happy Pride Month! Isang mensahe mula sa inyo, People's Television.
6: Best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa Eats Fun. Tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan. Ang influenza o trangkaso ay nakahahawang sakit sa ninang influenza virus na nagdudulot ng impeksyon sa respiratory tract ng tao. Apektado nito ang ilong, lalamunan at baga. At naisasali sa pamamagitan ng pagbahing, pag-ubo at simpleng pakikipag-usap sa taong may sakit. Ilan sa sintomas nito ang lagnat, sipon at ubo, pamamaga ng lalamunan, sakit ng ulo, panginginig, panghihina at pananakit ng katawan. Kapag nakaramdam ng trangkaso, takpan ang bibig at ilong kung babahing o uubo. Limitahan ang pakikisalamuha sa mga kasama sa bahay. Siguruhin na mayroong sapat na pahinga. Uminom ng maraming tubig at kumain ng masusustansyang pagkain. At kumonsulta sa inyong doktor o pinakamalapit na health center. Tandaan, importante ang personal hygiene at regular na pagbabakuna sa pag-iwas sa influenza. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, dalawang dayuhang pugante na nahuli sa magkakahiwalay na operasyon sa Metro Manila ating pag-uusapan. Kasama si Police Lieutenant Colonel Michelle Olivar, Media Affairs Relation Officer ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Lieutenant Colonel Olivar, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Tanghali po, Sir George, and magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa inyong programa po.
0: Ma'am, dalawang foreign nationals na wanted sa kanilang bansa ang naaresto ng PAOC. Maaari niyo po bang ilahad ang detalye ng operasyon na ito at paano po sila natuntun ng mga otoridad?
1: Opo, Sir Joshua, no, dalawang magkahiwalay nga na operasyon po ang isinigawa ng ating mga otoridad. Katuwang ang mga foreign counterparts po. Una po, nung gabi ng June 18, 2026, naaresto po ang Korean national na si Kim Si-hon sa isang mall po dito sa Mandaluyong City. Siya po ay subject ng isang active Interpol red dot po siya sa South Korea dahil sa kasong fraud. Pangalawa po, mga umaga naman ng June 23, 2026, naaresto naman ho ang isang Japanese national na si Hideharu Inoue sa bahagi ho ng Washington Street Corner, dyan ho sa Makati City. Siya ay kinilalang high-ranking member po at manager ho siya ng tinatawag na Luffy. Ang dalawang operasyon.
0: All right, subukan natin balikan si Lieutenant Colonel Olivar para sa pinayan na dito sa dalawang na-aresto ng Japanese national.
2: Oo. Medyo curious ako doon sa napulo yung sinabi niya, yung Luffy Group. No. Ano ba talagang ginagawa nila? Nakalagay dito sangkot sa to, fraud operation. So, anong klaseng fraud?
0: Hango diba? To asik sa, I think dito sa One Piece kasi character to, Japanese character na pirata na si Luffy. I think dito hango itong kanilang organization. Yes, dapat malaman natin kung anong klaseng fraud ito at kung ano yung mga nabiktima nila dito sa ating mga kabayan.
2: Mm-hmm. Nung nakaraan, nasa, di ba, nagbiyahe ang Pangulo sa Russia. So, kasama tayo doon, dahil may nag-cover doon. So, may tumawag sa akin habang naka-layover kami sa isang, sa Middle East, may tumawag sa akin na nanalo daw ako ng cellphone, English speaking. Tapos sabi niya, kailangan lang daw niyang makuha yung PIN. Pero yung tinawagan niyang phone, wala akong banking applications
0: okay.
2: Doon. So,
0: alright. So talagang,
2: baka may ganun eh. Tapos sabi ko, hindi kita bibigyan ng oras. Nagmamadali ka doon sa PIN na hingin. Anyway, sige, balikan na natin si Colonel Olivar ng PAOC tungkol dito sa na-arrest ng Japanese national na sinasabing miyembro daw ng Luffy Group na sangkot umano sa malawakang fraud operations. Ma'am, ano po yung nalalaman ng PAOC tungkol sa grupo at paano po ang operasyon ng grupong ito sa iba't ibang bansa?
0: Lieutenant Colonel?
2: Hello, ma'am.
1: Ay, hello po. Ma'am. Sorry mo, mobile. Batay po, ma'am, sa information po ng otoridad, ang Luffy Group po, actually kung natandaan nyo po nung nakaraan, ito rin po yung naitanong nyo po sa akin, Luffy Group din po yon. So, yung Luffy Group po ay isang Japanese criminal syndicate na sangkot nga po sa large-scale fraud operation sa iba't ibang bansa ho. Si Hideharu Inoue ho ay kilalang bilang senior member at manager po ng grupong ito. Yung modus po ng grupo is mainly ho pagpapanggap. May mga miyembro po silang nagpapakilalang government official, kabilang nga daw po sa police, minsan tauhan ho ng Ministry ng Finance ng Japan upang makakuha ho ng tiwala ng kanilang mga biktima. Kapag nakuha na po yung tiwala, ayun na po, lililangin na po nila yung biktima, papasok po sila dun sa bahay ho nito, magpapanggap po na kunwari official business yun or may ginagawang investigasyon. Pagdating na po dun sa loob, ididistract po nila yung biktima, papalitan po nila yung tunay na ATM ho ng biktima, papalitan po nila ng counterfeit na card na nakatago na ho na bit-bit nila. Tapos yung totoong ATM ho, yun ho yung gagamitin nila upang makapag-withdraw po ng pera mula ho sa bank account ng biktima.
0: Okay, so ang inamin na natin, ma'am, ito po'y, kumbaga, physical sila pumupunta doon sa mga nabibiktima, hindi po ito online or gumagamit ng telecommunication?
1: Gumagamit din po sila, Sir Josh. Ito nga ho, itong Luffy, meron ho, yung kumbaga yung call center ho nga nila na andito sa Pilipinas eh. May isa ho silang tinatawag nila na call center. Tapos ho may receiver ho sila doon sa bansa. Yun ho yung pumapasok naman ho doon sa bahay. Na magpapanggap ho kunyari na may official business or magkakandak ho ng investigation. So still ho gumagamit pa rin ng telecommunication.
2: So, ma'am, dito naman po sa South Korean National na wanted din dahil sa kasong fraud at mayroon naman ng Interpol Red Notice. Ano po yung detalye nito at ano po yung kahalagahan ng Interpol Red Notice sa pagtugis sa mga international fugitives?
1: Ang Korean National po na si Kim Si-hon ay wanted nga po sa South Korea dahil sa fraud. Ayon sa record po na meron tayo, may warrant of arrest na in-issue ang Seoul Central District sa kanya ho, yung court. Nung taong 2020 dahil sa paglabag nga ho nun sa Korean Criminal Act nila pertaining to fraud. Ang warrant po na ito is na-elevate po sa Interpol Red Notice na inisyo naman nung July 2020 rin po. Mahalaga ho yung Interpol Red Notice ho, dahil nagsisilbi ho kasi itong international alert sa law enforcement agencies sa iba't ibang bansa na kung saan yung isang tao ho, ay wanted at kailangang ma-locate, ma-aresto at ma-secure habang nakabimbin yung legal sa tulad ng deportation or extradition. Depende po sa umiiral na batas at proseso, syempre. Sa ganitong paraan po, mas mapapabilis kasi yung coordination sa pagitan ng, for example, ng Philippines at foreign counterparts po natin sa pagtugis po ng international fugitive.
0: Okay. Follow-up lang, ma'am. May detalye na po ba kayo kung gaano na po sila katagal sa bansa? At kung ano-ano na po yung naging whereabouts o kinaroroon na nila yung mga ginawa nilang hideout dito sa ating sa bansang Pilipinas.
1: Sir, just sa ngayon po, ang maaari naming kumpirmahin ay yung mga lugar kung saan siya na-aresto at yung ilang informasyon na nakuha namin na ano. Si Kim Si-hon ay na-aresto po siya noong June 18, diba? Sa Mandaluyong City po. May record din po siya na naaresto na po siya noong taong 2021 sa may Taguig naman sa kasong estafa na siya naman ho ay nakumit doon sa provincial jail sa Leyte at tumakas nga po siya noong November taong 2023. Samantalang siya Hedaharu Inoue ay naaresto ho noong isang araw, June 23 sa Makati. May deportation order na rin po siya laban sa kanya na inisyo ng Bureau of Immigration noong March 2023. So tungkol po sa buong time

0: may sinabi po siyang address sa Makati at doon ikiklaim yung sinasabi ng panalunan ko. Pero ang tono niya, mukha siyang taga Middle East. Pero alam niya yung Pilipinas.
1: Opo. Ma'am, may mga kaso po na nagpapakita na may mga foreign fugitives or persons of interest na sinusubukan pong gamitin ang Pilipinas bilang lugar po na pagtataguan habang umiiwas sa kaso sa kanilang bansa. Iyan po ang dahilan kung bakit po seryoso ang PAOK sa pakipag-ugnayan po sa Bureau of Immigration, sa PNP, sa NBI, sa Interpol at mga foreign counterparts po natin, ma'am. Ang ginagawa po natin ay yung continuous intelligence monitoring, interagency coordination po, case build-up, information sharing po at mga law enforcement operations laban po dito sa mga individual or grupong may kaugnayan sa organized crime, scam network, illegal pogo-related activities, fraud, human trafficking at iba pa pong transnational crime. Malinaw po ang mensahe po ng ating pamahalaan. Hindi po magiging safe haven ng Pilipinas para po dun sa mga fugitive at mga criminal syndicates po, ma'am.
2: Okay. Ma'am, matapos po silang i-turn over sa Bureau of Immigration para sa documentation at deportation proceedings, ano na po ang susunod na proseso at paano po masisigurong hindi na sila makakabalik o kaya naman eh wala silang maiiwan o walang residual operations sila maiiwan dito sa ating bansa? Paano po yun?
1: Sir, matapos po nung kanilang arrest, yung dalawang subject po ay dinala na po sa Bureau of Immigration. Nasa Warden Facility po sila. Para po dun sa proseso ng booking, documentation, at other processes po. So doon po, dadaan sila ng, gaya ng mabanggit kahapon ng spokesperson po ng BI, dadaan po sila ng deportation proceedings alinsunod po sa ating immigration laws at yung mga established procedures po. Kapag natapos na po yung proseso, maaari na po silang ma-deport, pabalik po sa kanilang bansa kung saan haharapin nila po yung kasong nakabimbin po laban sa kanila. Karaniwang bahagi na rin ng proseso po ang paglalagay sa kanila sa immigration blacklist or alert list upang mapigilan po yung kanilang muling pagpasok sa ating bansa. Subject po to applicable rules and procedures ng Bureau of Immigration. Patuloy din po yung coordination natin, sir, sa foreign counterparts po upang matiyak na yung kanilang turnover at deportation ay naayon po sa legal processes at hindi sila makakapagpatuloy po sa mga illegal na aktividad nila habang nasa custody po natin.
0: Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Police Lieutenant Colonel Michelle Olivar, Media Affairs Relation Officer ng PAO.
3: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
8: Radyo Magazine.
7: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World League Service.
9: Ang tagintig ng FM
7: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak,
7: mas maraming mararating,
9: at mas maraming maaabot ng impormasyon
7: at serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Radyo Pilipinas,
6: news nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon
6: sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli
6: sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Impormasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
9: 738.
7: Sports Radio. 918.
9: Radyo Magazine. 1278.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang.
7: Sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
7: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
7: Serbisyo Publiko.
6: The AM and FM Collab.
7: Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
10: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
11: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi

0: mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Mayroon po may experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalaya, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag umaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Suave.
1: Learning from home may be boring. Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon.
6: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278. AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3 at the 4 the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
10: Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-PBS, ako po si Sharon Enriquez.
11: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino. At welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan.
10: Kumusta Ms. Jessel? Ang bilis lumipas ng mga araw, ano? At eto nga, nasa kalagitnaan na tayo ng taon, magki-Christmas na uli.
11: Yun lang. Tama kami, Sharon, na patapos na nga po ang first semester ng 2026 at maging ang buwan po ng Hunyo. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam sa June, meron tayong isang mahalagang usapin na hindi pwedeng palagpasin. At ito nga po ay ang Pride Month.
10: Yes, I agree, Ms. Jessel. Kaya naman sa ating mga ka-TNK with diverse SOGSC, pinabati po namin kayo ng Happy Pride Month.
11: Happy Pride Month po mga ka-TNK, no? Bagamat tayo po ay nasa tinig ng kababaihan, batid po natin na iisa lang po ang ugat ng pakikibaka ng mga kababaihan at ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community. At ito nga po ay ang patriarchal na sistema na nagtatakda ng hindi pantay na pagtingin sa iba't ibang kasarian.
10: At syempre, sistema na sa kasamaang palad ay nagre-reflect sa ating mga batas. Pero ayon nga po sa Republic Act 9710 o ang Magna Carta of Women, tungkulin ang pamahalaan ni i-review, i-amend o i-repeal ang mga existing na batas na discriminatory para sa ating mga kababaihan.
11: At Ms. Sharon, bahagi rin po ito, no, ng obligasyon po ng Pilipinas bilang state party sa Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women o CEDAW, no. Kaya naman, ang Philippine Commission on Women ay inilunsad ang Women's Priority Legislative Agenda o mas kilala bilang WPLA.
10: Teka, ano naman yung WPA, PLA, okay. Ms. Jessel? Tingnan mo, hindi ko nang
11: ang WPLA po, Ms. Sharon, at mga ka-TNK, no, ito po ay set ng mga proposed subject of bills na nabuo po sa pamamagitan ng konsultasyon sa iba't ibang sektor na layunin po nitong amyendahan o alisin ang mga probisyong may diskriminasyon sa mga existing laws po natin at isulong ang mga bagong batas na magtataguyod, magpoprotekta at magpapalakas sa karapatan at kapakanan ng mga kababaihan. At batid naman natin na marami sa ating mga kababaihan ang miyembro rin po ng LGBTQIA+ community. Kaya naman para sa ating episode ngayong araw, pag-usapan po natin ang WPLA Special Enacting the SOGI Equality Act.
10: Oh, looking forward na ako sa magiging discussion natin ngayong araw. Pero bago yan, ay batiin muna natin ng Happy TNK Listening ang lahat ng mga nakatutok sa ating programa sa Radyo Magazine, The Capital FM at PBS Receiver App.
11: Happy TNK viewing naman po sa lahat ng nanonood sa ating live stream sa Facebook ng PCW Radyo Magazine at The Capital FM at maging sa YouTube channel ng Radyo Magazine.
10: At syempre, hello rin po sa mga nakikinig sa ating episode replay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook live stream tuwing Sabado po yan, alauna hanggang alas 12,
11: alas 12 hanggang
10: alas 12
11: tanghali,
10: ng tanghali at hanggang alauna ng hapon. Okay, 12 o'clock to 1 p.m.
11: Yan po ang
10: yan,
11: replay.
10: Every Saturday po yan. Oo.
11: Yan po ang replay po ng TNK. No? At salamat din po sa mga nanonood ng TNK sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49 tuwing Sabado. Ito po ay kasabay ng replay kanina na nabanggit po ni Miss Sharon.
10: Yes. At kung sakaling gusto nyo pa rin pong balikan ang ating mga past TNK episodes, bisitahin lamang po ang PCW website, YouTube channel at Digital GAD Library.
11: Maraming mga pwede silang panooran sa atin na pakinggan, yes, ni Sharon yung TNK. Ngayon naman po mga ka-TNK at Miss Sharon, dumako na tayo sa ating featured GAD Work for the Week.
3: GAD Work na good work? I-flex na yan! Sa featured GAD Work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipatrending.
11: At para po sa ating unang featured GAD Work, deepening session para sa gender sensitivity seminar trainers, isinasagawa ng PCW. Kasalukuyang isinasagawa ng Philippine Commission on Women ang tatlong araw na deepening session sa lungsod ng Cebu para sa mga tagapagsanay ng gender sensitivity seminar. Nilahukan ito ng mga tauhan ng Philippine National Police mula sa Regions 9, 10 and 13 at kasama ang mga miyembro ng National GAD Resource Pool. Bilang co-chair ng Interagency Oversight Committee, layunin ng PCW na higit pang palakasin ang kakayahan ng ating kapulisan upang mas epektibong maiwasan at matugunan ang gender-based sexual harassment sa ilalim ng Safe Spaces Act. Mahalagang ang deepening session na ito dahil ang mga kapulisan ang unang takbuhan ng mga biktima sa pamamagitan ng pagpapailalim sa kanilang kaalaman sa survivor-centered at rights-based approach. Tinitiyak natin na ang ating mga komunidad, workplaces at maging ang mga online spaces ay mananatiling ligtas, patas at may respeto sa dignidad ng bawat isa.
10: At para po sa isa pa nating featured GAD Work, Filipina scientist tampok sa isang bagong aklat pambata. Isa pong bagong children's book na pinamagatang Isang Puwang sa Kalawakan, si Gay Jane Perez at ang Diwata Juan, ang inilunsad upang ipakilala sa mga kabataan si Gay Jane Perez. Siya ang Director General ng Philippine Space Agency, Professor sa University of the Philippines, Diliman College of Science Institute of Environmental Science and Meteorology at leader ng team na bumuo ng Diwata 1, ang kauna-unahang microsatellite na dinisenyo at ginawa ng mga Pilipino. Ayon po kay Perez, mahalagang magkaroon ng mga role model ang mga batang babae upang mas marami sa kanila ang mangarap at pumasok sa larangan ng science, technology, engineering at mathematics o STEM. Ang kanyang kwento ay patunay na kayang maabot ng mga kababaihan ang kanyang mga pangarap at maging inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga Filipino scientists.
11: At para naman po sa pangatlo nating featured GAD Work for the Week, unang Equality Expo ginanap sa Cordillera. Isinagawa sa La Trinidad Benguet ang kauna-unahang Equality Expo na nagtipon sa mga kababaihan, indigenous peoples, persons with disabilities, solo parents, kabataan at LGBTQIA+ community upang isulong ang pagkakapantay-pantay at inklusyon. Bukod sa mga programa at pagtatanghal, naghatid rin ng expo ng libreng legal consultation, HIV testing at counseling at iba pang services. Ipinakita ng Equality Expo na ang tunay na pagkakapantay-pantay ay hindi lamang pinagdiriwang, kundi aktibong isinusulong sa pamamagitan ng konkretong serbisyo at oportunidad para sa lahat.
10: At para po sa ating panghuling featured GAD Work, deepening, Rainbow Care Caravan muling inilunsad para po sa LGBTQIA at plus community. Muling inilunsad ng Philippine Information Agency o PIA ang Rainbow Care Caravan sa Pasig City bilang bahagi ng Pride Month na nagbigay ng impormasyon at serbisyo sa mahigit 300 miyembro at kaalyado ng LGBTQIA+ community. Kabilang po sa mga serbisyong inilapit ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ang PhilHealth Assistance, serbisyong pangkalusugan, murang bilihin sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo, at Media and Information Literacy Campaign. Ayon po sa PIA, mahalagang matiyak na ang lahat ng Pilipino ay may pantay na access sa impormasyon, serbisyo at ligtas na espasyo. Patunay ang Rainbow Care Caravan na ang gender equality ay naisa sa buhay sa pamamagitan ng inklusibong serbisyo para sa lahat.
11: Good job po sa lahat ng ating kapwa advocates sa kanilang mga God work ngayong Pride Month. Samantala mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag Say sa TNK.
8: Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH, kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK.
10: Okay po, para sa ating Say sa TNK question of the week. Dahil nga po ipinagdiriwang natin ang Pride Month, nais naming malaman, eto po. Sa inyong palagay, bakit mahalagang maipasa ang SOGI Equality Act sa Pilipinas? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa GAdvocates Community Facebook group, kung saan pwede kayong mag-react at pwede rin kayong mag-comment ng inyong mga insights. Tandaan po, dito po sa TNK, lahat tayo ay may say.
11: At upang ipaliwanag sa atin kung ano nga po ba ang WPLA, isang espesyal na panauhin po ang dumalaw dito sa atin live sa studio. Sino kaya siya? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
8: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode ng pinamagatang WPA, PLA Specialist Enacting the SOGI Equality Act. Kasama po natin live na live dito sa ating studio ang Senior GAD Specialist mula po sa Policy Development, Planning, Monitoring and Evaluation Division ng Philippine Commission on Women. Wala pong iba kundi si Mr. Jupiter Dayalo. Magandang hapon. Magandang araw,
2: Jupiter.
1: Sir Jupiter.
2: Welcome sa Tinig ng Kababaihan.
3: Good afternoon po sa ating lahat. Hello, ma'am. Thank you so much for this opportunity po, no, to have me here for this special episode, especially for this Pride Month. So una-una, Happy Pride Month po sa ating lahat, mga ka-TNK.
1: Okay.
2: Jupiter, para sa pag-umpisa, no, ng ating talakayan. Bilang panimula, ano nga ba ang Women's Priority Legislative Agenda o WPLA? At bakit nga mahalagang mapabilang ang SOGI Equality Act sa mga prioridad na isinusulong natin ngayon sa PCW ngayong 20th at 21st Congress?
3: Ayan. So, nabanggit kanina, no, yung WPLA nga ay ito ay parang mga bills, no, or mga polisiya na isinusulong ng PCW na dumaan sa public consultation. So, ito ay sinusulong natin ngayong 20th Congress and in advance na natin for the 21st Congress, ito na din yung mga isusulong nating batas. So, just in case na wala or hindi umusad ngayong Kongreso itong mga batas na ito, pagdating ng 21st, ito pa rin ang isusulong natin. So, kanina na nasabi na ito ay developed through public consultation that seeks to amend or repeal yung mga batas natin na matatanda na or mga archaic laws natin at yung mga mayroong mga discriminatory provisions. It also pushes for the formulation and adoption ng mga bagong legislation katulad dito at nasama dito naman syempre yung SOGI Equality Act natin. So, yung WPLA, meron po siyang tatlong pillar. So, sa pillar 1, doon yung pag-amienda ng mga archaic laws natin. Sa pangalawang pillar naman, yung pag-build ng bagong pathways, no, or progress by enacting and enabling new legislation for women's empowerment. At pangatlo naman, yung institutionalization and pag-promote ng gender-responsive governance. Sa pangalawa po, doon kasama yung ating SOGI Equality Act. So, importante na kabilang ito dahil base sa ating constitution, no, na yung every person ay dapat mabigyan natin ng dignity at yung human rights ng bawat tao na ito. At pagdating naman doon sa Article 3 na banggit na bawat tao ay free to express at free from discrimination. So, pagdating naman kanina nabanggit din, no, yung RA 9710 or Magna Carta of Women, doon na sinabi na that no one should therefore suffer discrimination on the basis of ethnicity, gender, age, at marami pang iba. So, marami ding mga legal basis ngayon at mga bagong jurisprudence na nagsusulong din, no, or nagbibigay ng protection habang wala pa itong SOGI Equality Bill or yung act mismo or yung batas mismo na magpo-protect doon sa ating mga SOGI. Isa pa, dagdag na lang natin na since the year 2000, the late Miriam Defensor Santiago filed the SOGI Equality and Anti-Discrimination Bill or yung SOGI Equality Bill, tapos na may mga legislators din tayo sa Kongreso nung nasa Akbayan Congress pa si Representative noon, Risa Hontiveros, ngayong Senate, Senator Risa Hontiveros na filed din ito nung Representative Roman. So, ang dami ng taon. Dalawang dekada na po na nakabinbin ito sa Kongreso at ngayon ay wala pa rin pong ano. Okay. Yes. So, importante na actionan na natin ito, especially tayo sa PCW.
1: Okay. Para po sa kaalaman ng ating mga ka-TNK, ano po yung SOGI Equality Act na pinakasimpleng paliwanag, although na-mention nyo po yung mga, ano po yung natatatak sa mga masa. Yes. Ano yung pangunahing layunin din nito?
3: Yes po, para sa ating mga ka-TNK, siguro pinakamadali, no, at pinakamadali nating i-embrace na paliwanag ay ito ay naglalayo na proteksyonan at protektahan ang lahat ng Pilipino laban sa diskriminasyon at karahasan na binabatay sa kanilang kasarian, orientasyon o pananamit. Yan. So, ang pangunahing layunin po nito ay hindi magbigay ng espesyal na pribilehiyo sa ating mga SOGI, but to protect everyone. Dahil lahat naman po tayo ay may SOGI.
1: Follow-up question lang, ano? kaya siguro tumatagal din yung pagpasa nito. Ang nakikita o yung iba na comment dito ay gino-glorify daw yung ano, paano nyo i-explain yung anong yon?
3: Yes po.
1: Yung tingin ng komento ng iba.
3: I think dahil po 'di ba nanggagaling din po sa ibang space din naman po at hindi pa din talaga natin kasi naipapakilala or naibababa din sa level talaga. Masyado pa po kasing technical kumbaga yung word na yung terminologies natin na ginagamit especially in how we explain or define the soji. Pero ang goal lang naman po nito ay mabigyan talaga ng protection itong mga members ng soji community kasi wala po tayong mga batas na na-enact na magpo-protect doon sa mga harassment na nakukuha nila based sa kanilang gender or kanilang expression.
2: Okay. Jupiter, nabanggit mo nga kanina na may ang layunin actually ng Soji Equality Act ay para proteksyonan o protektahan yung mga nararanasang discrimination ng mga nasa diverse Soji SC. Baka isipin lang ng mga ka-TNK natin o yung ibang tao kasi kaya hindi din napapasapat ng Soji Equality Act kasi pare-parehas naman daw na nakakaranas ng karahasan. No? Pwede ka bang magbigay ng example siguro or concrete example nga kung ano ba yung mga specific na nararanasan na discrimination ng mga nandito sa kasamahan natin na may diverse Soji SC and sa na nararanasan nila sa school, sa workplaces o maging sa access nila sa mga pangunahing serbisyo natin sa bansa.
3: Mhm. Ayun, sige. Siguro isa-isahin natin una siguro sa ano sa eskwelahan siguro no. Parang although may mga policies po tayo especially for mga yung DepEd schools kasi required talaga na may mga ordinances or mga policies sila reflecting gender and development ayan madalas may mga halimbawa na syempre yung mga trans women na mga estudyante natin ganyan hindi sila napagbibigyan na i-express ng kung paano nila gustong i-express ang kanilang mga sarili especially parang yung mga trans women natin na nagdadamit din na doon sa kanilang ano na hindi tugma sa kanilang kasarian. Ayan, so pilit sila na pinapag-dress dun sa traditional, ganyan. So napipilitan silang mag-cut ng hair nila kahit ayaw nila, ganyan. At isa pa, di ba, parang, especially kunyari sa graduation, parang gusto nilang matawag sila sa live name nila. Gusto nila na i-present talaga yung sarili nila as mga trans women. Pero hindi yun na pagbibigyan. Kaya di ba, kunyari, dito sa QC ngayon, parang, tuwing Pride Month merong graduation rights yung mga trans natin dito sa Quezon City isa yun sa mga programa kapag Pride Month na pinapag-marcha sila to express fully yung sarili nila ayun isa yun sa eskwelahan pagdating naman sa trabaho minsan nagsimula ito sa application pa lang maraming mga nade-discriminate na ng mga member ng community sa application pa lang dahil baka hindi nila ma-perform ng tama no yung kanilang mga tasks yung pagtanggi or yung hindi sila tinatanggap na agad doon sa umpisa pa lang sa pagpapasa pa lang ng resume, pagpapasa pa lang before pa mag-interview, parang nahaharangan na sila ganyan. Ayan. So last naman doon sa ano, sa kalusugan at kaligtasan. Ayan. I-cite na lang siguro natin dito marami pa rin ngayon yung may parang may pagdi-discriminate pa rin doon sa mga cases natin na mayroong mga HIV and AIDS ganyan. Na na-discriminate sila and marami din parang may mga may mga cases din or may mga reports din no na mismo yung mga medical officer ay parang may prejudge sila doon sa mga tao kaya yung mga tao or especially yung mga member ng community hindi sila nakakapagpa-test or natatakot sila magpa-test for the fear na baka ma-judge sila morally ayan. May mga sikat din na kaso sa bansa natin na kung saan yung mga trans women natin ay pinagbabawal lang pumasok sa mga nightclub or banyo, ganyan simpleng mga lugar ng kababaihan sa mga mall dahil lamang sa kanilang kasarian. So ay ganun kadami yung mga discrimination. Tatlo pa lang yung na-site natin pero pag pinalawak pa natin yung usapin natin, sobrang daming problema, sobrang daming cases na nag-a-address din ng gender-based violence or harassment niya.
1: Naalala ko lang, meron kaming ganyang instance na trainee, nag-CR sa lalaki. Siyempre, hindi, kasi naka-dress. Hindi siya pupunta, siyempre magdadalawang isip siya sa pumunta ng lalaki. Ang nangyari, nag-CR siya sa babae kasi naka-dress siya. Ano tawag yan? Trans...
3: Trans... Trans woman.
1: Oo. So, basta yung naka-dress na siya. Hindi siya pa nakadamit panlalaki.
3: Mm-hmm.
1: Medyo, kumbaga, nailang yung mga nando doon sa CR, ni-report, sabi wag siyang doon mag-CR mm-hmm. kasi dapat doon daw siya sa lalaki. Eh, pag pumunta siya sa lalaki, naka-dress din siya. Naka-dress siya, mm-hmm. di ba? Parang, kaya kumbaga, dumating sa punto na, yun nga, di ba? Kasi ang mga CR nga na ngayon is generally lalaki lang and babae. Mm-hmm. Kaya ang ginawa, yung pina-CR siya dun sa yung separate na pang babae-lalaki. Kumbaga, sa isang private na ano. Kaya minsan nga talaga mahirap. Saan? Kaya ang nangyayari, sinasabi namin, pag mag-CR ka dito ka sa personal na CR nung division chief.
3: Mm-hmm.
1: Kumbaga, ano. Kaya sabi ko nga, dapat siguro mag ano rin ng CR, hindi siguro for them or mm-hmm. for nangyari yung kundi for both men and women
3: mm-hmm.
1: na para lang kumbaga na pagpapasok sila ay para lang isasarado talaga mm-hmm. for them.
3: Parang common CR.
1: Oo, para hindi sila makikita kasi nakakailang sa iba at nakakailang din pagka sa babae or sa lalaki mm-hmm. no. Madalas po nating marinig yung criticism na nagbibigay umano ng special privilege ang panukalang batas na ito, ano po. Paano po, saan ba tayo? Ayun. Privilege na, panukalang batas na ito.
2: Oh, parang nabanggit niya na ito kanina, Mishara, na parang binibigyan natin ng
1: parang glorification.
2: Special privileges. Yes. Pero, siguro Jupiter dagdagan lang natin kung paano nga ba natin nililinaw ng PCW na itong SOGIE Equality Act bilang kasama siya sa WPLA natin no, na bakit nga ba siya hindi special privilege and ano nga ba yung pinaka gusto natin para sa batas na to.
3: Unang-una no hindi siya special privilege pero parang parang sabihin natin parang naka-segregate no itong SOGIE Equality Act dahil yung mga mas nakakaranas ng discrimination at violence dahil sa kanilang gender identity at sexual orientation at expression sa isang heteronormative na lipunan ay yung mga members nga talaga ng community ng SOGIE isa rin sa mga misconception ng SOGIE Equality Act ay ito daw ay para lang sa mga LGBTQIA+ mm. or yung mga nag-a-identify sa LGBTQIA+. Pero mali po yun dahil tayo pong lahat ay may SOGIE. Ibig sabihin, ang bawat isa ay may kinikilalang gender identity at sexual orientation. Kung ikaw ay babae o lalaki at ang pagkakilanlang kasarian mo ay tugma sa iyong biological sex, noong siya ay pinanganak or cisgender, at romantiko o sexual na naaakit lamang sa kataliwas na kasarian o heterosexual, ikaw ay tinatawag na cisgender or heterosexual, cishet o straight. Ibig sabihin, ikaw ay straight, ikaw ay may SOGIE pa rin. Mm-hmm. So, hindi po tayo naiiba. Lahat po tayo ay may SOGIE, mga ka-TNK.
1: Okay.
2: Maraming salamat, Jupiter, sa iyong mga ibinahagi sa amin. Mga ka-TNK, pansamantala po muna nating puputuli ng ating usapan. At maya-maya lang po ay aalamin naman natin kung ano ba ang role ng pamilya, paaralan at media sa paglikha ng isang pantay at inklusibong lipunan. Tatalakayin po natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
0: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Game 1, 2, 8.

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan, kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, hindi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan para po sa pagpapatuloy ng ating episode na WPLA Special Enacting the SOGI Equality Act. Kasama pa rin po natin live na live dito po sa ating studio si Mr. Jupiter Dayalo, Senior GAD Specialist mula po sa Philippine Commission on Women.
4: Jupiter, para sa pagpapatuloy no, ng ating usapan, may mga umiiral na tayong mga batas at lokal na mga anti-discrimination ordinances sa ilang lungsod dito sa Pilipinas. No? Bakit hindi sapat ang mga ito at bakit kailangan pa rin natin ng isang pambansang batas tulad ng SOGI Equality Act?
5: Ayan, sige. Marami na sa mga local government units natin ang naglunsad ng kanya-kanyang anti-discrimination ordinances at mga localized policies. Over 50 cities and provinces have enacted these ordinances, yung sa SOGI-SC nga, no? Filling the gap of pending national SOGI-SC equality law. Pero bakit ba kailangan natin ng pambansang batas para sa SOGI equality? Unang-una ay walang uniform protection kasi kapag wala itong parang national law natin. So, for example, ikaw ay taga QC, dito sa QC merong ordinance that protecting yung SOGI, ganyan. Pero pag lumipat ka ng ibang lungsod at wala yun, so nawawalan yung protection mo. Kaya kailangan no, na mas malawak siya, ganyan. Pangalawa siguro, yung tiyak na protection sa trabaho, edukasyon at serbisyo. So marami pa rin totoong kwento yung mga nabanggit natin kanina about sa mga members ng LGBTQIA+ community at individual na hindi tinatanggap sa trabaho kahit qualified sila because of how they present themselves. Simple as that, ganyan. Pangatlo siguro ay may mas mabigat kasing parusa sa mga lalabag sa SOGI kapag naging law na ito. So isa sa pambansang batas ay may kapangyarihang magpataw ng mas mabibigat na parusa at multang administratibo na talagang lilikha ng takot sa mga nang didiskrimina. Pang-apat at panghuli sigurong point ko doon ay yung pagtugon sa pandaigdigang pamantayan. Ito yung mga international commitments natin. Kanina nabanggit yung CEDAW, meron tayong mga iba't ibang pandaigdigang treaties, ganyan. So yung Universal Declaration of Human Rights at kasama ito doon. So parang kapag hindi natin kasi pag wala tayong pambansang batas na ito, so hindi natin natutupad itong mga treaties natin na ito. So mas maganda sana talaga na overall no, at 360 talaga yung experience at yung pagpasa nitong batas na ito sa ating bansa.
3: Okay, although na-mention niyo na po ito, paano po ba konkretong mapoprotektahan ng SOGI Equality Act ang mga biktima ng diskriminasyon at karahasan kapag ito ay naging ganap na batas? Paulit lang po.
5: Ayan. Sige. Siguro sa kasalukuyan kapag ang isang LGBTQIA+ person ay tinanggal sa trabaho or pinagbawalang pumasok sa isang gusali, meron tayong mahirap silang panagutin yung mga gusali na ito or yung mga tao na ito dahil mahirap silang panagutin sa revised penal code dahil walang specific crime doon sa ginawa nila. Pero kapag kunyari na isabatas itong SOGI law, ang mga napapatunayang nagkasala ng diskriminasyon ay maaaring patawan ng mula 100 to 500,000 pesos. So at pagkakakulong. So katulad ng proteksyong binibigay din naman natin sa mga vouchy desk natin sa mga barangays, aatasan din ng law na ito yung PNP na magtatag or magtatag ng special din. So i-extend natin. So parang yung vouchy and LGBTQIA+ protection desks. Yung mga pulis din natin ay isasailalim sa mga mandatory human rights at SOGI sensitivity training para masiguro na kapag ang biktima or yung nag-report ay member ng SOGI, madali nilang ma-actionan ito. So, marami pang mga naka-angkla no doon sa especially WPLA na SOGIE enactment natin no, na doon nabanggit din doon yung tungkol sa ano sa CR nga sa comfort room din. So isa 'yon sa mga polisiya din na nakapaloob doon sa WPLA na gusto nating ma-forward sa Kongreso.
3: Follow up po, sir, ano po ang mga policy recommendation ng Philippine Commission on Women tungkol po sa SOGIE Equality Act na nakapaloob sa WPLA?
5: Ayan. So, yun ang nabanggit ko kanina, yung provide gender-neutral restrooms in all public and private institutions, educational and training institutions. Siguro, 11 kasi yun, no? Pero, available ito sa aming website, pcw.gov.ph, drop down doon sa Women's Priority Legislative Agenda, drop down 20th and 21st Congress. Tapos, andoon, andoon na yung lahat. Pero, ayun, siguro, isa ko na lang din isa, yung mandate the crafting of non-discriminatory policies in employment and job retention, training and education para masagot yung mga tanong kanina tungkol doon sa trabaho, sa education, ayan.
3: Mm-hmm. Nakikita ko na po yun sa mga mall, di ba? May women, may male. Tapos merong isang ano na merong for the PWD, merong for senior, tapos babae, lalaki. Isa lang siya na pwedeng isara. Kaya magandang ilagay yon sa ating mga building, di ba?
5: Yes po.
4: Jupiter, bukod dun sa batas, ano naman po ang gampanin ng pamilya, paaralan at media sa paglikha ng isang pantay na lipunan?
5: Unang-una siguro, doon sa pamilya pa lang, no, maganda na sinusuportahan natin yung, at yung, kasi sila yung foundation eh, nung pagtanggap doon sa mga member natin ng LGBTQIA+ community. So, sana, di ba, parang bigyan natin sila ng pagmamahal na walang, ano, walang pasubali or parang walang space for, ano, ayan, at lakas ng, bimbigyan sila ng kumpiyansa. Kasi, parang, hindi sila i-treat as different, di ba? Ganun. Kasi, same pa din naman tayo, ganyan. Sa mga paaralan naman, ay magsilbing ligtas na espasyo kasi marami din mga cases ngayon ng bullying na related to gender-based bullying din, no? So, at yung stigma sa murang edad. Sa media naman, siguro, powerful din yung media kasi may power siya na hubugin yung pananaw nung people natin, ano, nung public natin.
3: Yes.
5: Tapos siguro maganda na ano, ngayon nabubuksan na yung spaces, no, parang dati kapag bakla ka, best friend ka, ganyan. Ganun lang yung laging mga role or parang para lang sa comedic relief, parang katatawanan lang. Pero ngayon, maganda na nabubuksan na yung ganitong espasyo, no. For example, yung mga last na mga film din natin na parang ang bakla ay nanay na din, ang bakla ay provider din, ganyan. So maganda na may mga ganun tayong mga kwento na ngayon na nabubuksan na din na finally itong mga usapin na ito ay nabubrought up na sa ating mga table.
3: Okay, salamat Mr. Jupiter sa iyong ibinahagi. Ngayon naman po ay balikan natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Ito po yung question uli sa inyong palagay, bakit mahalagang maipasa ang SOGIE Equality Act sa Pilipinas?
4: Ito po ang say ni Isabella Aguirre, it is important to pass the SOGIE Equality Act because it is a law that has the potential to recognize and protect all individuals. Many people in the LGBTQIA+ community have served as contributing citizens of this nation but have often been left unrecognized and unprotected by Philippine law. As they too are a part of this country, they deserve to have laws that are meant to serve them by recognizing and protecting all citizens, including those of the LGBTQIA+ community. The Philippines can further progress onwards through a new era of collaboration wherein all can contribute in a society free from discrimination. During pre-colonial times, the Philippines included people of diverse SOGIE such as the ASOG in key leadership positions. Back then, inclusion was the standard this nation upheld, and it is time to reclaim this norm.
3: Okay. Say naman po ni Chantal Flores, ang SOGIE Equality Act ay isang mahalagang batas para sa sektor ng LGBTQIA+ upang mabigyan sila ng karapatan at proteksyon sa iba't ibang aspeto at larangan ng lipunan. Ano man ang kanilang katayuan o pinagmulan, maging mahirap man o may kaya, karapat dapat silang makatanggap ng sapat na benepisyo mula or tulad ng social security, pabahay at serbisyong pangkalusugan, kabilang na po ang pangangalaga sa mental health. Sana ay maunawaan ng mga advocate at coach ang seryosong tungkulin nila bilang mga boses ng inclusivity sa halip na unahin ang pansariling interes o magpakitang yaman, lalo na kung ang mga LGBTQIA+ na ang kanilang kinakatawan at nagmula sa kahirapan. Dapat ay pantay ang pagtrato sa lahat at bawat isa ay dapat makaramdam na sila ay kabilang at laging tinatanggap sa buong komunidad.
4: Say naman ni Jensen Mika Fajardo, dapat ipasa ang SUGI Bill para sa mas pinatibay na proteksyon para ng lahat ng Pilipino laban sa diskriminasyon. Simple lang ang goal nitong legislative measure, ang siguraduhin walang matatanggalan ng trabaho, mapapatigil sa pag-aaral o matatanggihan sa ospital dahil lang sa kanilang sexual orientation o gender identity and expression. Hindi ito special rights, kundi basic human rights na nakatuon sa kaligtasan, dignidad at pantay na oportunidad ng bawat isa, parte man ng LGBTQIA+ community o hindi.
3: Okay, say naman po ni Marga Nuke, mahalagang maipasa ang SOGI Equality Act sa Pilipinas kasi isa ito sa mga paraan na maproteksyonan ang mga grupong na ma-marginalize ng dahil lamang sa kanilang sexual orientation, gender identity at expression. Kaya mahalaga pang tandaan na lahat ng tao ay may SOGI at lahat ng tao ay mapoproteksyonan rin, lalo ng dahil sa SOGI Equality Act. Walang pinipili, SOGI ang basic human rights at social protection.
4: Maraming salamat po sa mga nagbahagi ng kanilang mga insights. At sa ating pagbabalik po, alamin naman natin kung ano ang masasabi po ng ating guest na si Jupiter sa say ng ating mga ka-TNK. Abangan po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Kayo pa rin po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si PCW Senior GAD Specialist Jupiter Dayalo para po sa ating episode na WPLA Special Enacting the SOGI Equality Act.
1: Bago po tayo dumako sa ating last question, ano po ang masasabi ninyo sa say ng ating mga ka-TNK at sa resulta ng ating poll?
0: Yes, Sir Jupiter.
2: Doon sa ano no, sa mga nagpahayag ng kanilang nag-express no ng kanilang suporta sa pag-enact ng SOGI Equality Bill ay maraming salamat. Tama na kanina nabanggit natin, hindi ito special treatment, hindi ito privileged lang para sa ating mga member ng LGBTQIA+ community. At ito ay protection para sa lahat. At ito ay pagsagot lang doon sa basic human rights na kailangan nila. Diba? Basic nga lang eh. Basic lang na maprotektahan sila. Pero parang ipagkakait pa ba natin? So, mahalaga na maganda na ngayong Pride Month, pag-uusapan natin itong mga ganitong bagay. At maganda na hindi lang tayo nagiging passive doon sa usapan. Maganda na kayi-contribute tayo. So either you are maybe against doon sa bill, maganda na mag-express din tayo kasi maganda na nakakasali tayo sa conversation para mas nalalaman natin at nagiging informed tayo.
0: Okay.
1: May nag-comment din sa Facebook page natin, Jupiter, no? Ang tanong ni Erna Sumalinab, is SOGI equality apart from gender equality? SOGI is a class of legislation. What we need to deconstruct is the patriarchal culture that continues to dominate.
2: Ayan. So, doon sa pag-deconstruct ng patriarchal culture, 'di ba? Nag-root din naman talaga ito doon sa pagbawi no ng kapangyarihan sa unang-una sa kababaihan, 'di ba? Nagsimula doon yung kanina nabanggit parang sa old times pa yung mga babaylan, ganyan, 'di ba? Parang tinanggal natin yung cultural identity nila, ganyan. And kung hiwalay ba ito sa gender equality ay hindi po dahil unang-una naman ay sinasagot pa rin naman natin ang gender equality at women empowerment. Sabi nga natin do, hindi naman ito hiwalay sa kailangan natin. Ito ay panglahatan po ito. So hindi natin sina-separate ito sa SOGI SE or sa LGBTQIA+ community lang dahil ito nga po ay panglahatan. Ayan.
0: Okay. Okay, Sir Jupiter. At bilang pagtatapos, ano ang inyong mensahe sa Kongreso at sa publiko hinggil sa pagpasa ng panukalang ito?
2: Siguro unang-una na lang no sa public no sa ating mga ka-TNK at sa members ng LGBTQIA+ community. Maganda na nakikipartisipate tayo sa mga ganitong usapin no. It's equally important as joining Pride Parade. For example, tomorrow sa kanya-kanya mga lungsod sa Quezon City, sa Makati, I think maraming mga mag-celebrate ng Pride month celebrate culminating activities tomorrow. But it also equally important to join this conversation kung bakit nga ba mahalaga ang SOGI Equality Act at bakit nga ba need nating maipasa ito. Di ba mas magandang magmarcha na may dala kang advocacy na bitbit mo yung advocacy na ito. Para naman na yun sa ating Kongreso, hopefully no, ay talagang maipasa na ito. Sabi ko nga dahil na dalawang dekada nang nakabinbin sa Kongreso itong batas at marami tayong opportunity to talk to marami mga CSOs na participative, universities, even yung mga government instrumentalities natin na may mga datos na pwedeng i-provide sa ating mga legislators para mas ma-craft nila na maganda yung kanilang mga batas. So sana masuportahan natin ito. Maraming salamat po.
0: Thank you.
1: Muli, maraming salamat po kay Mr. Jupiter Dayalo sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at sa pagpunta mismo dito sa ating studio kahit maulan. Siya po ang Senior GAD Specialist mula sa Philippine Commission on Women Policy Development Planning, Monitoring and Evaluation Division. Hello rin po sa aming colleagues mula sa PDP Med sa pangunguna ni Attorney Maria Sofia Isabella de Castro.
0: Okay, syempre, shout out po tayo sa lahat ng mga nakikinig, ano? And siguro po sa puntong ito, ay kami na po ay magpapaalam. Nais nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa pamumuno po ni Radyo Pilipinas, ng Radyo Pilipinas sa pamumuno po ng Officer in Charge ni si Sir Alan Alianige at lahat po ng production personnel na nakatuwang po natin sa broadcast ngayong araw.
1: Opo, hello po sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Banggitin ko lang, may Sharon at mga ka-TNK. Magandang hapon kay Shika Sandigan, Teddy Bernal, Happy Pride Month din. Jazz Jing, na watching from Pangasinan. Jayzo Zarate, na watching from God ng Rodriguez Rizal. Romel Livid, Nora Bien Capistrano from Cavite State University, Imus Campus, at sa Grant Her Divorce PH and Glenn Martinez Borlaza. Salamat po sa panonood at pakikinig ng Tinig ng Kababaihan. At salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita Valdeavilla at sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo sa TNK Production Team.
0: Tandaan ang laban para sa kapantay-pantay ay hindi nagtatapos sa pagdiriwang ng Pride Month. Ito po ay isang pang-araw-araw na commitment, kaya naman panahon na para wakasan ang diskriminasyon base sa kasarian at simulan ng tunay na pagbabago sa ating lipunan. Dahil sa gender equality, wala nang she or he. Ang meron na lamang ay we. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
1: Ang pagpasa po sa SOGI Equality Act ay hindi lamang para sa iisang sektor, kundi para sa lahat ng mamamayan na naghahangad ng isang bansang may hustisya, pagkakapantay-pantay at respeto sa dignidad ng bawat tao, anuman ang kanilang kasarian. Hindi po nagbibigay ng special privileges ang SOGI Equality Act. Ito po ay kumikilala lamang sa karapatang pantaon ng bawat Pilipino. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Jessel Aquino.
0: Muli po, Happy Pride Month sa ating lahat.
1: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan.

0: Ara a Raggio Magazine.
1: 1278 AM.
2: Spina la casa. Spina la
3: casa. Raggio Filipinas.
1: Raggio.
2: Publico Radio Filipinas. And Capital 104.3 Colab.
1: Colab.
4: Raggio Magazine.
2: Sports Radio. Raggio Filipinas. World Service.
5: Ang tagintig ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko.
1: Radio Filipinas. And Capital 104.3 Colab.
2: Raggio Filipinas.
1: News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon. Sa Philippine Sports Broadcast.
1: Ipapahuli.
2: Sa mahahalagang kaganapan.
4: 66 Informasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
5: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
2: Sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
1: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM Collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
9: Ano nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver?
10: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulance.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
7: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
9: Makapal yung semento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
8: Oo.
9: Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apare hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
1: Huwag!
2: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
3: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
3: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, bes!
6: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Informasyon.
21: GIS, your General Information Station.
22: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Usapan.
1: Mga programang aabangan.
2: Agahan ang gahaponan.
3: 66 Information. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.

0: alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
1: Alas dos na, Golden Heart na! Nagbabalik ang programang May Puso at Malasakit para sa Seniors. Ito ang Golden Heart, puso para

0: sa Seniors, Season 2, hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan naman ang ating live streaming sa Radyo Magazine 1278, 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Ako si Mercy Gutierrez, ang chairperson at chief executive officer ng National Commission of Senior Citizens. Makakasama ninyo ako sa buong Season 2 ng Golden Heart, Puso para sa Seniors. Ngayong hapon, pag-uusapan natin ang mga sumusunod. Love scam. Target din umano ang mga older persons. Paano nga ba makakaiwas ang mga older persons sa iba't ibang uri ng scam? Aalamin natin yan. Bago tayo mag-umpisa, kumustahin natin ang lahat ng mga regional offices natin mula Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin ang mga masisipag nating kasama sa Central Office ng National Commission of Senior Citizens. Ngayong hapon, napakahalaga ng ating topic dahil kamakailan lamang ay nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC laban sa iba't ibang scam, lalo ngayong Feb-Ibig month. At majority o karamihan umano sa mga nabibiktima ng scam ay mga older persons. Ayon naman yan sa Scam Watch Philippines. Sa pag-alam natin sa pulso ng mga ka-Golden Heart, ito ang ilan sa mga scam na kanilang idinulog. Text mula sa isang fake GCash number na nagsasabing may ayuda mula sa DSWD kapag pinindot ang kalakip na link. Mga ka-Golden Heart, scam po yan ayon sa DSWD. Makikita naman sa ating screen ang 80,000 yearly pension para sa mga senior citizen. Naku, kumalat po ito sa social media. At hindi lang isang post, kundi napakarami po. Hinikayat ng post na mag-register sa link ang mga older persons. Ito po ay scam at fake. Dahil una, walang batas na nagbibigay ng 80,000 pesos para sa mga older persons. Kaya huwag po kayong maniniwala dyan. Makikita sa screen, isang YouTube video na may 10,000 views na as of February 19, 2026 na nagsasabing inaprubahan ng House Panel ang 5,000 Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens. At ngayong buwan umano, makukuha yan. Naku po, hindi din po totoo yan dahil hindi pa po na isa sa batas ang Universal Social Pension Bill. Again, huwag niyong paniwalaan yan. At bilang bahagi ng ating talakayan sa mga nagkalat na maling impormasyon at scam, nangalap kami ng ilang tanong mula sa mga older persons. Pakinggan po natin ito.
1: Bilang isang senior, paano ba kami mapaprotektahan sa mga scam? Lalo na hindi lahat ng senior ay techie.
0: At para sagutin yan at bigyan pa tayo ng impormasyon tungkol sa scam, kasama po natin ngayon si Mr. Art Samaniego Jr., co-founder ng Scam Watch Pilipinas. Isa po siyang tech expert at editor. Magandang hapon at welcome sa ating programa.
2: Good afternoon po. Good afternoon sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood.
0: Mr. Samaniego, maaari po bang i-share sa ating mga tagapakinig kung ano ang Scam Watch Philippines?
2: Opo, Scam Watch Philippines po ay isang organization kung saan tumutulong kami educate ang mga netizens paano maging hindi maging biktima ng scam. Naitayo po namin yung Scam Watch Philippines kasi po merong isang 77-year-old na lalaki na lumapit sa amin at humihingi ng tulong kasi na-scam siya. Yung pang-dialysis money niya nawala dun sa kanyang e-wallet. So nung tinulungan namin siya, sinamahan namin siya sa law enforcement, pero medyo nagkaroon ng problema kasi pinagpasapasahan siya. Mm-hmm. At doon namin naisip na kailangan nating masolusyunan itong pang-i-scam ng mga ito, lalo na yung mga binibiktima. Yung most vulnerable sector of the society, yung mga senior citizens at yung mga bata po. So kaya tinayo namin ang Scam Watch Pilipinas para tulungan ang gobyerno natin para ma-educate ang mga tao.
0: Naku,
2: ang mga netizens, lalo na ang mga bata.
0: Napakaganda ang ginawa niyo yan, Mr. Samaniego. At sa tingin niyo, gaano na ba katalamak ang scam sa Pilipinas? Ganong kadami
2: naku,
0: na?
2: Ano po, ang dami ng nai-scam, ang dami ng naluloko, ang nagiging problema minsan natin, wala tayong eksaktong numero kasi hindi nagre-report yung mga nai-scam. Kasi nahihiya sila. So imagine 60 years old na nabiktima ng love scam.
0: Naku,
2: nakakaya na yun. So nahihiya yung mag-report. Oo, nahihiya yung mag-report, hindi lang sa... dahil sa pamilya nila, kundi dahil sa mga kaibigan nila na takot silang pagtawanan. Pero sinasabi po namin na kailangan po natin i-report to dahil pag di tayo nag-report, ang maaaring susunod na maging biktima nito, yung mga kamag-anak natin o mga mahal sa buhay.
0: Oo, ano naman ang tinatawag nating love scam? At saan ito nagmula?
2: Apo, yung love scam po, tinatawag din itong relationship scam. Ang relationship scam, yung scammer, kinukuha yung loob ng kausap niya, kinukuha yung tiwala, minsan nililigawan pa, at pag lumabas na, at kung nagtiwala na, naging kampante na loob nung gusto niyang biktimahin, nangihingi na ng pera. Minsan hindi direkta yung panghihingi ng pera. Ito yung isipin natin kasi sinasabi ng iba, ay hindi naman siya nanghingi, ako yung nagbigay. Kasi ang ginagawa nila, biglang meron silang sad story sa'yo. So halimbawa, yung isang senior citizen na nakausap ko, biglang meron lang nakipag-usap sa kanya online, nag-message sa kanya, at araw-araw na nakikipag-usap na sa kanya. Isang buwan po yun. Araw-araw nag-good morning.
0: Tuwing gabi, nag-good night. Sa niya sa telepono, doon sa... sa paano
2: sa messenger.
0: Sa mga messenger. Ano naman ang mga palatandaan o red flag ng isang simpleng pakikipag-usap ay maaari humantong sa scam?
2: Ano ito? Ang palatandaan ito, pag hindi mo kakilala at nag-message sa inyo, at ang unang message niya ay nagagandahan siya sa inyo at gusto niya makipag-relasyon sa inyo, magduda ka na. So yung nakausap namin, ganun yung nangyari. At ito po ang minsan matatawa kayo kasi yung kausap niya, yung isang retired military daw na nasa Middle East, biglang nawala. After 3 days, siyempre siya nag-aalala, bakit hindi na nag-good morning sa akin? Bakit hindi na nag-good night? So nag-aalala siya, ang ginawa niya, hinanap niya. So hindi niya nakita, pero on the third day, yung taong yun, nag-message sa kanya. So sabi niya, ano nangyari sa'yo? Sabi nung kausap niya, nagkasakit kasi yung tatay ko. At kailangan ko sana ng pera.
0: Nako, yun
2: na. So siya yung nag-volunteer. Ay, tutulungan kita.
0: Nako.
2: So eto na, doon na nagsimula yung pangungutang sa kanya. At eto po, ang problema po kasi sa love scam, hindi yan nag-stay as love scam. Tumatawid yan sa ibang scam. Nagiging investment scam. Nagiging cryptocurrency scam. So eto ngayon, kausap niya, sabi sa kanya, nahihiya naman ako, ang dami ko ng utang sa'yo. Ganito na lang, mag-invest ka, may kakilala.
0: Naku, yan na.
2: Ayun, eto na, nag-invest siya, hinihingi siya ng 120,000, nagpadala siya ng 120,000. Kasi investment dun daw sa cryptocurrency. Na ang platform, peke din. Naku, kala niya totoo, pero peke din yun. So nung wala na siyang maibigay, inutusan pa siyang mangutang.
0: Mr. Samaniego, yung nag-report sa inyo, kaya kayo nakapag-umpisa nitong inyong organisasyon, ay isang senior citizen. Sa inyong pananaw, bakit vulnerable ang older person sa cyber fraud?
2: Kasi po, ang mga seniors natin, likas na maunawain, likas na matulungin. At ito mga seniors natin, o kahit yung 50 years old and above, kahit hindi pa senior, basta Pilipino, nakikinig yan pag may humingi ng tulong, pag may naging problema. So, ito yung yung strength natin na kung saan ready tayong tumulong, nagiging vulnerability na din natin.
0: Mr. Samaniego, paano tumutulong ang Scam Watch Pilipinas sa mga nabiktima ng scam? May hotline o help desk ba kayo na maaaring i-contact o lapitan?
2: Opo, ang ginagawa po namin, pinapatawag namin sila sa 1-3-2-6. Ito po yung interagency hotline against scam.
0: Ang daling tandaan.
2: Tawagan lang po nila 1-3-2-6. Ang sasagot po dyan, nasa CICC, very capable po yung mga cybersecurity professionals natin sa CICC. Mm-hmm. At sila yung tutulong sa inyo. Ang Scam Watch Pilipinas naman, ang ginagawa po namin, kami po yung nag-educate. Meron kami mga educational campaign. Mm-hmm. Nagbibigay po kami ng libreng talk sa mga senior citizen, sa mga schools, religious institutions, mm-hmm. at mga bata.
0: Naku, ang dami yun palang ginagawa. Usually, nagre-report ang iba pag na-scam na. May mga success story po ba o testimonya na galing sa mga senior citizens na natulungan ng Scam Watch?
2: Opo, natulungan ng CICC po ang tumulong. Saka PNP Anti-Cybercrime Group. Mm-hmm. Sila po ang tumutulong. Mm-hmm. Kasi meron silang karapatan na habulin itong mga scammer na to. Pero ang importante po kasi, pag na-scam kayo, i-report nyo agad. Mm-hmm.
3: Correct.
2: Dapat mabilis kasi ang bilis po ang kumilos ng mga kriminal.
0: Mm-hmm. Kaya dapat ating CICC at saka NBI, ano, Mr. Samaniego?
2: Opo, pero ang mabilis kumilos po ngayon ang CICC at ang PNP Anti-Cybercrime.
0: Nako, mabuti naman po. Ano naman ang inyong payo o mensahe sa ating mga older persons na nakikinig at nanonood ngayon?
2: Opo, hindi pong masama na magduda tayo sa lahat ng mga natatanggap natin mm-hmm. message. Halimbawa, biglang may nakipagkilala sa inyo, biglang merong gustong, biglang interesado sa inyo. So magduda ka kagad. Huwag basta-basta maniniwala. So yun lang po ang kailangan natin magduda. Pangalawa po, hindi po masamang magdamot. Huwag basta-basta magbibigay ng pera sa hindi natin kakilala. Huwag basta-basta magbibigay ng impormasyon. Kasi po, dalawang bagay lang ang gustong makuha ng mga kriminal na to. Pera at information. Kasi yung information na yan, pwedeng gamitin yan against you sa susunod na mangi-i-scam sila. So, kailangan po nating magduda. Pangalawa, kailangan po nating magdamot. Pangatlo, mangi-snab po tayo. Hindi masama mangi-snab pag naghihingi na ng pera o naghihingi na ng information yung mga criminal na. At ang pinaka-importante po,
0: para sa ating protection.
2: Oo.
0: Yan. Ay, naku.
2: Ang kasunod po, kailangan din magsumbong kasi pag di tayo magsumbong,
0: maaari at
2: susunod na biktima yung mga mahal natin sa buhay.
0: Maraming salamat, Mr. Art Samaniego, at maraming salamat sa pagkatatag nyo na Scam Watch. At ngayon ay nasasabihan natin ang ating mga nakatatanda na mag-ingat. At maraming salamat po sa inyong panahon at pakikipagtalakayan sa atin. At ito po ang masasabi natin sa ating mga nakatatanda na kapag na-scam, tumawag at mag-report sa National Anti-Scam Hotline. Huwag kayong bibitiw, Mangka Golden Heart, dahil pag-uusapan pa natin ang programa ng gobyerno laban sa mga scams.
4: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
9: Hala, totoo? San ka sumali?
8: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
9: Naku po! Juan! Scam yan!
8: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
9: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
8: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
9: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
8: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
9: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
8: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
9: Kaya huwag magpabudol, bes!
10: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
11: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
12: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
11: Sus! Sino naman magpapaluko sa ganyan?
13: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
11: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
14: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
11: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
13: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
14: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
5: World class na tanawin! Explore na natin!
7: Love of the Philippines!
5: Likhang sining na proudly Pinoy! Influx na yan! Radio Magazine,
4: 1278
6: Radio Pilipinas!
7: Radio Publiko!
15: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
0: Nagbabalik ang ating programang Golden Heart, puso para sa seniors. Para naman malaman natin ang mga updates sa programa ng NCSC, narito ang Senior Spotlight News.

0: Para sa taong 2024 at 2025, may kabuuang 2,839,390 na ang naipamahagi para sa 268,333 grantees na may milestone ages na 80, 85, 90, 95 at 100. Kaignay po dyan, kanina umaga ay nagtungo tayo sa Taguig City para ipamahagi ang 100,000 cash gift para sa isang centenarian na si Mr. Placido Martinez Almanon. Ayon sa kwento ng kanyang kamag-anak, noong kanyang kabataan ay nagtrabaho siya bilang isang security guard. At pagkatapos ng kanyang pagre-retiro, nagpatakbo siya ng isang maliit na sari-sari store. Happy birthday sa iyo, Lolo Placido! Alam niyo mga Golden Hearts, sa pangunguna ng NCSC-NCR, isa si Lolo Placido sa mahigit na 800 milestone agers na tatanggap ng cash gift mula Pebrero 20 hanggang 23, 2026. Sa unang bahagi ng taon, may kabuuang halagang 16,560,000 ang ating paunang ibibigay. Bahagi rin ito ng Nationwide First Quarter 2026 CGD Program ng Komisyon bilang pagpapakita ng patuloy na pagkilala at suporta sa mahahalagang ambag ng mga older Filipinos sa lipunan. At para sa ating susunod na update, mayroon tayong good news, mga ka-Golden Heart. Dahil higit 9 million older Filipinos na ang nakapagparehistro sa Senior Citizens Online Registration o SCOR ng NCSC. As of February 19, 2026, umabot na sa 9,100,088 senior citizens sa buong bansa ang nakapagparehistro na sa online database platform ng NCSC. Sa tulong po ng SCOR, mas pinadali na ang pagkalap ng bilang at pagkakakilanlan ng bawat older person sa bansa. Malaking tulong din ang inyong pagpaparehistro sa pagbuo ng mga programa at pulisiya para po sa inyong kapakanan. Kaya naman, inaanyayahan ko po ang lahat ng ating mga ka-Golden Heart na hindi pa nakapag-register na makiisa at maging kabahagi ng pagpapaunlad ng ating bansa. Makikita po sa inyong screen kung paano mag-register. Para sa pagpapatuloy ng ating programa at diskusyon, pakinggan natin ang isa pang tanong tungkol sa ating topic ngayong hapon.
1: Paano kami makakapag-report ng scam at anong mga programa ng gobyerno para sa kanilang senior citizens laban sa scam?
0: Para bigyan tayo ng kasagutan, makakasama naman po natin ngayon si Director Rojun V. Hosilios, Director for Cybercrime Investigation Office, Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ito po ay sa DICT. Magandang hapon, Director. Unang tanong po natin. Bago natin sagutin yung tanong, ano nga ba muna ang ahensyang CICC at ano ang mandato nito?
2: Chair, maraming salamat po sa pag-imbita sa CICC sa inyo pong programa. Sa mga nanonood po sa atin ngayon, maraming salamat po sa pag-imbita po sa CICC. Yung CICC Chair is a creation po ng ating Republic Act 1075 or ang Cybercrime Prevention Act. At ang CICC ay isa sa mga competent authorities sa batas na yan po. Isa sa amin pong competence bilang ahensya is ang pagtulong direkta sa ating mga mamamayan na nabibiktima ng cybercrime, lalo na ng mga scams.
0: Director, may mga programa o kampanya ba kayo para sa mga older persons laban sa mga scammers?
2: Abay, meron po talaga, Chair. In fact, nung December po, nag-launch po tayo ng programa nating Scam Safe. kung saan ini-encourage natin yung mga tao, lalo na yung mga senior citizens natin, na kung may napapansin po sila na message o kaya'y email o kaya'y may nakikipag-ugnayan sa kanila sa mga messaging platforms, at sa tingin nila ito'y scam, eh bago sila mag-engage, tumawag muna sila sa hotline natin 1326 or i-engage ang CICC Scam Safe Team via sa ating meron tayong Facebook, meron tayong Messenger, at meron din po tayo sa Instagram kung saan doon po makipagsalamuha po sila sa amin, isumbong po nila ang tingin nila na baka scam ito. Before sila mabiktima, at least ma-advise na po sila. At meron po kaming database na pinagbabasihan kung masabi namin kung ang nagko-communicate sa kanila o ang numerong ito or ang mga messages na natatanggap nila baka scam. So ma-advise na po sila bago sila ma-scam.
0: Kagaya nga ng sinabi ni Mr. Samaniego, na huwag ka agad mag-click, no, doon sa mga link, no?
2: Tama po yung
0: na sinasabi niya. Mayroon bang mga kaso ng love scam na nabiktima ang isang older person, at ano ang naging hakbang ng CICC para tulungan ng older person?
2: Actually, Chair, marami. Marami na rin. In fact, nailagay namin sa aming Facebook account.
0: May nag-report na rin.
2: Marami
0: Hindi
2: po.
0: Hindi na nahiya at nag-report.
2: Actually ho, siyempre, tinatago naman po natin ang kanilang identity. Pero may nag-report po sa amin na nabiktima, meron pong nabiktima ng sobra sa 500,000. Meron din pong nabiktima recently ng 50,000. Yung mga, ang nangyayari ho kasi minsan, Chair, is matagal na engagement. Matagal na yung sinasabi nga ni Sir Art Samaniego kanina, na nagmamakaawa. Minsan, dahil sa mga kadramahan nila, ikaw na lang ang tutulong.
0: Ikaw parang nagkakaroon na ng relasyon, ano? Nagkakaroon ng friendship, pagkatapos biglang mawawala. Ikaw naman ngayon, na-friend, alamin mo kung ano nangyari sa kanya. Oh, yun na yung umpisa.
2: Yun nga ho eh. Pagkatapos, syempre, being a friend, tayo naman, likas sa ating mga Pilipino na matulungin.
0: Tumulong.
2: At likas sa atin ang maawain. Eh, ito naman ang ginagamit ng mga cyber criminals. Na mga magagandang asal natin na kanilang ginagamit at para tayo ay malinlang.
0: Kasi, Director, okay yung advancement sa technology, ano?
2: Opo.
0: Pero kung kaano tayo kabilis sa ganyan, mabilis din yung mga scammers.
2: Oho.
0: Sa teknolohiyang yun, napanuloko.
2: Especially, ang marami po sa cybercrime, sabihin ko po siguro mga 90% of cybercrime is actually para may... para sa financial gains, para po makakuha ng pera sa ibang tao. Kaya ang mga scammer po natin, ang mga threat actors natin sa online, ito lang ang pinag-iisipan araw-araw kung paano makapanglinlang, paano makakuha ng pera sa ibang tao sa masamang paraan. Kaya grabe ang advancement po.
0: Director, mayroon kayo na italang kaso ng love scam sa mga senior citizen noong nakaraang taon?
2: Meron po, Chair, nung 2025, meron po tayong 366 cases na ang victims po nito are senior citizens. Ngayon pong 2026, February pa lang po tayo, pero ngayon may 23 cases na po tayo involving senior citizens.
0: At saka meron ba tayo idea how much yung nawala sa kanila at naloko sa kanila?
2: This goes from, ano po, this goes from hundreds of pesos to malalaking thousands of pesos po talaga.
0: Na ibabalik pa ba sa kanila yung mga nawala nila?
2: Naku po, Chair, yun ang malungkot na balita. Ayun. Dahil mahirap pong maibalik. Dahil ito naman pong mga kriminal natin, alam naman ho natin, basta't online ho yan, pwede tayong magtago. Pwede tayong, may anonymity tayo online eh.
0: Kaya, panay na mga fictitious, no?
2: Opo, kaya ang ginagamit nila, fictitious or hiram na mga accounts. Or ninakaw na mga accounts. Kaya ho, ang hirap pong habulin. Kaya nga po yung...
0: kaya pala dyan pumapasok yung nahak yung aking account.
2: Opo, opo.
0: Yun, gagamitin nila yun.
2: Oho, manghahak ng account. Ang iba din po sa ating mga kababayan, talagang binibigay nila ang kanilang mga account for a fee. para gamitin. Eh ngayon, yun nga ho, maging babala na rin ho sa ating mga kababayan na meron na tayong Anti-Financial Account Scamming Act po ngayon, mm-hmm, na yung mga mules, yung nagpapagamit ng mga financial accounts, ay may pananagutan na sa batas. Kaya sana, wag na nating ipagamit yon sa mga scammers. Lalo na, hindi naman natin kilala. Eh kung tayo ang hulihin ng pulis, tayo ang hulihin ng NBI, kawawa naman ho tayo dahil hindi naman tayo nagbenepisyo. Pinahiram lang po natin ang ating financial account.
0: Direktor, halimbawa, magre-report ako ng online scam. Ano ang proseso ng CICC sa pagtanggap at pag-imbestiga nito?
2: Kami po, very simple po ang process natin. Straightforward po ang process natin sa CICC. Pag tumawag po kayo sa 1326, may live na tao po dyan na mag-entertain po sa inyo. Hihingin lang po ang mga basic details niyo po at ang mga basic na ebidensya pertaining sa atin pong kaso. Pagkatapos, ipaproseso na po namin yan at aalamin namin kung sino nga po yung threat actor. Most of the time, pag may initial na po tayong findings sa CICC, pinapasa na po natin sa mga investigating agencies natin, tulad ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group at ng NBI Cybercrime Division po.
0: Ano namang klaseng suporta ang binibigay ng CICC sa mga biktima ng scam? At papaano naman yun na poprotektahan ang privacy at seguridad ng mga nagsusumbong ng scam sa inyong opisina?
2: Chair, talagang iniingatan natin ang individual information, ang personal information ng mga lahat ng nagsusumbong po sa atin pertaining to scams. At ang masakit pa nito, Chair, is yung re-victimization ng lalo na sa mga love scams natin.
0: Ito doble pa?
2: Opo, kasi pag nabiktima po ngayon, minsan nag-a-advise po kami, meron po kaming isang kaso na nag-advise na po kami na love scam po yan. Uh-huh. Pero syempre, napaibig na ho itong biktima.
0: Naku.
2: Bumigay pa ho ulit. Kaya,
0: senior citizen ba yan?
2: Yes po.
0: Naku po.
2: Ito ho yung, ito po yung ginagawa namin na ginaguide po namin sila at kung may pinakilala po sila sa amin na kanilang kaibigan or kamag-anak na tumutulong sa kanila, yun ay ini-influence din namin po at pinapayuhan din po namin yung kamag-anak na yan or ang kaibigan na sana makonvince ang biktima na wag nang magpadala ng pera dahil alam naman po namin na ito'y isang scam.
0: Opo. So, sinasabihan nyo ang mga kamag-anak o kasama ng senior citizen.
2: Opo.
0: Pero paano kayo nakaka-contact dito sa mga kasama naman ng senior citizen? Kasi kasama sila ng nagre-report.
2: Palagi po. Kasama
0: at,
2: po sila, Chair.
0: Napipigilan naman. Nakikinig naman. Nai-influence.
2: Unfortunately, minsan po talaga hindi rin nakikinig sa atin ang
0: baka
2: ating
0: naman sa mga atin dito sa commission makinig na.
2: Sana ho. Si Chair na ho ang nagsasabi na kung hindi natin kilala, huwag tayong masyadong
0: mag-engage.
2: Huwag
0: nang pansinin.
2: Opo, opo.
0: Makipagkwentuhan na lang tayo sa ating mga kaibigan.
2: Oo nga po. Mas better pa naman, Chair, kung live ang kwentuhan kaysa sa online.
0: No, hindi mo kilala, hindi mo nakikita. Oh. Sabi nga ni Mr. Samaniego, okay lang na maging snob.
2: Opo.
0: Maging snob tayo sa mga manloloko.
2: At maidagdag ko rin, Chair, yung mga protection natin sa buhay natin, sa physical na buhay natin, yun din dapat ang ini-implement natin sa online na buhay natin.
0: So, ano po ang inyong magiging mensahe at paalala sa ating mga older persons para makumbinsi natin na
2: yun
0: sila
2: po
0: ay makinig sa inyong mga paalala sa ating mga Golden Heart listeners?
2: Oho.
0: Ayan, sabihan nyo nga sila.
2: Minsan, common sense lang naman po talaga kung anong ginagawa natin sa ating aktual na buhay, yun din ang gawin natin online.
0: Mm-hmm.
2: For example, kahit po may nagpapakilala po sa labas ng ating bahay na, "Oy sir, may sulat kayo," or "Sir, may package po kayo." Eh hindi naman tayo agad-agad lumalabas.
0: No, ganun 'yun.
2: So, ganun din ho sa online. Pag hindi na natin kilala masyado itong taong 'to, bakit natin ini-entertain? Yun nga po, yung mga basic po na mga internet hygiene dapat po nating i-perform. Tulad ng Huwag tayong mag-akala na merong isang tao na safe online. Lahat po tayo, hindi tayo safe online. Mm-hmm. Walang total security po sa cyberspace. Mm-hmm. Pangalawa po, dapat maintindihan po natin na hindi yun private space ang internet. Not because na nakikipag-usap ka lang via messenger, private space na po yan. Mm-hmm. Pwedeng merong ibang nakikinig. Mm-hmm. Kaya whatever na mga private na mga thoughts or mga private natin na mga pictures or identities, hindi natin dapat sinishare online. Yeah. Opo.
0: Remain it private.
2: Opo. At of course, yung na-discuss din po kanina ni Sir Art Samaniego, na lahat po tayo na gumagamit ng internet ay may anonymity. Mm-hmm. Hindi pwede tayong magtago online ng ating totoong personalidad. Mm-hmm. Kaya ho, huwag tayong magtiwala sa mga kausap natin online.
0: Naku, Direktor.
2: Opo.
0: Maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng ganitong impormasyon at paalala sa ating mga nakatatanda. Opo. Siguro maiimbita namin kayo muli para again remind our senior citizens kasi medyo mahirap palang kumbinsihin ang iba.
2: Opo.
0: Na nagdodoble pa ng pagiging biktima.
2: Nako, so, willing na willing po kami, Chair, na palaging bisitahin ho kayo at makapag-share ng aming mga experiences para po sa ating mga senior citizens.
0: Yan po si Director Rojun Josilios from the CICC of the DICT. Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita sa inyong mga screens ang contact information ng aming 16 regional offices sa buong bansa. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin sa aming official YouTube account. At para bigyan tayo ng inspirasyon, panuorin po natin ang golden story ng 80 taong gulang na si Pablo Medina Lamostre mula sa Dasigpit, Agusan del Norte.
3: Mag-gym ng kugtuyo. Eh, para kayo, mabuntag, hala din ni Panilhig, magkuhan, sila na yung mga trabaho, alsa-alsa. One week. One week straight, kada hapon kung wala yung uwan, straight ko.

0: ako si Pablo Medina Lamustre. Ang edad ko 80 years old. Nagapuyo ako din sa District 4 Hilltop Palkata, Talisay, Agusan del Norte. Magtuo ko tabang sa Ginoo tingali ang paghatag sa akong taas edad. Unya sa una mong bata pa ko, di ba ko bisyoso mo, inu-inu, mga parang kuhan, mga kahilayan, dili ko ana. So, actually, na ako'y taning mutas ng edad na agigibati. Pareha ng diabetic, high blood, pero kalo sa Diyos na may tambal ihatag sa gobyerno, ang gym na lang ko kay para mawa ang akong kaluya ba. Mag-gym lang kong tuyo. Kaya para makuhan kayo, mabuntag, hala din ko nilhig, makuhan, sila na yung mga trabaho, alsa-alsa. Kanya, pag alas dos, gym lagi ko. Ha? Oh. Ha? 1 week. Oh, 1 week, straight. Kada hapon kung wala yung uwan, straight ko. Gikan sa Monday at to Saturday. Ang wish ko lang, tabangan lang ko sa gym. Lord, asa sa God of Father and Son na tabangan ko rin ang patas ang tao lang kung ginabuhay. Salamat ko nga. Niyabot pa kong kutsinta.
1: Maraming salamat sa ating mga guests ngayong hapon. Mr. Art Samaniego Jr., co-founder ng ScamWatch Pilipinas at Director Rejun V. Josilios ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC. Of course, maraming salamat din sa mga ka-Golden Heart na tumutok sa atin ngayong hapon. Napakaganda ng ating mga napag-usapan ngayong hapon. Ang panlilinlang sa mga senior citizens ay isang duhag at mapagsamantalang krimen na umaabuso sa kanilang tiwala. Ang panlilinlang sa mga senior citizens ay hindi dapat mangyari. At ang kanilang mga nabibiktima ay nakukuhanan ng pera. At sa mga nananamantala na walang konsyensya, sila ay kumukuha ng ating seguridad, dangal at kapayapaan ng isip na saat na tayo dalagang mga senior citizens ay dapat maprotektahan at igalang. Bilang lipunan, dapat nating ituring ito hindi lang simpleng panloloko, kundi bilang malupit na pang-aabuso. Magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Golden Heart, Puso para sa Seniors, dito lang sa Radio Magazine every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ako ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens.

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumemplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver? Oh.
4: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil na nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
1: Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
2: Oo.
3: Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta po kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver? Oh.
4: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
1: Oh. Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radio Pilipinas News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
6: sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Improvement ng drainage system sa G. Araneta, Quezon City, ramdam na ng mga residente at motorista sa lugar ayon kay Pangulong Marcos Jr. May pag-uulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Ikinalugod ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agad na pagkumpleto sa rehabilitasyon ng drainage system sa G. Araneta Avenue sa Quezon City na isa sa mga lugar na lumulubog sa baha tuwing umuulan. Sa pag-inspeksyon ng Pangulo sa proyekto ngayong araw, ibinahagi nito ang ilan sa mga ipinatupad na pagkukumpuni sa proyekto kabilang installation ng malalaking drainage. Ayon sa Pangulo, agad na naramdaman ng mga residente sa lugar ang epekto ng proyekto dahil hindi na nagmimistulang second floor ang taas ng tubig baha tuwing umuulan. Ang susunod na kailangan tutukan ayon sa Pangulo, ang problema sa basura. Tuwing pumapasok kasi anya ang tubig baha, natatangay nito ang mga basura na bumabara sa drainage system. Dito na anya papasok ang lokal na pamahalaan ng Lusod Quezon upang masiguro ang ganap na operasyon ng drainage system.
3: Pag pumapasok na yung tubig, dala yung basura, nababara na naman yung ating mga drainage. Kaya magpapatulong tayo sa local government, hihingi tayo ng tulong kay Mayor Joy at sabihin natin kung pwede ay gawa tayo ng sistema para tuloy-tuloy ang pag-declogging. Ginagawa na ng mga tiga rito, nagdi-declogging sila, pero ano lang, small scale lang. Sa dami ng basura, kailangan talaga meron tayong isang sistema.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang balita, nakakasang paglilitis ni Vice President Sara Duterte sa July 6, wala nang hahadlang kasunod ng formal na pagtatapos ng pre-trial conference. May pag-uulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Kasunod ng pagtatapos ng pre-trial conference sa Senado, nagpahayag ng buong tiwala ang House Prosecution Panel na wala nang makapipigil sa formal na pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr., naging produktibo ang limang araw na iginugol ng prosecution sa pre-trial conference

0: sa pagmamarka ng libo-libong documentary evidence at exhibit, pagtukoy sa mga pangunahing saksi, paghahain ng mga proposed stipulation at paggawa ng mga kinakailangang manifestation sa harap ng impeachment court. Binigyan din ni Tolosa na itinuturing ng prosecution panel ang pagtatapos ng pre-trial phase bilang isang tagumpay para sa pananagutan. Kinilala naman ni Tolosa ang sipag at pagpuprosige ng Secretariat ng Senado sa kanilang professionalism na nagbigay daan sa magkabilang panig na maayos na matahak at matapos ang proseso sa kabila ng bulto o dami ng ebidensya. Narito ang pahayag ni legal spokesperson Jay Tolosa.
1: The good news is that with the completion of the pre-trial proceedings, the impeachment trial is now set to commence on July 6. We welcome this important milestone because it allows the constitutional process to move forward and gives the Filipino people the opportunity to hear the evidence, examine the facts, and know the truth through a fair, transparent, and orderly trial.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: Samantala, impeachment court dapat payuhan ang prosekusyon at depensa na umiwas sa pagkukomento sa merito ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Si Nympha Asuncion sa detalye.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
4: Giniit ni Senador Ping Lacson na dapat payuhan ng impeachment court ang prosekusyon at depensa na umiwas sa hayagang pagkukomento sa merito ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson na magsisilbing isa sa mga senator judges sa impeachment trial, kailangang mapanatili ang integridad ng mga paglilitis at maiwasang malitis ang kaso sa hukuman ng public opinion. Nilinaw ng senador na ang kanyang pangamba ay nakatuon lang sa mga komento hinggil sa merito ng kaso at hindi sa mga talakayan tungkol sa procedural matters at iba pang mga bagay na makakatulong sa pag-unawa ng publiko sa proseso ng impeachment. Nagtapos kahapon ang pre-trial proceeding para sa impeachment kung saan minarkahan na ng House Prosecution Panel, Defense Team ng Vice Presidente at Impeachment Clerk of Court ang mga ebidensya at tinukoy ang mga testigong ihaharap sa paglilitis. Una nang sinabi ni Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Renato Bantog Jr. na maaaring umabot sa 92 trial days ang presentasyon ng mga ebidensya sa trial. Inaasahan niya ng prosekusyon na matatapos nito ang presentasyon sa loob ng 62 trial days habang 30 trial days naman ang para sa depensa. Nakatakda ang pagsisimula ng impeachment trial sa July 6. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: Sa iba pang ulat, Council for the Welfare of Children binigyang diin ang halaga ng research upang maging epektibo ang mga batas at programa ng pamahalaan para sa proteksyon ng mga kabataan. May pag-uulat si Quincy Kahilig.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
5: Naging matagumpay ang paglulunsad ng Child Rights Research Agenda o CRRA na pinangunahan ng Council for the Welfare of Children o CWC ngayong araw. Layunin nitong magsilbing gabay sa pagbuo ng mga polisiya, batas at mga programa na magpapalakas sa pagsusulong ng karapatan, kapakanan at proteksyon ng ating mga kabataan, lalo na sa harap ng mga hamon sa ating lipunan ngayon. Bilang bahagi ng programang isinagawa sa Quezon City, pinangunahan ni Yusek Angelo Tapales, Executive Director ng CWC, ang paglagda sa kasunduan ng pagtutulungan ng iba't ibang mga sektor, kabilang dyan ang mga civic groups at government agencies para sa pagsusulong ng karapatan at kapakanan ng bawat batang Pilipino sa pamamagitan ng CRRA. Sa kanyang mensahe ay binigyan din ni Yusek Tapales ang halaga ng masusing pag-aaral o research bilang batayan sa pagbabalangkas na mahakbang ng pamahalaan upang mapangalagaan ang bawat batang Pilipino. Kabilang na dyan ang proteksyon laban sa karahasan at sa negatibong epekto ng social media. Narito ang kanyang pahayag.
6: Because at the advent of technology, with all of what's happening around us, children being exposed to violence, children sometimes inflicting violence themselves, research is really very important now than it is like 10 or 20 years ago.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.

0: 1278 AM.
1: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
2: Hala, ma. Lumilang din din po yata.
1: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumirindol?
2: Mag-drop, cover, and hold.
1: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
2: Nay, yung pintana.
1: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
2: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
1: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
2: Sige, ma. Para po.
1: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
2: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
1: Asus, akan ako talaga.
3: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
0: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
10: Pilipinas sa 3:10 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
11: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendling hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
12: Green Mindset.
11: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Biyernes, June 26, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
13: Set your mind to think green.
11: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
13: Green Mindset.
11: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
10: Para sa tuloy-tuloy ang kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. Search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga estasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan na ngayong Biyernes, siyempre nga po, no, kahapon, tuwang-tuwa po tayo sa ating paggunita ng Arbor Day 2026. At tayo po, no, ay talagang masaya na mostly po, no, yung laman ng ating social media at laman po ng ating mga balita ay dito nga po, no, sa inilunsad na Arbor Day. O ito po, no, yung sa bayan, yung nationwide na sabay-sabay na pagtatanim po ng puno dito sa ating bansa. At iyan po, no, ay sa pangunguna ng ating Department of Environment and Natural Resources. At ngayon nga po, no, sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita po natin yung ilan sa mga larawan na ibinahagi po ng DENR National Capital Region. At dito nga po, no, ginawa yung ceremonial mag-kick-off nito pong Arbor Day 2026. At sa ibinahagi nga pong impormasyon at kwento ng ating DENR National Capital Region, kaugnay po ng kanilang pakikiisa sa nationwide tree growing activity bilang bahagi po ng Philippine Arbor Day 2026 sa dito po sa lungsod ng Maynila. Nakibahagi nga po ang DENR-NCR sa pangunguna ni Regional Executive Director Nilo B. Tamario sa nationwide tree growing activity bilang bahagi ng pagdiriwang ng Arbor Day 2026 na isinagawa po dito sa may Padre Burgos Avenue sa lungsod ng Maynila. Tinatayang 300 kalahok po mula sa iba't ibang DENR offices, bureaus at attached agencies. Kasama po ang pamahalaang lungsod ng Maynila at iba't ibang civil society organizations o CSOs ang nakiisa sa aktibidad na layunin pong palawakin ang urban green spaces at itaguyod ang sama-samang pangangalaga sa kapaligiran. Ang pinangunahan po ang pagtatanim ni na DENR Secretary Attorney Juan Miguel T. Cuna at Manila City Mayor Honorable Francisco Isko Moreno Dumagoso, kung saan kabuang abot po, no, sa 700 seedlings ng Banaba, Igem Dagat, Balitbitan at Musenda ang naitanim po, no, sa kahabaan ng naturang kalsada. Ang aktibidad ay bahagi po ng mas malawak na advokasya ng DENR na palakasin ang urban greening initiative sa Metro Manila at hikayatin ang aktibong partisipasyon ng mga lokal na pamahalaan, ahensya ng gobyerno at mamamayan sa pangangalaga ng kalikasan. Ito nga po, no, ngayon sa ating Facebook at YouTube live streaming, ito po yung ilan sa mga larawan na maaari nyo rin pong makita sa Facebook page ng DENR National Capital Region. Sa kanila pong ibinahaging impormasyon, isinagawa rin po ang pagtatanim sa iba pang lugar sa Maynila maging sa ibang mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila. Sa pamamagitan po ng sama-samang pagtatanim, muling pinagtibay ang mensahe ng Philippine Arbor Day na ang bawat puno ay ambag tungo sa mas malinis na hangin, mas lunti ang lungsod at mas matatagan na kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon. Muli po, no, napakaganda ng mensahe nitong Arbor Day at sana po, no, hindi matapos sa isang araw yung ganito pong malasakit at pagmamahal natin para sa mga puno at sa atin pong kalikasan. Kaya naman po, no, ang pasasalamat din ng DENR National Capital Region sa lahat po ng nakiisa at nagbigay ng oras at suporta para sa kalikasan at sa dito nga po, no, sa layunin na hashtag lunti ang bukas. Sama-sama nating ipagpatuloy ang pangangalaga sa ating kapaligiran because every tree counts. Muli po, no, yung mensahe ng pagmamahal, pagpreserba po, no, sa bawat isang puno. Ito po yung mas malalim na mensahe nitong Arbor Day. At ang kanila nga pong pasasalamat sa abot sa 1,140 participants mula po sa ating mga national government agencies, LGUs, NGOs at iba pang stakeholders. At sa kanila nga pong datos, Umabot po sa 4,318 native seedlings ang naitanim po, no, dito lamang sa may lungsod ng Maynila. Habang umabot naman po sa 3,190 native seedlings din po ang naitanim ng iba pang mga participants mula po sa ibang local government units dito po sa Metro Manila. Muli po, ang ating pasasalamat sa atin pong mga kababayan na nag-participate at nakaisa po dito sa Arbor Day 2026 dito po sa NCR. Muli po, maaaring niyong sundan ang kanilang Facebook page para sa iba pang ulat at impormasyon. At sa atin po pagbabalik, tuloy pa rin ang ating kwentuhan at ilan pa pong mga dagdag kaulaman na patungkol pa rin po dito sa nakalipas na Arbor Day 2026. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
11: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
9: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
5: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
9: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
5: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
9: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
5: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
9: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
0: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Pilipinas.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
18: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
17: May OPM na rock.
18: Oh, hey! Pinoy ako!
17: May OPM na rap.
19: Just what you know last night, yo, it was the best.
17: May OPM na mabagal.
20: Agad magaganda ang mga Pinay.
17: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
20: Ang himig natin.
17: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
16: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
15: Radyo Pilipinas.
21: Radyo publiko.
15: Radyo Pilipinas.
22: Tamang impormasyon.
23: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
24: Aliw na kwentuhan.
25: Kabataan, kasama sa usapan.
26: Radyo Magazine 1278.
27: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
10: Ang oras po natin na 3:24 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin na dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon at bilang pagpapatuloy rin ng ating pong talakayan tungkol po dito sa nakalipas na Arbor Day 2026 at sa napakaganda po nitong advokasya na hashtag Lunti ang bukas. Dito naman po tayo sa ibinahaging impormasyon mula po sa DENR SOC Surgeon bilang pakikibahagi po nila dito sa Arbor Day 2026 kung saan naabot po no sa mahigit 9,000 tree seedlings din po ang naitanim sa kanilang rehiyon. Sa ulat nga po ng DENR SOC Surgeon, aabot po no sa kabuang 9,806 na mga punla ng puno na iba-iba po no from various species ang naitanim across the 16.33 hectares na natukoy po nilang planting sites sa kabuuan po ng SOC Surgeon Region. Ito po no yung isa na sa pinakamalaking greening effort sa pamumuno po ng DENR Region 12. Katuwang po no syempre ang lahat ng partners upang maging posible po itong pakikiisa sa selebrasyon ng Philippine Arbor Day 2026. Kabilang naman po no doon sa mga naitanim na puno dito po sa bahagi ng SOC Surgeon Region, ito pong nara, agoho, bamboo, nakapagtanim din po sila no ng bakawan, bayog, meron din pong mga puno ng kape, dao, ilang fruit bearing trees ng kakamagong, nandyan din po no yung mga puno ng mulave, ang pangnan, api-api, mangrove at yung puno rin po no ng hiyakal. Yan po no, ilan lamang doon sa napakarami pong uri o napakaraming species po no ng mga puno na kanilang itinanim across the SOC Surgeon Region. Ito nga po no sa mensahe ni DENR 12 OIC Regional Executive Director Marina Elvira Lumaya, aga binigyang diin po niya ang kahalagahan nitong Arbor Day at siyempre po no, yung kahalagahan ng partisipasyon ng atin pong local communities na malaki po ang tulong para po sa ating layunin na ma-restore at mapalago po muli yung ating mga kagubatan at siyempre mapangalagaan ang ating kalikasan. Sa ibinahagi pong impormasyon ng DENR SOC Surgeon dito po no sa kabuang bilang na ito ng mahigit sa 9,000 puno na kanilang naitanim. Nanguna daw po no itong sarangani sa may pinakamaraming naitanim na umabot po sa 3,350 seedlings, sinundan po ng Sultan Kudarat with 2,506, Cotabato with 2,450 at South Cotabato with 1,500 seedlings na kanila pong naitanim. Umabot din po sa mahigit 1,404 ng mga participants mula po sa DENR 12 Regional and Field Offices. Siyempre kasama na rin po ang ating mga kawani mula sa local government units, national government and law enforcement agencies, people's organization at maging yung private sector, yung mga paaralan at siyempre po yung iba pa nating local communities and stakeholders na kabahagi po upang maging posible at matagumpay ang pakikibahagi ng SOC Surgeon Region dito po sa Arbor Day 2026. Muli po no, itong Arbor Day ay taunan pong ginugunita alinsunod sa Republic Act 10176 bilang bahagi po no ng malawakang efforts po natin upang ma-restore ang ating ecosystem sa pamamagitan po ng pagtatanim ng puno. So ito pong mga binabahagi nating kwento no kung gaano po karami yung naitanim sa Metro Manila at ito rin po no, kung gaano po karami itong mahigit sa 9,800 na mga seedlings na naitanim din po no, dito sa bahagi naman ng Soccsurgeon Region. Imagine niyo po no, kung ganito yung efforts ng bawat rehiyon at bawat rehiyon po no, ng ating bansa ay nag-participate, talagang posible po no, yung target ng ating DENR na makapagtanim po no, ng 3 million na puno. Pero syempre po no, ang mas kinakailangan nating tutukan yung monitoring at pagsiguro po no, ng mataas na survival rate nitong mga itinanim nating mga puno. At syempre dito po muli tayo aasa sa atin pong mga local communities na sila po yung maaasahan natin upang alagaan, upang makita po no, na yayabong at lalaki po itong mga punong ito. Muli po no, itong kwento, impormasyon mula sa ating DNR NCR at sa atin pong DNR Soccsurgeon ay halimbawa lamang po no, ng matagumpay na ating paglulunsad ng Arbor Day. Sundan nyo lamang din po yung iba pang Facebook pages ng ating DNR Provincial and Regional Offices para makita po yung kanilang partisipasyon dito sa nakalipas na Arbor Day 2026. Ang oras po natin, 3:30 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
27: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Ang tangi kong pag-ibig.
2: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
6: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
3: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
6: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
3: Tandaan mo, mahal ah. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
27: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
26: Radyo Magazine 1278.

0: Puerto, Público Radio Filipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: Relief Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radyo Magazine 1278,
3: Sports Radio 918,
2: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
3: at Radyo Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3,
3: the AM and FM Colab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Set your mind to think green. Green Mindset. Pairali natin.
8: Ang oras po natin na 3:35 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin na dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito ay bigyang daan naman po natin ang ilang pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Reporters nationwide. Emergency dredging sa Albay, pinalalakas ng DPWH Bicol kontra pagbaha. Mula po sa Radyo Pilipinas, Albay, may pag-uulat si Gary Carl Carillo.
9: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
10: report. Puspusan ang isinasagawang emergency dredging operations ng Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol sa ilang lugar sa Albay bilang bahagi ng paghahanda sa nalalapit na typhoon season. Ayon kay DPWH Bicol spokesperson Justine Dayandante, habang nakatuon ang uplan kontrabaha ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Nagasaki, Camarines Sur, tuloy-tuloy rin ang paglilinis at pagpapalalim ng mga ilog at daluyan ng tubig sa iba pang lugar sa rehiyon upang mabawasan ang panganib ng pagbaha. Sinabi ni Dayandante na natapos na ang emergency dredging sa mga bayan ng Kamalig, Bakakay, Uwas, Daraga, Libon at lungsod ng Ligaspi. Anya, isinasagawa ang naturang operasyon kapag may kahilingan mula sa isang local government unit at may nakalaang heavy equipment ang ahensya para sa agarang deployment. Kaugnay nito, sinabi ng DPWH Bicol na nakaposisyon na ang mahigit 140 heavy equipment sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon bilang paghahanda sa anumang emergency operations. Maaari pa itong madagdagan sa humigit kumulang 200 kagamitan kapag may inaasahang bagyo upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng pagbaha at iba pang kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
9: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
8: Samantala, operasyon ng ilegal na pagmimina sa Opol Misamis Oriental na sa kote ng mga otoridad katuwang ang Task Force Kalikasan ng Kalinaw. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Iligan na may pag-ulat si Dandy Macarambon.
9: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
11: Nasamsam na mga personahe ng Opol Municipal Police Station, katuwang ang Task Force Kalikasan o Kalinaw Provincial Intelligence Unit ng Misamis Oriental Police Provincial Office at 2nd Provincial Mobile Force Company, ang mga mineral ores o mineral na bato nagkakahalaga umano ng 204,000 pesos sa isinagawang anti-illegal mining operation sa may barangay Limunda, Opol, Misamis Oriental, kamakalawa Hunyo 24. Nabawi ang abandonado 204 na sako ng mineral na bato at agad isinailalim sa kustodiya ng Provincial Capital ng Misamis Oriental para sa kaukulang disposisyon at koordinasyon sa Mines and Geosciences Bureau o MGB Region 10 at pagsasampa ng karampatang kaso laban sa naturang ilegal na aktibidad. Pinuri ni Pro 10 Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano ang tagumpay ng operasyon. Anya, mananatiling mahigpit at walang humpay na pagpapatupad ng Pro 10 sa mga batas, pangkalikasan at pagpapaigting ng operasyon laban sa ilegal na pagmimina upang mapanagot ang mga lumalabag sa batas. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
8: Samantala, dito naman po tayo sa ulat mula sa Palawan Council for Sustainable Development kaugnay sa kanilang pinaigting na surveillance dito po sa bahagi ng Southern Palawan kung saan dalawang hindi rehistradong chainsaw ang kanila pong nakumpiska bilang bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng mga batas pangkalikasan. Nagsagawa pong Palawan Council for Sustainable Development Enforcement Section na katuwang ang PNP Maritime Group ng dalawang araw na surveillance at environmental patrol dito po sa Southern Palawan Corridor. Sa isinagawang operasyon, dalawang hindi rehistradong chainsaw ang nakumpiska sa mga bayan ng Rizal at Quezon. Sa ulat po ng PCSD sa Barangay Ransang Rizal, natukoy ng composite team ang isang chainsaw na ginagamit ng walang kaukulang rehistro at PCSD security seal. Sa pakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng barangay, matagumpay po na nakapanayam ng PCSDS ang may-ari na umaming nabili ang naturang chainsaw sa isang online selling platform kusang na-turn over ang chainsaw at kasalukuyan pong nasa kustodiya ng PCSD para sa kaukulang proseso. Samantala, isa pang hindi rehistradong chainsaw ang nakumpiska rin dito naman sa Barangay Kinlogan sa may Quezon habang ginagamit sa pagputol ng mga sanga sa gilid ng kalsada. Ayon sa may-ari, ang kagamitan ay binili rin online at kinumpiska ng mga otoridad matapos ang isinagawang beripikasyon. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya rin po ng PCSD Enforcement Operations Center ang nasabing chainsaw units. Patuloy po ang paalala ng ating PCSD sa publiko na tiyakin pong legal at rehistrado ang anumang chainsaw unit na bibilhin o gagamitin. Ang pagbili, pagmamay-ari at paggamit po ng mga chainsaw na walang kaukulang dokumento at rehistro ay isa pong paglabag sa Republic Act 9175 o ang Chainsaw Act of 2002 at maaari pong magresulta sa kulang parusa at alinsunod po yan sa ating batas. Sinihikayat ang publiko na agad pong i-report ang anumang illegal na gawain sa inyong lokalidad. Makipag-ugnayan din po sa mga numero ng PCSD Enforcement Team na maaari nyo pong makita sa Facebook page ng Palawan Council for Sustainable Development. Muli po, no, ito ay karagdagang ulat muli na illegal pong paggamit ng mga chainsaw dyan po sa bahagi ng Palawan. Muli po, no, malinaw yung isinasaad ng ating batas na kung wala pong papel, walang dokumento at hindi po rehistrado itong mga chainsaw ito po, no, ay hindi dapat gamitin. Muli po, no, alinsunod sa ating batas na nagre-regulate po, no, sa paggamit ng mga chainsaw upang mabawasan din ang mga insidente ng illegal na pagputol ng puno sa ating bansa. Kaya mahalaga po na talagang siguraduhin po natin na rehistrado po yung mga chainsaw na ating gagamitin. At tayo po ay nagpapasalamat din sa atin pong mga kababayan na maaga pong nagre-report at nag-uulat ng mga ganito pong illegal na gawain. Muli po, no, napakahalaga ng inyong mga sumbong, napakahalaga po ng inyong mga report upang matuldukan at mahuli po, no, itong mga ganitong illegal na gawain. Sundan nyo lamang din po ang Facebook page ng Palawan Council for Sustainable Development. Nandiyan din po kayo, no, maaaring mag-ulat para po sa patuloy nating pagproteksyon at pangangalaga sa yaman ng Palawan. No. Ang oras po natin, 3:43 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
9: Set your mind to think green.
7: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
9: Green Mindset.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat. which may not be exclusive to the race but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
6: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
13: Flight PR1043, now boarding.
14: Hey, that's us!
15: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
16: Dreaming of love while cruising at high altitude.
17: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
16: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
15: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
14: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
16: Leave all your worries as we soar over the clouds.
15: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
16: They'll be shooting stars through time and space.
6: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
18: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
19: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
21: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
22: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Set your mind to think green.
23: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
9: Green Mindset.
8: Ang oras po natin, 3:47 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bago po tayo magtapos sa ating edisyon ngayong hapon, na pag-usapan naman po natin itong ibinahaging impormasyon ng ating pong DENR National Capital Region patungkol sa State of Mangrove Sites dito sa Metro Manila. Tama po, no? Kahit nasa gitna po ng urbanisasyon na sentro po ng pag-unlad ng Metro Manila ay nananatili po meron pa ding mga mangrove sites o mga bakawan ang makikita po dito sa ating bansa. Sa binahagi nga pong impormasyon ng ating DENR, tampok po, no, sa ulat na ito na kaugnay pa rin sa State of Metro Manila's Environment and Natural Resources, ito pong kalagayan at kahalagahan ng mga mangrove sites sa Metro Manila bilang mahalagang bahagi ng urban coastal ecosystem. Sa bahagi rito, ang kalagayan at patuloy na pangangalaga sa mga natitirang mangrove sites dito sa Metro Manila na nagsisilbing mahalagang likas na panangga laban sa storm surge, pagbaha at coastal erosion. Binibigyang diin dito ang mga hakbang ng DENR sa mangrove protection, rehabilitation, biodiversity conservation upang mapanatili ang mahalagang ecosystem na sumusuporta sa yamang baybayin at iba't ibang uri ng wildlife. Sa ibinahagi pong impormasyon ng DENR-NCR, ito po no, yung mga natitira pa. Ito pong tatlong mangrove sites na patuloy pong minomonitor at pinapangalagaan dito sa Metro Manila. Una po sa listahan, itong Baseco Lagoon na matatagpuan po sa Barangay 649 sa may Port Area, sa may Tondo, sa may lungsod ng Maynila. Mayroon po itong sukat na aabot sa 1.1 hectare na bahagi po no ng patuloy na pagsusulong po ng ating Manila Bay Rehabilitation Program. Pangalawa po sa listahan ng mga mangrove areas dito sa Metro Manila, itong Tanza Marina Tree Park, matatagpuan naman sa Isla Pulo, Barangay Tanza 1, Navotas City. Ito po no, ay 29 hectare strip ng mangrove forest at idineklara po itong Marina Tree Park alinsunod sa Barangay Ordinance Number 04 Series of 2011, at isa po ito no sa mga itinuturing na bird monitoring hotspot dito sa National Capital Region. At syempre, hindi po pwedeng mawala sa listahan ng ating mga mangrove sites o yung mga lugar po no na nanatiling may bakawan dito sa Metro Manila. Ito pong Las Piñas Parañaque Wetland Park. Ito po no, 36 hectare mangrove forest at isa po ito no sa mga bird monitoring hotspots din dito sa National Capital Region. At syempre, dahil napakahalaga po ng gampanin na ito, ito po no ay idineklarang isang protected area sa ilalim po ng Republic Act 11038 at isa rin po itong designated Ramsar site o isa pong internationally recognized na isang wetland of international importance. Dahil muli po no, kung matatandaan nyo yung mga nakalipas nating kwentuhan at pagtatampok po nitong Las Piñas Parañaque Wetland Park, yung iba't ibang uri po ng mga migratory birds, yung mga iba't ibang uri ng ibon na nanggagaling pa po sa iba't ibang bahagi ng mundo na dumadaan at pansamantala pong nanginginain at nagpapahinga dito sa Las Piñas Parañaque Wetland Park. Kaya po napakahalaga na proteksyonan po natin itong mangrove area na ito. At muli po no, yung banta ng mga storm surge, ng mga malalakas na bagyo at mga pagbaha, ito pong mga mangrove areas na ito ay nagsisilbi po nating natural barrier. Ito po no ay malaking gampanin upang maproteksyonan yung atin pong local communities. Muli po no, itong ulat na ito ng kalagayan po at pagtukoy dito sa mga nalalabi pang mangrove areas sa Metro Manila ay bahagi po ng patuloy na ibinibigay na impormasyon ng ating DENR-NCR kaugnay sa kanilang State of Metro Manila's Environment and Natural Resources. Sundan nyo lamang po no, yung Facebook page ng DENR-NCR dahil makikita nyo po dyan yung lahat ng mga impormasyon, mga dagdag kaalaman patungkol po sa mga hakbang sa iba't ibang programa at proyekto ng ating DENR at ng ating pamahalaan upang bigyang protection po no yung natitira pang mga natural habitat dito po sa NCR. Muli po, sa gitna ng urbanisasyon dito sa Metro Manila ay patuloy na sinisikap ng ating DENR na proteksyonan po ito no upang mapanatili pa din itong mga green spaces na ito. At syempre no, mapanatili bilang ito po ay nagsisilbing natural na tirahan ng iba't ibang natural species, ng iba't ibang wildlife species dito po sa ating bansa. Muli po, no, sundan nyo lamang ang Facebook page ng DENR National Capital Region, no. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, no, abangan nyo sa susunod na linggo yung patuloy po nating pag-feature sa ilan pang green products and innovations. Tampok po, no, ang ating mga mauhusay na mag-aaral at syempre po, no, yung mga kaguruan na nagsisilbi pong gabay ng ating mga mag-aaral mula po sa Nueva Ecija University of Science and Technology. At tayo po, no, ay very hopeful na sa mga susunod po nating episodes ay meron pa tayong ma-coordinate ng mga universities, mga kabataan at student organizations na kaisa po natin sa ating green mindset. At syempre po, nais din nating pasalamatan ng ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Menichel Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayong din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang Iskultura, kasama ng inyong Frenny, Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga!
3: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
24: Agahan ang kahaponan.
25: 66 Informasyon.
26: GIS, your General Information Station.
27: Radyo Magazine, 1278 AM.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas.
31: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
32: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
31: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
33: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
34: Ano nangyari?
33: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
35: Ako sir, ambulance driver ako.
34: Ambulance driver?
35: Oh. Lagpas dalawang oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
32: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
34: Dahil hindi na umabot.
35: Ang nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
32: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
34: Makapal yung semento.
32: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
34: These are the reinforcements.
32: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
31: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
34: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
31: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
36: Dagling kaalaman.
37: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala

0: Times. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay!
0: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
1: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Informasyon.
11: GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine 1278. AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Isko.

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At syempre, sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero hanggang alas 5 po yan ng hapon. Isang oras po tayo magkakasama-sama para kwentuhan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malayang at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At syempre, para tuloy-tuloy din ang ating usapan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ganon din sa aming email, maaari po kayo mag-send ng inyong mensahe sa radiomagazine@gmail.com. At maaari nyo rin pong i-download ang aming mobile application, i-search lamang ang PBS Receiver sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Ito po ay libre nyo may da-download at maaari nyo po mapakinggan ang iba't ibang radio station under po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ganun din ang aming mga provincial stations nationwide. Kaya atin ang simulan ng ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan kasama ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin kasama ang ating friendly na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa
2: Iskultura. Iskultura. Iskultura.

0: Ay, magandang hapon din pala sa ating mga kasama sa ating technical side, sina Frenny Sam Reyes, Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, at ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At syempre ngayong hapon, another day, another craftsmanship, muli ang ating kwentuhan na kung saan, syempre pangarap natin na makilala yung marami po sa mga natatanging artist dito po sa ating bansa. Kung saan binubuo po ang ating bansa ng ilan sa mga napaka-talento, matalentadong mga Pilipino dito po sa iba't ibang larangan po yan ng ating sining. At ngayong hapon, ito kakaibang craftsmanship naman po ito dahil ang kanyang mga ginagawang obra ay gawa sa kable. Yan ang ating kwentuhan ngayong hapon. Kaya ating po makakasama si Sir Ruben Hasareno, isa po siyang visual artist. At ang nasa likod ng Kable Art PH. Magandang hapon po sir and welcome po dito sa programang Eskultura.
1: Magandang hapon, Miss Maru. Ayun, at magandang hapon din po sa mga tagapakinig ng Eskultura.
0: Magandang hapon po, sir. Welcome po dito sa ating programang Eskultura. Kumusta po kayo ngayong hapon?
1: Okay naman po.
0: Ayun, sir. Matanong, masimula na po natin itong kwentuhan. Matanong ko lang po, sir, at paano po kayo nagsimula na pumasok itong pasukin itong larangan ng ating sining?
1: Bali itong ano kasi, nasa arts na talaga ako ever since siguro mga a few decades na rin. Tagal na yun. Pero more on sa performing arts.
0: Mm.
1: And then later on, I was able to be part of, nagturo ako sa senior high school.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Kaya doon na encounter ko yung mga iba't ibang talents ng mga bata kasi sa arts yung tinuro ko eh. Ngayon tapos dumating din yung time na siguro pwede na ako mag-iba naman ng discipline sa arts.
0: Mm-hmm.
1: So from the performing arts way back 2017 siguro yon nag-start ako with kable.
0: Mm-hmm.
1: Yan tama 2017 tapos full time ako medyo nag-full-time na ako nung mga 2018.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, nagtuloy-tuloy na.
0: Ayun, sir, mula po kayo sa performing arts. Then, nag-start mm-hmm. na rin po kayo dun sa kung saan gumagamit na po kayo ng mga materials. Paano po yung naging adjustment niyo sa ganun, sir?
1: Walang masyadong malaking adjustment. Mm-hmm. Maliban sa performing arts kasi marami akong collaborators, marami akong makasama mga actors, performers, ganyan.
0: Mm-hmm.
1: But with kable, ako lang talaga.
0: Mm-hmm.
1: Solo ko na, wala na akong masyadong collaborators.
0: So,
1: pero
0: mm-hmm.
1: nakikita yung discipline o yung performing arts sobrang nagre-reflect pa rin doon sa mga ginagawa ko sa kable.
0: Mm-hmm. Sa bagay, sir, kasi pagdating naman sa arts or different kinds of arts naman, kung nasanay man tayo doon sa performing arts na kung saan binibigay natin yung energy natin gamit ang ating katawan, parang wala naman din pong pinagkaiba na kung ita-translate naman natin ito into something new na obra tulad nga po nitong kable art. Ed, nakikita po namin sa inyong likuran, sir. Naku, parang nakakamangha. Parang may sarili po kayong komunidad dyan po sa inyong likod. Ang ganda po.
1: Andito actually ako sa gallery.
0: Mm.
1: Yeah, sa gallery ko. Kaya medyo dito ko din i-display yung mga ginawa ko.
0: Wow.
1: And dito rin pumupunta yung mga ibang collectors, mga clients na gusto makita na talaga na actual yung mga kable art.
0: Mm-hmm. Dito naman po sa kable art, sir, paano po kayo nagsimula? Like, usually po ba marami po kayong sinubukan na different kinds of objects para mahantong kayo dito sa kable?
1: Basically, ganito kasi, hindi kasi ako marunong magpinta. Hindi ako marunong. As in, hindi talaga. And then, nag-isip ako ng mga ibang pamamaraan. Let's say, medium. Mga iba-ibang medium ng arts. And dito ako napadpad sa kable dahil marami kable din sa amin eh. If you will remember, during that time, way back 2017, 2018, yun yung time na tinatanggal na yung mga analog cable sa mga poste.
0: Yes.
1: Pinapalitan na ng mga fiber optics.
0: Mm-mm.
1: Yan. So, ang daming nakakalat dun sa amin sa barangay. So, nanghingi ako ng ilan. And then, I tried to make some characters. Ayun, dun na nagumpisa yun. Namumulat ako ng mga copyright dati.
0: ang galing sir, kasi tulad nga po nung kwento nyo, invest na, of course, masayang, for sure din talaga, magagamit natin itong mga wire na ito, or yung mga kable na ito rather.
1: Yes,
0: kumbaga, for sure din, syempre, bukod sa makatulong din sa ating kalikasan, na makikita na lamang natin ito, kung yung usually po, yung iba, dinidispose na lang ito sa pagsusunog, or di kaya naman, nakakalat na lang sa ating paligid. Pero ang ginawa po ninyo, sir, using your imaginations, kung saan you turned it into art. And hindi lang basta art, sir, na kung saan, na parang kung kayo po mismo na artist, sir, parang napakalawak po ng inyong imaginations. What more po kaya yung mga, po, yung public na nakakakita po ng inyong obra. Parang, di ba, tulad nga po ng nababanggit ko dito sa ating programa, lahat po tayo ay mayroong different kinds of interpretations kapag nakakasilayan po tayo ng different arts. Pero sir, ano po kaya yung ilan sa mga inspirasyon niyo para maipagpatuloy po itong kable art?
1: Makikita yan din sa mga ginawa ko. Actually, ang mga subject ko lagi is inspired by common people, mga ordinary mga karakter na nakikita natin sa paligid, sa pang-araw-araw na buhay. Mga nag-start ako with mga naglalako sa kalsada, mga vendors, mga batang naglalaro, ganyan. Tapos pumasok yung concept ng pamilya. Ayan. Yun, maraming kasi doon sa, actually hindi pa ako makaalis dito sa common people na mga subject kasi hindi naman nauubos yan eh. Ang dami yan. Sa on a daily basis, marami kang ma-encounter.
0: Totoo po.
1: So, yun ang inspiration.
0: Actually, totoo po na kung saan sa araw-araw nga po na ginagawa nating routine, hindi po tayo mauubusan na pwede nyo pong gawin na gamit po itong kable. Sir, kwentuhan nyo po kami, ilan nga po sa nakikita po natin dito na ilang visuals po ninyo. Kung saan, mula sa maliit pero mostly parang may malalaki po talaga, tas connected siya. Maari nyo po ba kaming kwentuhan, sir?
1: Yun, yung mga nag-start nga ako with mga maliliit. Dati maliliit. Pero ngayon, meron mas...
0: Ayan, ating balikan si sir.
1: Yes.
0: Ayan, go ahead po.
1: Yun, may mga clients kasi ako na gusto punuin ko yung pader nila. O sige, yung wall. So, sumusunod lang naman ako. Ayan, but when I was requested to, when I'm being commissioned to do something like mga malalaking art, eh, gumagawa naman ako. Pero hindi ako umaalis dun sa mga subjects ko. Let's say, common people, family, mga, ano yan, bukang liwayo, yung mga sunset, sunrise, tanghaling tapat, mga ganyan. Tapos mga batang naglalaro. Pinalalaki lang, siniscale lang natin. Pero yun pa rin at basically yun pa rin yung mga subjects. Yun. Tapos kung sobrang laki talaga, hindi ko naman na ito transport ng malaki, edi putol-putol kong dinadala sa kanila and then binubuok na lang on-site.
0: Ayun, yun nga po yung curious ako kasi may nakikita po tayo na discretion din po pala yun ng inyong mga customers na kung saan kung nice silang mas palawakin pa, mas malaki. And yun din po, nabanggit nyo nga po. And minsan by part po pala yung paggawa ninyo kasi tatanong ko pa sana, sir, kung minsan po ba on the spot nyo lang po ba siya ginagawa or parang yun nga po nabanggit nyo, dinudugtong-dugtong nyo po siya.
1: Merong ganun. Yun, depende sa... sa and design, depende din sa ang tawag dito kung gaano ka kahirap gawin. Lalo na yung ang pinakamalaking challenge kasi is how to transport the pero I usually do the pieces dito sa workshop ko. Dito ko siya ginagawa.
0: Sir, sa dami po ng mga ginawa po ninyo, na obra gamit itong kable, ano po kaya hindi nyo malilimutan na memorable until now po para sa inyo?
1: Marami akong mga collections. Meron akong mga dogs, mga family, tapos mga yung batang Pinoy.
0: Mm.
1: Pero meron din akong lumabas na isang concept na ano, yung ant mentality. Yan yung isa sa mga pinaka-paborito kong pyesa. Kasi yung ant mentality is my tawag dito, yun yung aking pyesa na nagka-counter dun sa concept ng crab mentality.
0: Mm-mm.
1: So parang this is something positive kasi sa crab mentality, di ba? Sinasabi natin yung mga tao naghihilahan pababa.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Yan. But yung ant mentality, they're trying to pull or to push each other to get to the top.
0: Yes.
1: Yan yung kaibahan. So, it's a counter concept ng crab mentality. Di ba yung mga ants nagtutulungan?
0: Mm-hmm.
1: Yes. Kaya, instead na crabs, ants naman.
0: Mm-hmm. Ayun. And matanong ko lang din, sir, since ito po yung mga war at or mga kable, ay doon isa nga po sa nabanggit nyo na challenge yung pagta-transport po ninyo ito sa mga naging customer po ninyo. Ano pa po kaya yung mga challenges, sir, sa paggawa ng obra gamit ang kable?
1: Normal na na-experience ng mga artist yung challenge ng ano. So, sobrang dami ng mga concepts, sobrang dami ng mga subjects na pwede mong gawin, nakaka-overwhelm minsan. Mm. Isa sa mga malaking challenge para sa mga artists yon, lalo na sa mga visual artists. With my medium, wire, yung ginagamit ko, challenge din yung paggawa. Actually, madali siyang tingnan kung sabi nga ng mga ibang mga dati kong students, saka yung mga kaibigan ko, madali lang yan, gagawin ko lang yan. Pupunta lang ako dyan, gagawa na ako. Eh, pag pupunta sila sa akin, sabi ko, sige, gumawa ko yun dyan. Hindi naman sila makagawa ng basta-basta. Kasi medyo matigas yung ginagamit ko na wires. Meron akong tatlong medium, yung coaxial cable, yun yung original, yung sa poste na mga analog wires.
0: Mm-hmm.
1: And then yung copper wires, yun yung tanso. And then yung aluminum wires. Yan, iba-iba yung tatlong yan. Mm-hmm. Medyo matitigas na yung mga copper wires saka yung mga aluminum wires na ginagamit ko.
0: Ayun, question sir, parang may nakita po ako kanina na visual po natin na may wire po kayo na may parang flat po siya, malapad. Ano po yun, sir?
1: Yun, aluminum yun. Mm-hmm. Flat aluminum wire yun. Usually ginagamit ko siya sa mga subject na ano, ginagawa kong isang dire-diretsong wire lang.
0: Mm.
1: Parang ganun.
0: Usually, sir, sa ganitong klaseng obra, gaano po katagal na panahon yung ginugugol po ninyo para makatapos?
1: Ay, depende naman sa complication. Pero normally, kaya namang gumawa, let's say, ng isang piyesa sa loob ng maiksing panahon lang. Let's say, 2 hours, 3 hours, kalahating araw. Pero pag yung mga komplikado, matagal. 2 linggo, 3 linggo, hanggang isang buwan, 2 buwan. Pag yung sobrang laki talaga. Meron din akong ugali na hindi tuloy-tuloy gumagawa. Kasi gagawa ako ng isang piyesa, hinihinto ko muna, lalo na pag napapagod na ako mag-isip kung ano ba, lalo na pag di ako nasasatisfy, so humihinto muna ako.
0: Mm-hmm.
1: Yun na naman ng mga artist, humihinto muna, and then pag resume niya, may bago na ulit na baon na ano bang magiging technique ko dito. Parang ganun, strategy.
0: Ayun, nakakatuwa po na mapakinggan. Yung ganyang klaseng strategy kasi baka kasi iniisip po ng ibang artist natin, lalo na for them na kapag tumigil ka ay parang every time counts talaga. Na for them ay dapat matapos mo to agad, na hindi kailangan tumigil. Pero syempre, kailangan din yun para at least, diba, ma-refresh po yung ating isipan na mas pwede pa nating mapaganda itong ginagawa natin. Pero sir, matanong ko lang din po, kumusta naman po yung community po ninyo dito sa Kable Art? May mga nakilala na rin po ba kayong artist na gumagawa din po ng katulad po ng inyong obra?
1: Meron ako mga nakikita ang mga artist na gumagawa ng wire, na gumagamit ng wire, pero hindi pa ako naka-encounter ng yung talagang nakilala ko or naging kausap ko. Pero nakakakita ako ng mga, kami naman ganun eh. Pero marami ako na na-encounter ng mga ibang mga artists, mga visual artists, mm-hmm. like using ibang mga mediums. Pero wire artists, hindi pa ako honestly, hindi pa ako nakaka-encounter ng ano.
0: Mm-hmm. So, ibig sabihin, sir, dito po sa ating community ng paggamit ng kable, medyo maliit pa rin po until now sa atin.
1: Hindi ko masabing maliit, pero marami ako nakikita ng mga wire art naman sa merkado, sa industry. Pero hindi lang talaga siguro ako nakakapag kasi hindi ako masyadong connected sa let's say sa mga galleries, sa mga art circles, sa mga art organizations, hindi masyado.
0: Mm-hmm. And speaking of that, sir, parang may nakita po ako na nagkaroon na po kayo ng exhibition with NCCA. And bukod po doon, sir, ilan na pong exhibition yung naranasan po ninyo?
1: Medyo marami-rami na rin. Panguna kong exhibition yung Coward Stories sa SM Malls. Yun yung first solo ko sa mga atrium na mga SM malls. Yan, yun yung una. And then, may mga ibang mga invitation sa akin na kasama ng ibang mga grupo ng mga artist. Tapos, another solo ko with, National Commission for Culture and the Arts sa Intramuros. Solo din yan. And then, ano pa ba? Ngayon, mga ibang solo sa mga ibang galleries. Independent galleries.
0: Sir, kumusta naman po yung inyong experience na magkaroon po ng sariling exhibition?
1: Masarap sa pakiramdam na ito yung pinakamasayang experience ko kapag hindi naman ako lumalantad kapag nag-exhibit ako. So, nag-observe lang ako. And then, nakikita ko yung mga tao, natutuwa siya. Dahil nga yung mga subjects ko, puro common people, Ang nakikita kong magandang experience doon ay yung pag natutuwa yung mga tao na nakaka-relate sila doon sa mga artworks. Parang sinasabi nila, parang katulad mo to. Yan. So, isa yun sa nasa-satisfy yung goal ko na yun talaga ang gusto ko na may napapasaya ako, may mga napapangiti. Let's say with ant mentality, we can actually think of 1,000 stories out of the ant mentality kasi ang dami nila, iba-ibang kwento sila sa totoo lang. So, pag tumitingin yung mga tao, parang ikaw to, lagi kang nakalambitin. Ikaw to, parang lagi kang tumutulong, something like that. Mm-hmm. Very satisfying yung experience na ganun sa mga exhibitions.
0: Mm-hmm. And yun naman po yung maganda din na feeling para sa mga, for example, for me na public rin po na tumitingin sa mga exhibitions po natin na kung saan hindi lang siya out of the universe na mga imaginations pero in reality talagang nangyayari. So ibig sabihin tulad nga po na nabanggit nyo, lahat po nakaka-relate. Kaya yun yung mas na-appreciate natin minsan na makita na mga ginagawa po ng ating mga artists na kung saan sila rin nararanasan din nila kung ano nararanasan ng iba. And sir, nakita ko rin po kanina dito sa ating video na kung saan yung ginagawa po ninyo na nakadikit na sa pader. Matanong ko lang, sir, ikaw lang po ba yung gumagawa nito or meron din po kayong mga assistant?
1: Meron nag-assist sa akin sa preparations. Let's say, lalo na sa pagpe-prepare ng wood. Kasi yun ang matagal. Yung wood base, ganyan. And then, yung pag-mount, matagal din yan. Lalo na sa pag-transport. Diba yan nga yung problema ko lagi. Pero sa wire bending, laging ako lang. Laging ako lang. Kasi sa ang totoo niyan, pag gumawa ka ng wire, pag pinagawa mo sa iba, iba pa rin yung output na nagagawa ng iba. Which means sometimes, hindi ako nasasatisfied. So, hindi yun yung gusto kong mangyari. So, nag-decide na ako na ako na lang talaga gagawa ng mga wire. Pero yung sa composition, sa pag-create ng buong may mga tumutulong sa akin, may mga katulong ako, mga assistants. Tapos sa pag-mount lalo na tinutulungan nila.
0: Mm. And totoo naman po nun na, kumbaga, eh, may sarili din kasi silang technique, for example, na iba rin sa gusto mong mangyari.
1: Oo, tama.
0: Kaya, and we respect it also na magkaroon din sila ng sariling identity. And sir, matanong ko lang din sa inyo pong palagay, ano po kayang kaibahan nitong inyong talento pagdating sa kabli art kumpara sa iba pa pong obra na or sine na meron po yung ilan sa ating mga Pilipino?
1: Sa tingin ko walang masyadong pagkakaiba eh. Yung medium lang yung pinagkaiba niyan. With regards to expressions, pareho lang siya eh. Pag sinabi mo na sa aesthetics, yung ganda, pareho din naman maganda. Eh ako, fan din ako ng mga, ng let's say, steampunk. Fan din ako ng mga woodworks. Mga ganyan. Fan din ako ng paintings. Ng mga ganon. So, kahit ano naman na discipline, lalo na sa visual arts, nagkakaiba lang talaga sa ano. Nagkakaiba lang talaga sa medium. Mm-hmm. Sa medium.
0: Yes, totoo po. And lahat naman tayo, tulad po na nabanggit nyo, ay may unique ideas na we can express lahat ng naisip natin, lahat ng nararamdaman natin. And sir, few questions na lamang po. Ano po kaya ang inyong maipapayo para sa ating mga kababayan na nais din na subukan yung ganitong klaseng sining? O di kaya naman, kahit anong klaseng sining po na meron tayo na nag-aalangan sila na, po, na subukan yung kanilang talento?
1: Isa lang yung pwede kong ipayo. Kailangan nila magtiyaga. Kailangan pagkursigihan yung isang bagay na ginagawa. Hindi naman siya parang tawag dito, grasya lang na babagsak sa atin mula sa langit tas andyan na. Mm-hmm. Actually talagang dahil nga tayo ay mga co-creators, sa mga nagki-create tayo ng something, kung ano yung naisip natin. Kailangan natin pagtiyagaan hanggang sa ma-achieve natin yung ano ba yung itsura na gusto natin o ano yung goal natin sa paggawa nun. Ako nga, may mga times na ano, kailangan kong magpaulit-ulit, kailangan kong tumigil, yung sabi ko kanina, kailangan kong tumigil, huminto muna tapos mag-resume na lang later on. Kasama yun sa proseso. Kasama sa proseso. And then, darating yung time na ma-achieve mo yung gusto mong output. Ma-achieve mo rin yung goals mo. Let's say, katulad ko, sabi ko kanina na natutuwa ako na parang successful yung aim ko na napapasmile ko yung mga tao dapat sa pagtingin dun sa mga ginagawa ko. So, hindi lang dun sa aesthetics na na-produce mo, kundi dun sa goal mo na may napasaya kang tao, eh, kailangan mo pagtiyagaan.
0: Mm.
1: At gawin mo yun sa paulit-ulit na paraan, paulit-ulit. Hanggang sa magkaroon ka na, lalo dito sa, ano, sa wire art, kailangan mo magkaroon ng, merong memory eh. Kailangan mo magkaroon ng muscle memory para yun ang itsura na nagagawa mo na paulit-ulit.
0: Yes, lahat naman po eh, kailangan talaga natin maranasan yung proseso na wala namang shortcut. Kung may shortcut man, eh, for sure, eh, makakaranas ka ng ilang challenges na for the meantime, for sure, eh, parang yun yung talagang susubok sa galing na mayroon ka. Nako sir, maraming salamat po. And also sir, sa mga nais po na magpa-commission sa inyo or sa mga nais na magpagawa po ng obra po gamit itong kable, ano po ang inyong social media and also ang inyong contact number?
1: Madali lang po ako matagpuan. You just type sa Facebook po, meron akong page doon, yung Kable Art, Kable Art PH. Yan. Sa Instagram naman, kable.art. Kable.art. With the K, ha? Okay, hindi C. So, kable.art PH sa Facebook and then kable.art sa Instagram.
0: Ayun, maraming salamat po sa inyong oras at panahon.
1: Thank you po.
0: And also sa inspirasyon na ibinahagi niyo po sa amin na pagdating po dito sa inyong talento pagdating sa kable art. Muli po sir, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo.
1: Thank you po Ms. Maro and God bless po sa atin lahat.
0: Atin pong nakapanayam si Sir Ruben Hasareno, isang visual artist at ang nasa likod po ng Cable Art PH. O diba na, muli tayong namangha sa galing ng ating mga kababayang Pilipino tulad po ni Sir Ruben pagdating sa Cable Art, na ito pala tulad ng nabanggit niya kanina, nakita niya lamang doon sa mga poste yung mga kable na ginagamit natin sa mga lumang TV, eh nagkaroon siya ng inspirasyon para ayan gawin ito into something new, into a new obra. Kaya sana po yung ating mga newer generations ngayon eh mas lumikot pa ang imaginations. And also, sana, diba, tulad po ng mga nakakapanayam natin, nagre-recycle sila ng mga bagay na pwede pang mapakinabangan. Nagkaroon ka na ng bagong talento, ng skill, nakatulong ka pa sa ating kapaligiran. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friendly Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Eskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru dito lang sa Eskultura.
3: Tara na sa Eskultura.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
5: Namamasyal pa sa Luneta.
2: Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Uy, Bex, sino na naman yung kamitap mo?
7: Secret, baka agawin mo.
8: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
7: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
9: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
7: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
6: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
9: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
7: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
9: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
10: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
11: Hala, totoo? San ka sumali?
10: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
11: Naku po! Juan! Scam yan!
10: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
11: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
10: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
11: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
10: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
11: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
10: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
12: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
13: Kaya huwag magpabudol, bes!
14: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
15: Fake news yan! Mali!
16: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
15: Fake news yan! Mali!
17: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
15: Fake news yan! Mali!
18: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
19: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
20: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
21: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
22: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
23: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
24: World class na tanawin. Explore na natin.
25: Love the Philippines.
24: Likhang sining na proudly Pinoy.
25: Inflex na yan.
24: Radyo Magazine
26: 1278.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
29: Pagpapakita ng kaugalian.
30: Paano po?
29: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
31: kahit kailan
29: o saan man, samahang bayanihan.
31: Dito lang sa Iskultura.
29: Tara na sa Iskultura!

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friendly Maru Mary Rose Rosero. Kumustahan na o kumustahin naman natin ang ilan sa mga kaganapan related pa rin sa ating pangangalaga sa ating kultura. And sana panawagan natin na sana i-follow po natin ang ating ilang mga kaibigang ahensya tulad na lamang po ng National Commission for Culture and the Arts, so NCCA. Ganon din ang National Historical Commission of the Philippines, so NHCP. Ganon din ang National Museum of the Philippines. And ganun din yung kaibigan natin mula sa Komisyon sa Wikang Filipino at marami pa pong iba. Sana po yung kani-kanilang mga programa na ibinabahagi po sa kanilang mga social media accounts ay ating pong suportahan para na rin na syempre makatulong tayo sa pag-promote o pagsulong ng ating kulturang Pilipino. And speaking of that, ito good news naman mula sa National Historical Commission of the Philippines dahil nadagdagan itong ating mga panandang pangkasaysayan. Ito naman ay para kay Gregoria de Jesus, kung saan pinasinayaan po ng NHCP ang isang makasaysayang bahay na Pil Bautista dito po yan sa Quiapo, Manila. Kung babalikan po natin, pinapangunahan po ng National Historical Commission of the Philippines ang pagbibigay ng mga panandang pangkasaysayan po dito sa ating bansa. Ibig sabihin po, sakop po nila mula Luzon, Visayas at Mindanao, yung paglalagay po ng mga panandang pangkasaysayan o yung historical marker po na nakikita natin sa ilan sa mga matatalinghaga, mga establishmento dito po sa ating bansa. Yan po yung nakikita natin na parang gawa sa iron na board na kung saan nakasulat po doon yung ilan sa mga parang description actually nung lugar na yon, ng bahay na iyon, ng isang museo or kung ano paman ang maaari nyo pong makita at mas maintindihan natin kung bakit po dapat siya mabigyan ng isang historical marker. So going back dito, kung saan ay binigyan nga po ng panandang pangkasaysayan, ito nga si Gregoria de Jesus dito po sa Bahay ng Pil Bautista sa Quiapo, Manila. Na kung saan po ay kasama dito ang ilan sa ating mga kinatawan ni Ginoong Alvin Alcid mula po sa NHCP. Na kung saan ay kinikilala po natin na si Gregoria de Jesus o yung Lakambini o si Oriang. Ano pa ba? Na kung saan siya po'y pinanganak sa lungsod ng Caloocan at kalaunay po'y siya po'y napangasawa ni ating bayaning si Andres Bonifacio. Siya po'y naging pinuno ng ating katipunan. At bilang bahagi nga po ng samahan, nanungkulan siya sa iba't ibang mahalagang tungkulin kasama na ang pagtataguyod ng sektor ng mga kababaihan. At syempre yung pag-iingat sa ating mga dokumento dito sa ating samahan o yung tinatawag nga po nating katipunan. Kaya isa po si Miss Gregoria de Jesus sa hinahangaan nating babaeng Pilipino o Pilipina na nagpakita po ng kanyang katapangan para maipaglaban ang kasarinlan na tinatamasa po natin ng ating bansa. At bukod naman dyan, eto, mapunta naman tayo, konting kembot lang mula sa Quiapo, dito sa Metropolitan Theater. Kung saan, eto po ay magkakaroon or meron po silang iminabahagi na free guided tour, libreng guided tour. Ibig sabihin po niya, na inihahandog po yung MET sa tuwing ikatatlong linggo po ng buwan. Actually, naumpisa na yan po ngayong taon. So, every third Sunday ng iba't ibang buwan po dito ngayong taon ng 2026, ay maaari po kayong maka-avail ng libreng guided tour dito sa loob po ng Metropolitan Theater. Pero syempre, naglabas din po ng ilang mga alituntunin ang MET para sa mga interesado na makibahagi po sa kanilang guided tour. Na kung saan nag-uumpisa po ang kanilang guided tour ng alas 10 ng umaga na kung saan unang 100 na online registrants lamang ang kanilang pahihintulutan na makasama po sa libreng guided tour. At maaari kayong mag-register sa inilabas o mga inilalabas na link ng Metropolitan Theater. I-follow nyo po sila sa kanilang mga social media accounts. At kung sakali man na hindi po kayo umabot sa first 100 online registrants para sa libreng guided tour, eh syempre, wag daw kayo mag-alala dahil pahihintulutan din yung ilang walk-ins depende po sa matitirang slots. At syempre, magsisimula magpapasok ng mga bisita sa Met 30 minuto bago ang nakatakdang pagsisimula ng guided tour. At ang duration naman nitong guided tour ay nagtatagal ng 1 oras. At paalala lamang sa mga makakasama o makakalahok dito sa kanilang guided tour na limitado lamang ang kanilang mga parking space and also magsuot ng komportableng damit. Siyempre, yung mga ganito pagkakataon, sana po supportahan po natin. And kung may mga extra time po kayo, lalo na tuwing ikatlong linggo ng buwan, ay sana ay maisama po ninyo itong libreng guided tour para po dito sa Metropolitan Theater. Dito yan sa Maynila. Diba, ma-check natin itong bucket list dahil syempre, diba, kung babalikan po natin, matagal din po itong naisara itong Metropolitan Theater at nagpapasalamat tayo na muli po itong pinaganda, isip pinasaayos. At na ngayon, nagagamit na natin sa iba't iba pong mga pangunahing pagdiriwang dito po sa ating bansa. Kaya tara na sa Met at suportahan po yung kanilang libreng guided tour.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating Frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa
2: Iskultura.
1: Iskultura.
2: Iskultura.
3: Bakit? Parang ibang kulay ng dagat. Ano ito? Langis?
4: Oo, Marsing. Umabot na dito sa atin sa pinamalayan ng pinsala ng oil spill.
3: Paano nang hanap buhay natin ito?
4: Huwag na tayong masyadong mabahala dahil nag-iikot naman na at nakikipagtulungan na ang Philippine Coast Guard para manumbalik sa normal ang dagat.
5: Magandang umaga po! Taga Philippine Coast Guard po kami! Pinapayuan po muna namin kayo na huwag pumalaot sa karagatan! Iwasan din po muna natin manghuli at kumain ng mga isda at iba pang matatagpuan sa dagat para sa kaligtasan ng bawat isa. Ginagawa po namin ang pagbidibot at magsasagawa ng clearing operations sa lahat ng naapektuhan ng oil spill.
3: Oh, buti naman po, sir! Salamat po sa paalala! Hayaan niyo po at susundin po namin ang inyong mga sinabi. Ingat po!
5: Salamat din po! Ingat kayo!
1: Para sa mas malawakang pagresponde sa panahon ng sakuna o kalamidad, naka-alerto rin ang Philippine Coast Guard upang bantayan ang mga karagatan at lahat ng yaman dagat sa bansa. Manatiling ligtas sa anumang oras.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
8: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating Frenny na si Maru. Dito lang sa Iskultura.
2: Tara na sa Iskultura.

0: Maraming maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. At ganun din sa ating nakapanayam kanina si Sir Ruben Hasareno, isang visual artist at ang nasa likod po ng Cobbly Art PH. At syempre maraming salamat din sa ating mga nakasama sa technical side, sina Frenny Sam Reyes, Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang po talaga. Lahat kami may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver? Oh.
4: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay Good Vibes.

0: broadcast service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay!
2: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
2: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
10: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
11: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Influx na yan! Radyo Magazine
1: 1278
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko
2: Radyo Pilipinas
1: Tamang impormasyon
0: Pangkalusugan man o pagkakakitaan Aliw na kwentuhan
1: Kabataan, kasama sa usapan
3: RG
0: Radyo Magazine 1278

0: Council Magazine, 1278 AM.
1: Ay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Iba't ibang kulay, pantay-pantay. Dahil ang prinsipyo ng paggalang at karapatan ay walang pinipiling kasarian. Patuloy nating ipaglaban ang isang mas inklusibong mundo para sa lahat. Happy Pride Month! Isang mensahe mula sa inyo, People's Television. This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Bagong ayos na drainage system na tutugon sa matinding pagbaha sa Barangay Tatalon, Quezon City, ininspeksyon mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bilang tugon sa tumataas na demand ng dialysis services sa bansa, Pangulong Marcos Jr. personal na binisita at ininspeksyon ang itinatayong gusali na makakatulong sa mga pasyenteng may sakit sa bato. Justice Department, natanggap na ang referral mula sa PNP-CIDG matapos ang kanilang investigasyon sa pagkamatay ng mga student-athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Paglabag sa anti-hazing law, inirekomendang kaso sa mga nasa likod ng training ng mga Ateneo basketball player. Sa pagtatapos ng marking of evidence para sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, impeachment court naghahanda na para sa paglalabas ng pre-trial order. At magpapaulan kaya sa bansa ngayong darating na weekend ang bagyong Gardo at ang umiiral na habagat.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, asahan na ang malaking pagbabago sa G. Araneta Avenue sa Quezon City na matagal ng flood-prone area sa Metro Manila matapos isailalim sa rehabilitation ang drainage system sa lugar.
3: Personal na sinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang proyekto na bahagi ng kanyang programa para sa pangmatagalang solusyon sa baha. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Dalawang beses sa isang linggo, nagpapadayali si Sibelia dahil sa sakit sa bato. Aminado siya na bukod sa hamon ng pagpapagamot, hamon din ang pagpunta sa dialysis center. Dagdag pa riyan ang oras na gugugulin niya sa paghihintay dahil sa limitadong bilang ng dialysis machine sa National Kidney Transplant Institute o NKTI.
5: 2 a.m. gumigising na kami kasi 3:30 andyan na yung taxi na binubok ng anak ko para magat sa amin dito. And then, kailangan kasi mga 4 a.m. andito na kami for registration. Tapos, masasalan kami mga 6 a.m. na.
4: Yan ang tutugunan na ng pamahalaan sa pamamagitan ng itinatayong NKTI Legacy Building. Personal na ininspeksyon kanina ng Pangulo ang gusali. Sabi niya, mahalaga ito lalo't tumataas ang bilang ng mga Pilipino na nagkakaroon ng chronic kidney disease.
6: Ito kasi ay ang malaking pangangailangan sa ating populasyon dahil over 11% ang kanilang statistic, over 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease. Kaya kailangan na patibayin natin at palawakin natin ang ating serbisyo para sa pag-treat ng CKD. At ito ay magiging, pagka natapos na ito, ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia.
4: Inaasahang

0: magkakaroon ng 13 palapag ang naturang gusali kung saan ilalagay ang nasa 200 hemodialysis machine. Nagkakahalaga ng 2.8 billion pesos ang proyekto na sinasabing matatapos sa Disyembre ng susunod na taon at makakapagsimula ng operasyon sa unang quarter ng 2028.
1: Kaya at pinagbibilisan natin, imbis na ang dating nangyayari kasi ay tingi-tingi ang pagbigay ng pondo, kaya hindi pwedeng madaliin. Kaya ang ginawa natin, pinalitan natin ang sistema, buo ka agad ang pondo para habang ginagawa rito sa mga lower floor, hindi pa tapos ang finishing, ay sinimula na yung mga upper floor.
0: Malaking bagay ito para sa mga gaya ni Belia dahil mas mababawasan na anya ang oras ng kanilang paghihintay.
2: Mas gusto ng mga anak ko, dito na ako kasi nga, accessible. In case naman na mangyari sa akin, andyan ang mga doktor, andyan ang mismo hospital. E sa mga klinik-klinik, dadaling ka rin sa ospital, ilalabas ka rin. Kaya mas gusto nila dito eh.
0: Pero sabi ng Pangulo, hindi lang ang mga pasilidad ang dapat palawakin, kundi pati ang kaalaman ng publiko para maiwasan ang ganitong uri ng sakit. Lalo't ayon sa Health Department, ito ang pang-apat na sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Binigyang diin pa ng presidente ang mas pinalawig na tulong medikal para sa mga may CKD dahil na rin sa expanded C-benefit package mula sa PhilHealth.
1: Itinaas na ng PhilHealth ang saklaw na hemodialysis package mula sa 90 hanggang sa 156 na session. Itinaas na rin ng PhilHealth ang benefit package mula sa dating 4,000 pesos, ngayon 6,350 bawat session. Tumaas na rin ang rate ng Z benefit package para sa peritoneal dialysis na kasalukuyan nang aabot mula sa 389,640 pesos hanggang sa 500,140 kada taon para sa mga adults, at mula sa 510,000 hanggang 1.2 million naman para sa mga batang pasyente.
0: Sa ngayon, nasa 904 na dialysis centers ang accredited sa Pilipinas na handang tumugon sa mga may sakit sa bato. Kenneth Pasyente, para sa bayan.
3: Ang napanood niyo pong ulat ay tungkol sa ipinatatayong bagong gusali ng National Kidney Transplant Institute. Samantala, personal na sinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang proyekto na bahagi ng kanyang programa para sa pangmatagalang solusyon sa baha. Nagbabalik si Kenneth Pasyente.
0: Mula sa ganitong lagay ng drainage nito lamang Mayo, ito na ang bagong ayos na G. Araneta Drainage System sa Barangay Tatalon sa Quezon City na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Batid ng Pangulo ang malubhang pagbaha sa halaan.
1: Ang ginawa natin ay naglagay tayo ng malalaking drainage. Kung maalala ninyo, noong nakaraan, nandito rin kami, ipinakita natin yung napakalaki na mga tubo, na goma, na bago, na yun ang in-install natin dito. Yung mga nakikita ninyo, mga butas dito, yung mga drainage, ang sa ilalim yan ay yun na nga, yung ating mga malalaki, mas malaki pa sa tao eh. Yung malalaki na tubo na dinagay natin para makapag-drain na mabilis at hindi nang magbaha dito.
0: Nakipag-usap din ang Pangulo sa ilang residente at ikinatuwa niya na kahit paano ay bumuti naman ang lagay ng kanilang lugar tuwing may sama ng panahon. Kwento kasi anya ng ilan sa nakausap niya na matinding pinsala sa mga kagamitan ang iniiwan ng baha sa lugar, at ang ilan ay apektado rin ang hanap buhay.
1: Ngayon pa lang nararamdaman na raw nila na hindi na tumataas yung tubig, at kapag may tubig na umiipon dito ay mabilis naman mawala, hindi kagaya ng dati na ora-orada bago sila makapasok dito sa kanilang mga lugar.
0: Kaya tila nabunutan ng tinik ang mga residente sa lugar gaya ni Ophelia. Kwento niya may mga pagkakataon kasi nalampas tao ang taas ng baha sa kanilang lugar, pero mas maayos na ngayon dahil sa pagkukumpuni ng drainage.
4: Ngayon, parang ito ngayon nga ginagawa yung karsada para yung hindi na masyado, baba lang sa amin sa baba, mawawala agad. Pero itong pasada, ginawaan nila ng project, pag umuulan, wala na agad tubig. Kaya ang laki ng pasalamat po namin na ang lugar po namin inaayos.
0: Sabi naman ng Pangulo na dapat tugunan ang problema sa basura na sanhi ng baha na iparating na raw ito sa QCLGU. Sa laki kasi anya ng problema sa basura, dapat magkaroon ng sistema sa pagkolekta nito. Tiniyak naman ng Pangulo na simula pa lamang ito sa mga hakbang ng pamahalaan ukol sa pagtugon sa baha.
5: At ito ay dito pa lang ito, sa one half pa lang ito, kalahati pa lang ito. Gagawin din natin yan doon sa kabila para talagang mabilis ang takbo ng tubig, mabilis ang paglabas ng tubig at hindi na mababaha dito sa G. Araneta Avenue dito sa Tatalon.
0: Kenneth, pasyente. Para sa bayan.
3: Nabuhay ang pag-asa ng mga magsasaka sa Sultan Kudarat para sa mas produktibong ani. Tuwing matapos ang rehabilitation ng Antong Dam and Irrigation System na nasira ng mga nagdaang bagyo. Yan ang ulat ni Sofia Tornos ng Philippine Information Agency sa Oxfam-Gen.
6: Inaasahang uunlad pa ang pamumuhay at kabuhayan ng 355 magsasaka at kanilang mga pamilya sa Sultan Kudarat. Ito ay sa pagbubukas ng ni-rehabilitate na Antong Dam na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang 1 bilyong pisong proyekto ng National Irrigation Administration o NIA ang nagpanumbalik sa patubig ng higit 1,500 hektarya ng sakahan na matagal nang nawalan ng maasahang supply ng tubig matapos masira ang dam ng mga pagbaha at bagyo noong 2021 at 2022.
7: Makatulong sa amin ng mga farmers sa papabagitan ng tubig at magkaroon kami ng maraming harvest at para makabigay rin at makasustain sa ating mga bigas, sa ating mga farmers at lahat na ito ay pasisalamat namin kay DBM.
6: Kabilang sa proyekto ang diversion dam, protection dikes, mga kanal at access roads upang mapabilis at maging maayos ang daloy ng tubig papunta sa mga sakahan.
8: Pagdating po sa water management, kung sumobra ang kumulang tubig, we can control it here. At pangatlo, it is investing in the future because we want our province to be resistant and resilient sa climate change.
9: Inaasahang hindi lamang probinsya ng Sultan Kudarat ang makikinabang sa Antong Dam, kundi ang buong rehiyon ng Sokpergen. Mula rito, sa probinsya ng Sultan Kudarat, para sa Integrated State Media, Sofia Zambate Tornos ng Philippine Information Agency, Sokpergen.
3: Libo-libong benepisyaryo ng tupad ng Labor Department ang kukunin ng MMDA para tumulong sa paglilinis ng mga daluyan ng tubig sa Metro Manila. Nagkasundo ang DOLE at ang MMDA na itakda sa July 17 ang pagsisimula ng pagtulong ng tupad beneficiary sa clean-up activities. Nasa 10,000 tupad slots ang bubuksan ng DOLE para tumulong sa Auckland kontra baha. Ang programa ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapagbigay ng trabaho kasabay ng pagbibigay proteksyon sa mga komunidad.
10: Bukod sa mabilis at maginhawang biyahe, mas magiging matatag na ekonomiya sa Occidental at Oriental Mindoro. Ito ay dahil pwede nang dumaan ngayon ang light vehicles sa Udalo Bridge na nagkokonekta papuntang Puerto Galera. Yan ang ulat ni Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena.
11: Hindi na kailangang gumamit ng dubig o balsa ng mga taga-barangay Udalo dito sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro para lang makatawid sa ilog. Matapos kasi ang ilang taon nilang paghintay, maaari na nilang daanan ng Udalo Bridge na magkokonekta sa Puerto Galera, Oriental Mindoro.
12: Malaki pong kasiyahan sa amin, unang-una po dito sa Barangay Udalo, dahil marami po kaming naranasan nung wala pa po ang tulay, nandyan po kami natawid na lubid po ang ginagamit para lang po makatawid sa kabila.
11: Sa isinagawang inspeksyon, inihayag ng Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na 94% tapos ang 115 meters at may 2 lanes na Udalo Bridge. Gayunman, hindi pa rin papayagan na dumaan sa tulay ang mga truck hanggat hindi natatapos ang curing period. Giit ni Secretary Dizon, pursigido ang pamahalaan na pabilisin at tapusin ang mga proyektong pang-imprastruktura alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Sabi nga ni Pangulo, kailangan yung mga nakatinggang project na ganito ay kailangan matapos natin. And matapos natin mabilis.
11: Isa nga sa mga target na tapusin sa susunod na taon, ang Abra de Ilog Puerto Galera section ng Mindoro Circumferential Road.
13: By middle of next year, konkreto na yung buo. Kasama ang Sigman, kasama ang pumunta Puerto Galera. Pati yung slope protection natin kasi may mga nag-landslide doon. Matatapos na rin natin before before, hopefully before June or by June of next year. No? Patapusin natin yun ng mabilis.
11: Lubos naman ang pasasalamat ng Abra de Ilog LGU sa administrasyon ni Pangulong Marcos sa mga ginagawang proyekto rito.
14: Kasi po ito na po yung missing link para po makonnect yung Occidental Mindoro and Oriental Mindoro on the north side.
13: Okay.
14: And at the same time, alam naman po natin na all regional centers are located in Calapan. So it would be an easy access if you could complete this road project.
13: Okay.
14: At ang isa pa po, ang pinaka-importante po sa amin, ang isang barangay po namin ay makokonnect na. Sa kaya po pag may mga kalamidad, ay madali na po namin sila mapupuntahan.
11: Dahil sa malasakit ng pamaraan, hindi lang basta makokonekta at mapapabilis ang biyahe rito, kundi magbubunga rin ang mas matatag na ekonomiya sa Mindoro Island. Mula rito sa Occidental Mindoro, para sa Integrated State Media, Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Sa ibang balita, positibo ang Malacañang na makatutulong ang pinabilis na infrastructure spending para mapalago ang ekonomiya ng bansa sa ikalawang bahagi ng 2026. Paliwanag ni Palos Press Officer Attorney Claire Castro, bumagal ang infrastructure spending dahil pinag-aralan muna ng mabuti ng gobyerno ang mga proyektong paglalaanan ng pondo. Ito'y para matiyak na nagagamit sa tama ang pondo ng bayan. Ipinaliwanag din ng opisyal na nakaka-apekto din sa ekonomiya ng bansa ang krisis sa Middle East at maging ang ingay sa politika.
15: Pero ang sabi naman po ni DBM Secretary Kim De Leon, kailangan na po talagang gumastos ng gobyerno. Nakita din po kasi ang pag-iingat naman ng sobra ng DBM sa nakaraang taon dahil nga dito sa mga maanumalyang flood control projects. So hindi agad gumastos ang gobyerno. Pinag-aralan mabuti at hindi basta-basta inilabas ang pondo. Isa po ito sa naging dahilan kung bakit medyo umina po ang growth ng ekonomiya ng bansa.
10: Samantala, nagka-transition na ang Department of Social Welfare and Development sa pagbibigay ng guarantee letter sa halip na pera bilang medical assistance ng beneficiaries ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS program sa media forum ng DSWD. Ipinaliwanag ni Director Edwin Morata na layo nitong matiyak na magagamit sa tamang dahilan ng kwalipikadong beneficiaryo ang matatanggap na tulong. May ilang ulat kasi na sa halip na ipambili ng gamot ay ginagamit ng ilang beneficiaryo ang medical assistance sa iba nilang pangangailangan tulad na nga pagkain o di kaya ipamasahe. Pagamat may option pa ani ang beneficiaryo na cash assistance, hindi umano maaring ibigay ng DSWD ang kaparehong halaga na nakalagay sa guarantee letter. Samantala, para masuportahan ang hakbang na ito ng kagawaran, palalawakin pa nila ang pakikipagtulungan sa mga pribadong institusyon para sa pagtanggap ng GLs. Samantala, inirekomenda na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang pagsampa ng kasong paglabag sa anti-hazing law laban kay resigned head coach Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay sa pagkamatay na Rene Baterbonya at Divina Dili. Base kasi sa resulta ng investigasyon ng PNP-CIDG, nag-crossover sa hazing ang training ng mga manlalaro kung saan kabilang sa elemento ng hazing na kanilang nakita ay physical at psychological suffering na ikinasawi ng dalawa. Yan ang ulit ni Ryan Lasigues.
16: Hazing at hindi disgrasya. Ito umano ang dahilan ng pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili habang nagsasagawa ng team building ang Ateneo Men's Basketball Team sa Dipaculao Aurora noong June 8. Kanina, inanunsyo ni DILG Secretary June Vicrimulia na tinapos na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang kanilang investigasyon. Higit 2 linggo lang ito matapos mangyari ang trahedya at base sa mga nakalap nilang ebidensya, ang aktibidad na isinagawa sa Aurora ay isang screening o requirement para makapasok sa pinal na listahan ng manlalaro para sa UAAP. Alam din umano ni resigned head coach Tab Baldwin na may rip current paminsan-minsan sa lugar na pinagdausan ng training at posibleng magkaroon ng high tide dahil pinili niya ang mga araw na alam niyang magiging low tide. Tinuruan din aniya ni Baldwin ang mga manlalarong hindi marunong lumangoy kung paano ang gagawin nila sakaling matangay sila ng rip current. Dahil dito, inirekomenda na ng PNP-CIDG na masampahan ang paglabag ng anti-hazing law ang 11 individual na nasa likod ng training.
17: The PNP-CIDG recommends the evaluation, case build-up, and preliminary investigation to the Department of Justice for violation of RA 11053 or the Anti-Hazing Act against respondents who actually planned and participated in the hazing. Section 14 states that those who actually planned or participated in the hazing as a consequence of the hazing death results therefrom.
16: Kabilang sa kanilang pinasasampahan ng kaso ay si Baldwin at 5 iba pang coaching staff, 2 student manager, 1 physical therapist at 2 utility o ball boy. Sabi ni Remulia, hindi binugbog ang 2 namatay pero dinala ang mga ito sa delikadong lugar. Kasama sa mga elemento ng hazing na nakita nila dito ay ang physical or psychological suffering.
17: Hindi ito po tungkol sa training o hazing. Ito ay tungkol rin sa mga karapatan ng mga manlalaro. Ito rin po ay sana maging leksyon para sa lahat ng mga organisasyon na ang gantong klaseng bagay ay hindi pwedeng dalhin ng samagaan ng paraan lamang. Hazing is not only initiations.
16: Tiwala naman si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na sasangayunan ng Department of Justice ang kanilang rekomendasyon.
18: The police had been active in the investigation such that almost 20 days and a lot of resources had been poured into this activity, especially the investigation. No? In fact, the provincial director of Aurora province was relieved immediately after making statement and or concluding already that there's no cover-up or there's no nangyari na hindi maganda or foul play in that fateful day of June 8. Okay? Dapat inimbestigahan lahat. Okay? Whether there were negligence on the part of who planned or who participated in those activity.
16: Bukod sa 11 individual, hindi rin ligtas sa posibleng kaso ang Ateneo de Manila University. Samantala, iginagalang ng Ateneo de Manila University ang rekomendasyon ng CIDG kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ng mga estudyanteng sina Pater Bonia at Adili. Ayon kay University Spokesperson Father R.B. Hizon, nire-respeto ng Ateneo ang isinagawang investigasyon ng CIDG habang kinikilala rin na may iba pang investigasyong nagpapatuloy. Patuloy umanong makikipagtulungan ang universidad sa mga otoridad habang nire-repaso ng DOJ ang rekomendasyon ng CIDG. Tiniyak ng Ateneo na nananatili itong nakatuon sa accountability, student welfare at pagpapatibay ng mga reforma para matiyak ang kaligtasan ng komunidad at maiwasang maulit ang ganitong trahedya. Naipaabot na ng CIDG sa pamilya ng biktima ang resulta ng kanilang investigasyon. Tiwala si Remulia sa hawak nilang ebidensya laban sa 11 individual. Giit nito, naaabot sa 600 pahina ng testimonya ang kanilang hawak mula sa dati at kasalukuyang manlalaro ng Ateneo Blue Eagles na nagsasabing nalagay sa extreme weather at extreme conditions sa Pater Bonia at Alili. At sa 11 pinakakasuhan, sabi ni Remulia, wala ni isa sa mga ito ang pumigil sa pinapagawa sa 2 biktima na naging mitsa ng kanilang buhay. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
10: Natanggap na ng Justice Department ang referral mula sa CIDG kaugnay ng rekomendasyong magsampa ng kaso sa pagkamatay ng mga student-athlete ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Kabilang sa inirerekomendang kaso ang paglabag sa Republic Act 11053 o Anti-Hazing Act at iba pang posibleng kaso batay sa ebidensya at batas, kabilang homicide o reckless imprudence resulting in homicide kung nararapat. Ayon sa DOJ, sasailalim muna sa initial evaluation ng referral para alamin kung kumpleto at sapat ang ebidensyang isinumite para sa susunod na hakbang. Tiniyak naman ang kagawaran na mabilis at obhektibong susuriin ang usapin batay sa ebidensya, batas at tamang proseso. Dalawang estudyante mula sa Aparis School of Arts and Trade ang nakuhanan ng baril at patalim pasado alas 11 kanina. Ayon sa PNP, kalibre 38 na baril at kitchen knife ang nakuha mula sa mga estudyante na pawang mga grade 10. Nabisto ang mga dala nitong armas at patalim matapos magsagawa ng inspeksyon ng 2nd Provincial Mobile Force Company. Cutting classes at personal grudge daw ang dahilan ng mga ito kung bakit nagbitbit ng patalim o baril. Nagsagawa ng comprehensive security briefing ang Department of Education, Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Cybercrime Investigation and Coordination Center. Ito ay para sa pagpapaigtin ng cyber at physical security measures sa mga paaralan kasunod ng insidente na naitala sa ilang eskwelahan. Sa naturang pagpupulong kabilang sa mga pinag-usapan, ang pagpapaigting pa ng intelligence sharing para mabilis na matugunan ang anumang banta sa mga paaralan. Tinalakay din ang pagsasagawa ng nationwide school safety audit, pagpapalakas ng police visibility at maging ang patuloy na pag-agapay sa mga apektadong mag-aaral at kawanin ng San Jose National High School. Mapapabilang na mga estudyante sa elementarya sa mas pinalawak na education voucher system ng pamahalaan, katuwang ang pribadong paaralan. Kasunod ito ng pag-aproba sa reconciled version na magpapalawid ng subsidy scheme sa ilalim ng GASP program. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
19: Mas palalawakin pa ang voucher system ng gobyerno para sa mga private school. Opisyal na kasing inaprubahan sa ginanap na bicameral conference committee ang reconciled version ng isang batas na nagpapalawak sa saklaw ng educational service contracting at voucher system sa ilalim ng GASPE program. Sa kasalukuyan, ang subsidy ng gobyerno gamit ang mga voucher ay para lamang sa mga estudyante ng junior at senior high school mula grade 7 to 12. Ngunit sa ilalim ng isang unified bill na sinusuportahan ng House Committee on Basic Education and Culture, isasama na rin dito ang Key Stage 1 na kinabibilangan ng mga estudyante sa elementarya. Ipinaliwanag naman ni House Panel Chairperson at Pasig City Representative Roman Romulo ang tunay na layunin sa pagpapalawak ng subsidy scheme.
20: Ang layunin po nito ay mapalawak po natin yung voucher program natin. Kasalukuyan kasi ang coverage lang ng IGASPE o voucher ay grade 6 to 10. Tapos 11 to 12, may voucher program doon. Ang gusto natin, pati yung key stage level 1, yung grades 1 to 6, ay makover na rin po natin ang voucher. Alam natin kulang yung number of classrooms natin sa buong Pilipinas. Ang sinasabi, 145 to 165,000 ang kulang. Kaya kailangan na po natin ng tulong ng ating private educational institutions para kasama na yung grades 1 to 6, ay pag-congested talaga yung paaralan, ay pwede na natin matulungan na makapag-enroll sila, makapag-aral sa quality private schools natin.
19: Tinalakay din ng komite ang matinding isyu ng seguridad sa mga paaralan matapos ang nangyaring pamamaril sa Tacloban City. Binigyang diin ni Romulo na ang trahedyang ito ay madalang o hindi dapat makita sa kultura ng mga Pilipino. Dagdag niya, ganap ng naipasa bilang batas ang mahalagang legal framework para protektahan ang mga mag-aaral. Kabilang dito ang Republic Act 11476 o ang GMRC and Values Education Act of 2020. Sa ilalim nito, gagawing isang hiwalay at mandatory subject ang Good Manners and Right Conduct o GMRC mula grades 1 to 6 at isasama naman ang Values Education hanggang grade 12 para maiwasan ang karahasan sa paaralan sa pamamagitan ng paghugog ng mabuting asal. Isinusulong din ng Kongreso ang patuloy na pagpapatupad ng lifelong learning sa mga komunidad kung saan hinihikayat ang pakikipagtulungan ng mga local government unit sa paggabay ng mga estudyante kahit wala sa klase. Isa pang umiiral na batas ang Republic Act 11036 o ang Philippine Mental Health Act of 2018 kung saan sa Chapter 5 nito ay inaatasan ang pagsasama ng mga serbisyong pang mental health at psychosocial support sa loob ng sistema ng edukasyon. Sa kasalukuyan, sabi ni Romulo ay kulang ang mga paaralan natin sa mga profesional na nagbibigay ng mental health services. Kaya naman ang batas ding ito ay inaasahang makapagbubukas pa ng oportunidad para magkaroon ng guidance counselor associates kasama rin ang isang reconstructed scheme para sa karagdagang licensed counselors na direktang tutugon sa pangangailangan ng mga estudyante. Ayon kay Representative Romulo, hinihintay na lamang nila ang approval ng Department of Budget and Management para buksan ang nasa 10,000 items para sa mga guidance counselor associates. Kasabay ito ng hiwalay na scrap and build scheme na lilikha pa ng karagdagang 5,000 na regular recruits. Ipinaliwanag din ni Romulo kung bakit lubhang mahalaga ang agarang pag-aksyon at pagpapatupad ng mga hakbang na ito mula sa Department of Education.
20: Ngayon lang talaga yung merong baril na napasok sa isang paaralan at ginamit para makasakit sa kapwa-estudyante. Yun yung very alarming kasi ayaw naman natin na maisip na normal yun dito sa atin kasi hindi naman po yan ang kultura natin. That is why importante ngayon, kagad-agad, maparamdam kaagad ng DepEd through yung pagbibigay ng security safety sa bawat campus na safe talaga ang ating schools at implement na po natin yung mental wellness law natin.
19: Dapat din anyang magkaroon ng mga revisyon o pagbabago sa implementing rules and regulations ng Anti-Bullying Act of 2013 dahil ipinapakita ng nangyaring pamamaril ang matinding paglala ng karasan sa loob ng paaralan. Nananawagan din ng House Panel Chairperson na agarang baguhin ang mga protocol sa mga eskwelahan na hindi lang iikot sa pagpapataw ng parusa sa nambubuli, kundi maging sa paghihigpit ng seguridad para hindi makapagpasok ng armas. Samantala, nakatakdang magpatawag ang House Committee ng isang malalimang pagdinig kasama ang mga opisyal ng DepEd sa June 29. Layunin ng pulong na ito na suriin ang mahalagang detalyeng natuklasan mula sa investigasyon sa insidente ng karahasan sa Tacloban City. Tatalakayin din kung may kailangan bang bagong aksyon o batas mula sa Kongreso para mapanatiling ligtas ang mga paaralan sa buong bansa. Sheila Natividad, para sa Bayan.
10: Sa ibang balita, hindi umano hahayaan ng Armed Forces of the Philippines na maulit sa Scarborough Shoal ang ginawang panlilinlang noon sa Mischief of Panganiban Reef na base militar na ngayon ng China sa loob ng West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
2: Kasabay ng pagpapatrolya sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng karagatan ng Pilipinas ay ang paglahok sa iba't ibang pagsasanay gaya ng Rim of the Pacific on Impact Exercises 2026 sa Hawaii, kung saan ipinadala ang BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy at BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Sa kabila nito, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na sapat ang mga barko at iba pang asset para bantayan ang teritoryo at soberanya ng bansa sa tulong na rin ng mga makabagong kagamitan.
21: They are more capable, they have greater reach, more effective sensors, and we are capable of conducting these patrols and multilateral activities.
2: Bahagi rito ang pinaigting na pagbabantay sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, gaya na lang ng ginawang pagpapatrolya ng BRP Diego Silang noong nakaraang linggo, kahit pa sumalubong dito ang apat na barko ng China. Kasunod ito ng iniulat na floating platform sa lugar na kalaunan ay inalis din ng China at ginamit lamang umano para sa marine scientific research. Sabi ng AFP, hindi nila hayaan na matulad ang Scarborough Shoal sa Mischief o Panganiban Reef na isa ng base militar ng China sa West Philippine Sea.
21: In 1995, the Philippines and the world was fooled by similar statements about Panganiban or Mischief Reef. Today, the country and the world will not allow itself to be fooled the second time around, this time on Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal.
2: Samantala, itinurn over na sa Philippine Navy ang apat na autonomous underwater and surface vehicles na donasyon ng Estados Unidos at nagkakahalaga ng 754 million pesos.
22: This will contribute to maritime domain awareness of not only of the Philippine Navy but also of the Armed Forces of the Philippines. So it is part of our modernization efforts.
2: Patrick De Jesus, para sa Bayan.
10: Sa loob ng Philippine Area of Responsibility, sa ngayon umiiral ang Intertropical Convergence Zone o yung pagsasalubong ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere dito sa Visayas at sa Mindanao. Ramdam pa rin ang malalakas na hangin dala ng habagat. Kinalalakas ang habagat ng Bagyong Gardo na ngayon ay may international name na Higos. Kaya naman, makararanas ng maulap na panahon ang buong Luzon. Saan din ang paminsan mahinang pag-ulan, occasional rains sa Pangasinan, Zambales at sa Bataan. Ulap hanggang sa kalat-kalat na pag-ulan naman ang mararamdaman sa lalalabing bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila. Sa Visayas, tinatayang makararanas pa rin ng kulupulong pag-ulan at bahagyang maulap na panahon dala ng habagat. Samantalang ITCZ ay magdadala ng maulang panahon sa katimugang bahagi ng Leyte hanggang sa Caraga Region at Davao Region. Maging alert po sa posibleng pagbaha o pagunang lupa. Makararanas din ng localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan ang nalalabing bahagi ng Mindanao. Ngayon, silipin na natin ang lagay ng panahon sa mga destinasyon sa bansa for this weekend. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapano lang yan.
1: At abangan, mahigit 1,000 residente sa isang barangay sa Novaliches, Quezon City, nakatanggap ng libreng tig sa 10 kilong bigas ngayong araw sa pangunguna pa rin ni First Lady Liza Araneta Marco.
10: At sino aktres na may dugong Pinoy ang nakakuha ng role sa bagong Supergirl film? Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
4: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: WBBM at work.
1: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Sa Novaliches, Quezon City naman, nagtungo ngayon ang Mula sa Puso para sa Pamilya team na pinangungunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos, kung saan mahigit sa 1,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng 10 kilo na libreng bigas. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
2: Isa si Nanay Rosalina Carino sa mga maagang dumating para makatanggap ng libreng bigas. Ayon sa kanya, malaking ginhawa ang natanggap na tulong dahil sa halip na ipambili pa ng bigas ang kanilang limitadong kita, maaari na itong mailaan sa iba pang mahalagang pangangailangan ng kanilang pamilya.
3: Napaka-importante po kasi yan ang kabuhayan namin. Kung wala yung bigas, wala kaming pagkain.
2: Ganito rin ang naging pahayag ng senior citizen na si Rosemary Sava, 68 anyos. Paglalahan niya, nagpapasalamat siya sa unang ginang sa libreng bigas na natanggap.
4: Malaki pong bagay sa katulad naming mahirap, katulad naming matatanda na hindi na kami makatulong. Ito na lang pong iniintay namin, ang tulong ng gobyerno para sa matatanda.
2: Ang pamamahagi ng libreng bigas ay bahagi ng Mula sa Puso para sa Pamilya program na pinangungunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos kasama si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Layo nito na magbigay ng agarang tulong sa mga pamilyang nangangailangan habang sinusuportahan din ang mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang ani.
5: Today we are happy because natapos na yung first tranche ng lahat. So 210,000 families ang nabiyayaan ng programang ito ng ating pong mahal na Pangulo, and we are now distributing our second tranche already.
2: Habang patuloy na hinaharap ng maraming pamilya ang pagtaas ng gastusin sa araw-araw, umaasa ang pamahalaan na sa pamamagitan ng mga programang tulad nito ay mababawasan ang pasanin ng mas maraming Pilipino. Sa pamamagitan ng koordinasyon ng Office of the President at ng Pamahalang Lungsod ng Quezon City, patuloy ang pamamahagi ng libreng bigas sa iba't ibang barangay para mas marami pang residente ang makinabang sa programa. Jana Madrid, para sa Bayan.
1: Samantala, posibleng ilabas na ng impeachment court sa Lunes ang pre-trial order para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pagtatapos ng pre-trial conference. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
6: Sinimula na ng impeachment court ang pagbalangkas ng pre-trial order para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinatawag ding roadmap ng paglilitis ang pre-trial order dahil dito ilalatag ang mga alituntunin at takbo ng paglilitis. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk of Court Renato Bantug Jr., naglabas ng advisory kagabi si Senate President Sherwin Gatchalian sa mga senador na target ilabas ang pre-trial order sa Lunes, June 29. Dahil dito, magtatrabaho ang mga kawanin ng Senado kahit weekend para matiyak na may lalabas ito sa itinakdang petsa. Pagkatapos ito, bibigyan ng prosecution panel at defense panel ng 3 araw para maghain ng kanilang mga komento. Samantala, nakapaghain ng defense panel ng kanilang sagot sa manifestation na inihain ng prosecution panel. Kabilang sa mga hinihiling ng prosekusyon ang pagbubukas ng sealed BIR box, posibleng abutin ng 92 trial days ang prosecution at defense panel sa pagpresenta ng mga ebidensya. Sa pagsisimula rin ng impeachment trial, kabilang sa mga dapat pagpasyahan ng center judges ang mga nakabimbing manifestation ng prosecution panel kabilang ang pagbubukas ng sealed BIR box. Kailangan din nilang tukuyin kung paano isasagawa ang botohan para sa conviction o acquittal. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon ni Senador Jingo Estrada na suspendido at Senador Ronald Bato de la Rosa na nagtatago dahil sa nakabimbing warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Isa rin sa malagang usapin ang pagpili kung sino magiging presiding officer ng impeachment court. Kinikilala rin ng Senado ang mga hamon sa logistics. Ayon kay Gatchalian, limitado ang espasyo sa Senado para sa mga pangangailangan ng prosecution at defense panels. Gayun din para sa malaking bilang ng mga mamamahayag mula sa telebisyon, radyo, online platforms at maging sa international media. Sa kasalukuyan, wala namang banta sa seguridad ayon sa Office of the Senate Sergeant-at-Arms o OSAA. Gayunman, patuloy ang koordinasyon nila sa mga intelligence at law enforcement agencies bilang paghahanda sa nalalapit na paglilitis. Bernard Ferrer para sa Bayan.
1: Etestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang sheriff na sinuntok niya noong 2011 habang mayor pa siya ng Davao City. Kasama rin tetestigo ang isang psychiatrist. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
7: Taong 2011, 2011 nang suntukin ni dating Davao City Mayor at ngayon Vice President Sara Duterte ang lalaking ito sa video, kasagsaga ng ipinapatupad na demolisyon sa lungsod. Siya si Sheriff Abby Andres, isa sa mga inaasahang ihaharap bilang testigo ng House Prosecution Panel para sa paglilitis ng impeachment case ng Vice Presidente. Sa kopya ng pre-trial brief ng Prosecution Panel na nakalap ng PTV News, nakasaad na kaya nakalista bilang witness ang Sheriff ay dahil siyang magpapatunay sa tendency ni VP Sara na gumawa ng karahasan.
8: Without going too much, you know, into the strategy, into the merits, into the weight of the evidence, you know, but let me clarify that under the rules, it is allowed to present evidence to establish behavioral pattern, to establish propensity of a person to resort to violence, for example. So these are all allowed under the rules.
7: Mababasa rin sa Articles of Impeachment ang umano'y pagtatangka ng Vice Presidente sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Gusto ring mas masiyasat ng prosekusyon kung ang mga binitawan niya bang pagtatangka noon laban sa pinakamataas na opisyal ng bansa ay hanggang salita lang o konektado sa kanyang pag-uugali.
9: Actions and words, yung sabi ni Attorney Jay, actions and words are very apparent in so far as the Vice President is concerned. When she's angry, she gets too volatile. Doon po sa issue nung sa sheriff na yon, nakita natin na sinuntok niya. No? It also speaks about the attitude that she is, yung impunity, the culture of impunity that we would try to address. No?
7: Dagdag pa ni Adyong, hindi pribilehiyo ang pagkakaroon ng mataas na posisyon sa gobyerno para kumilos ng hindi naaayon dito. Kalakip-anya nito ang prinsipyong walang sinumang nakaaangat sa batas. Bukod sa sheriff, isa rin sa reserve witnesses ang isang psychiatrist. Ito ay para patunayan ang kalagayan ng pag-iisip ng Vice Presidente at ang kakayahan niyang totohanin ang kanyang pagbabanta. Ayon sa prosekusyon, makapagpapatibay din ito sa isinagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation na hindi manipulado ang video ni VP Sara na pagmumura at pagbabanta laban sa Pangulo at miyembro ng pamilya nito. Bagamat dismayado ang prosecution panel na hindi na isailalim sa marking of exhibits ang BIR box na maaaring naglalaman ng mga dokumentong magiging mahalaga para sa paglilitis sa July 6 matapos itong tanggihan ang kampo ni VP Duterte, kumpiyansa naman silang maipresenta ito sa mismong trial matapos silang magsumite sa impeachment court ng written request para buksan ang nasabing kahon na nakadepende sa defense team ang magiging kasagutan. Ayon na rin ito sa direktiba ng Clerk of Court.
9: We are not actually hitting a particular person. We're actually on the principle of transparency and accountability. It's just so happened that the Vice President was the one who's facing these charges. The one that is actually talking here is the Constitution.
7: Sheilan Natividad, para sa bayan.
10: Hihilingin ng Department of the Interior and Local Government sa Justice Department ang pagpapalabas ng whole departure order laban sa dating head coach ng Ateneo Men's Basketball na si Tab Baldwin. Ito ay kaugnay ng pagkasawi ng dalawang basketball players ng Ateneo na sina Rene Batagbonia at Divine Adili. Kasalukuyang nasa ilalim si Baldwin ng Immigration Lookout Bulletin Order at sa oras na maisampa ang mga kaukulang kaso ay irerekomenda nila ang pagpapalabas ng HDO. Matatanda ang inanunsyo ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pagsasampa ng kaso laban sa 11 individuals na may kinalaman sa pagkasawi ni na Batagbonia at Adili kabilang sa mga sasampahan ng paglabag sa Republic Act 11053 o anti-hazing law si Baldwin.
11: Tumanggi ang Germany-based developer ng video game na Gorebox na dumalo sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa July 1. Ayon kay Senador Risa Ontiveros na siya pong chairperson ng nasabing komite. Inuugnay ng mga otoridad ang Gorebox sa nagpapatuloy na investigasyon sa pamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Ayon kay Senador Ontiveros, hihingi siya ng tulong sa German Embassy sa Pilipinas para mapadali ang paglahok ng game developer na si Felix Philip sa pagdinig ng Senado. Sa isang email na pinadala sa Committee Secretariat, pinapaalam ni Philip na hindi siya dadalo sa pagdinig maging sa personal o sa pamagitan ng Zoom. Umaasa si Ontiveros na direktang matatanong si Philip tungkol sa safety measures ng Gorebox kabilang age safeguards, content moderation policies, at posibleng pagkalantad ng mga kabataang gumagamit sa mapaminsalang online communities. Nagbabala si Ontiveros na hindi maaaring pahintulutang mag-operate ng malaya sa Pilipinas ang mga dayuhang game developer at online platform habang umiiwas sa pananagutan kung may mga seryosong usapin sa kaligtasan ng mga bata. Sa ibang balita, mahigpit na binabantayan ng Energy Department ang galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa pagsimula pa lang ng tensyon sa Middle East ay mahigpit nang nakamonitor ang DOE sa pagbabago sa presyo ng produktong petrolyo, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bukod dito, nakabantay din aniya ang kagawaran sa pagsunod ng oil companies pagdating sa pricing regulations, kabilang na ang posibleng paglabag.
12: Po, na nagkaroon ng krisis sa Middle East, yan na po ang inuutos ng Pangulo sa DOE. At tayo naman po, according to DOE, ang presyo po ng ating fuel ay base lamang sa international market price. At ito po ay tinututukan ng DOE at nabanggit na rin po natin noon na kapag ka po lumalabag ay nagbibigay po sila ng show cost order.
11: Nananatiling ligtas sa mga Pilipino sa Venezuela matapos ang kambal na lindol na tumama doon kahapon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Vice Consul John Miguel Solitario ng Embahada ng Pilipinas sa Colombia, iniulat niya na hanggang ngayong Biyernes ng umaga, oras sa Pilipinas ay wala silang natanggap na ulat ng casualty, injury o nawawala mula sa mga Pilipinong nasa Venezuela. Aniya agad silang nakipag-ugnayan sa mga Filipino community doon, partikular sa Caracas at Barinas na mabilis namang nakatugon mula sa pangalap ng impormasyon ng pasuguan ng Pilipinas sa Colombia.
13: Mula po kahapon ng hapon nung tumama po ang gaya po nung nasabi niyo magkasunod na 7.2 at 7.5 magnitude na lindol sa Venezuela malapit po sa northeastern border, malapit din po sa Caracas. Nakipag-ugnayan na po tayo agad sa ating Filipino community at hanggang sa araw pong ito wala pong naitalang casualty, injury o nawawalang Pilipino mula po sa ating Filipino community sa kabuuan po ng Venezuela.
11: Dinala sa Bicol Region ng Department of Information and Communications Technology ang Cyber Bayanihan Program. Bukod sa libreng internet connectivity, binigyan diin ng training ang mga guro at estudyante kung paano magiging cyber safe. Yan ang ulat ni JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Albay.
14: Aktibong nakilaok ang mga estudyante niyan dito sa Libun, Albay sa isinagawang Cyber Security Awareness Forum ng Department of Information and Communications Technology o DICT Bicol. Bahagi yan ng Impact Assessment ng Ahensya sa mga ibinigay na bayanihan SIM cards ng pamahalaan para suportahan ang edukasyon at online na pag-aaral ng mga estudyante ng Buga Elementary at Buga National High School.
15: Ako po ay nagpapasalamat sa DICT dahil ako ay nabahagi ng SIM card na ginagamit ko po sa aking pag-aaral at sa bagong information about safety sa paggamit ng internet.
14: Sa ilalim din ng programang Cyber Bayanihan ng DICT Bicol, sanib po sa mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagtuturo sa mga guro at mga estudyante sa tamang paggamit ng internet. Kabilang sa mga impormasyon na ibinahagi sa kanila ay kung paano magiging responsable sa paggamit ng social media, pag-iingat laban sa mga cyber threat at online scams. Habang ang mga magulang naman, binigyan ng flyers ng EGOV-PH Digital Super App para mas madaling ma-access ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan.
16: Buhay na buhay ang gobyerno sa Barangay Buga. Kasi napakalayo namin. Napakalayo na, pero ang gobyerno ay buhay na buhay. Andyan ang DSWD, andyan si Dole, andyan kung ano-ano pang departamento ng ating Pilipinas, ng ating pero ang DICT pang bihira.
14: Pero hindi lang mga taga-Albay ang tinutulungan ngayon ng DICT na maging cyber safe. Sa lalawigan ng Sorsogon kasi, halos 2,500 bayanihan SIM cards ang matagumpay na ipamahagi sa mga served at underserved area sa mga bayan ng Gubat at Donsol. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng ikalawang yugto ng distribusyon ng DICT upang magadid ng 100% network connection at may pakita ang tunay na digital inclusion, lalong-lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA.
17: At nagpapasalamat kami kasi ramdam yun ng komunidad na ito, ramdam yun based sa kung anong sinabi ni Principal Mike kanina. So wala kaming masasabi but then overwhelming na pasasalamat sa mga tao sa pagsuporta sa kanilang or sa pagsuporta sa serbisyo ng DICT.
14: Ang mga malawakang aksyong ito ng DICT ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking walang Pilipino ang maiiwang offline at disconnected sa internet bago sumapit ang 2028. Mula sa Albay, para sa Integrated State Media, ako si JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
18: Muling kinilala ang inyong PTV sa World Class Excellence Japan Awards 2026. Rise and Shine Pilipinas bilang Outstanding Morning Show of the Year. At ang inyong People's Television bilang Outstanding TV Network of the Year for 2026.
10: Television is a collaborative effort, and as one of the news anchors of PTV4, I represent the whole team whose commitment makes our work all possible. And we thank the organizers, our network leadership, our viewers and colleagues for your continued support and trust.
18: Maraming salamat po at asahan ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon at inspirasyon para sa bayan. Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Labor and Employment at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Acting Secretary Francis Tolentino. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong PTV. PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina

0: Tara, lumikha! Reduce, reuse, recycle. Isang special episode. Natampok ang all recycled materials. Ang aming handog ngayong Environment Month. Collage poster. Paper cup wind chimes. At alamin kung saang projects pwedeng gamitin ang polymer clay sa Art Venture. Sini ang magniningning dito sa
1: Artsy Craftsy Pala!
0: Artsy Craftsy, Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. Malugod na pagbati kay PTV News Senior Reporter Patrick Desus na pinarangalan bilang natatanging Pilipino sa larangan ng pamamahayag. Sa Gawad Pilipino, duyan ka ng Magiting Awards 2026.
2: Pagpapatuloy ko po yung aking tungkulin para may hatid yung katotohanan sa bawat Pilipino.
0: Ipinagmamalaki ka ng iyong PTV family.
3: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Madali nang mababantayan ng publiko mga programang pinaglalaanan ng pondo ng taong bayan. Sa pamagitan niya ng DBM Compass na inilunsad ngayong araw sa pangungunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye sa ulat ni Elijah Canlas.
4: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa isang open budget portal ng Department of Budget and Management na tinawag na DBM Compass. Layo nitong isulong ang may integridad at accountable governance sa pamamagitan ng pagsasapubliko ng mga proyekto, paggawain at transaksyon ng pamahalaan. Binigyan din ng Pangulo na hakbang ito para muling buhayin ang tiwala ng mamamayan sa mga ginagawa ng pamahalaan.
5: Kung nais natin mapanumbalik ang tiwala ng taong bayan, dapat malinaw, bukas at nakikita ang ating mga ginagawa.
4: Sa pamamagitan ng digital platform na ito, madali nang masubaybayan ng publiko ang mga programang pinaglalaanan ng pondong mula sa taong bayan. Makikita sa nasabing portal ang comprehensive overview ng budget execution mula sa appropriations hanggang disbursements ng mga agencies at mga SUC. Ipinapakita rin sa website ang regional budget execution data upang makita ng publiko kung paano ginagamit ang mga pondo sa bawat rehiyon ng bansa. Direkta na rin mamomonitor ng mga Pilipino ang mga detalye ng Local Government Support Fund kasama ang mga funded projects at recipient LGU sa bawat probinsya.
5: Hindi sapat na tama at kumpleto ang ating mga papel. Kailangan nararamdaman din ang budget ng taong bayan. Kailangan na nakikita ng bawat Pilipino na tayo ay responsable dahil walang silbi ang pananagutan kung hindi ito isinasabuhay.
4: Samantala, ayon sa DBM, ang portal na ito ay direktang tutugon sa matagal ng hiling ng publiko para sa tapat na serbisyo. Sinigurado naman ang kagawaran na ang website ay user-friendly upang madaling mamonitor ng mga kababayan ang kampanya ng bawat departamento at mga pagbabagong isinsulong ng gobyerno. Kaugnay nito, opisyal din inendorso ng Pangulo ang Philippine Public Financial Management Reform Roadmap 2024 to 2028 para sa streamlining ng fiscal system ng bansa. Pinalalakas nito ang estratehiya ng gobyerno sa tulong ng Asian Development Bank para sa climate responsive at disaster resilient management.
5: By 2028, we must be able to say that government has become more open, more disciplined, more responsive, and more trusted by the Filipino people.
6: Sa pamamagitan ng open budget portal ng DBM, on track na ang bawat Pilipino sa kung saan napupunta, kung nailabas na ba at kung may aktwal bang panatutunguhan ang pambansang pondo. Ang digital transparency dashboard na ito ay naglalayong tuldukan ang mga komplikadong dokumento upang mas madaling mabusisi ng publiko kung saan napupunta ang bawat piso. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Gaganap ang 14-year-old Filipino-British actress na si Eve Ridley bilang matapang na rebelding karakter na si Rudy sa pelikulang Supergirl. Samantala, nahanap na ang nakababatang kapatid ng aktor na si Jericho Rosales matapos makabalitang nawawala ito. Narito ang ulat.
7: Nagpasalamat ang asawa ni Jeremiah Rosales na si Jengo sa mga nag-reach out sa kanila at tumulong sa paghahanap kay Jeremiah. Kahapon ay ipinanawagan ni Jen sa publiko na nawawala ang kanyang asawa na si Jeremiah Rosales ang nakababatang kapatid ni Jericho Rosales. Ayon sa post kahapon, huling namataan si Jeremiah sa Maya Alta Subdivision sa Antipolo sa kanyang motorsiklo. Umabot ng 5 araw. Nung walang kontak ito, kaya naman nag-aalala ang kanyang pamilya at mga anak. Kwento ng asawa ay bumalik umano sa bisyo si Jeremiah dahil sa pagbabarkada. Tinakasan daw nito umano ang mga staff ng rehab nang sinusundo ito. Ang young Filipino-British na aktres na si Eve Ridley ay nasungkit ang isang major breakthrough sa kanyang karera para sa pelikulang Supergirl. Dahil siya ay gaganap sa Fearless na

0: pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PKVPH.
1: At yun pong may init na balita ngayong Biyernes, ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: At hanggang sa Lunes, happy weekend po. Ako si Diane Carrer ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
9: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your general information station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Ako po si Efrain Gaito sa inyong tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Mga proyekto at programa ang pinaglalaanan ng pondo ng taong bayan, real-time ng masisilip ng mga Pilipino ayon sa Malacanang roadmap na sisiguro ang kapaki-pakinabang sa publiko ang mga ginagastusan ng gobyerno, inilunsad na. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Unang pagkakataon, real-time na masisilip ng mga Pilipino ang lagay ng pondo ng taong bayan. Kung naibaba na ba ito sa mga tanggapan ng pamahalaan, saan ito inilaan at sa papaanong paraan ito ginamit. Ang pinakabagong inisyatibo na ito ng Marcos Administration upang gawing mas bukas ang pamahalaan at upang maibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno na isa katuparan sa tulong ng COMPAS website ng Department of Budget and Management. Sa website na ito, mababantayan ng mga Pilipino kung saan eksakto napupunta ang trilyong pisong pondo ng gobyerno at kung papaano ito ginagastos. Hinihikayat ni Pangulo Marcos sa mga Pilipino na tangkilikin ang website na ito at mayat mayang i-monitor ang gastos ng gobyerno, lalo't user-friendly o madaling nabuksan at magamit ang website. Sa kaparehong kaganapan, inilunsad ang Philippines Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 Midterm Update. Nakalatag sa roadmap na ito ang priority fiscal reforms ng administrasyon na layong paigpingin ng pagpaplano, pagmanage, pagbabantay at paggastos ng pondo ng taong bayan. Sinisiguro ng pamahalaan ang fiscal management ng pamahalaan na kaangkla sa national development goals ng bansa, climate responsive, gender responsive, child responsive, disaster resilience at ang mga programa o proyekto na prioridad mapaglaanan ng pondo ay mararamdaman at tunay na para sa kapakinabangan ng mga Pilipino.
11: For appropriations and spending statistics, by making budget and financial information more accessible, understandable, and actionable, we invite citizens to become active partners in governance. Kung nais natin mapanumbalik ang tiwala ng taong bayan, dapat malinaw, bukas, at nakikita ang ating mga ginagawa. Hindi sapat na tama at kumpletong ang ating mga papel. Kailangan nararamdaman din ang budget ng taong bayan. Kailangan na nakikita ng bawat Pilipino na tayo ay responsable dahil walang silbi ang pananagutan kung hindi ito isinasabuhay.
10: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sa iba pang pangunahing balita, umabot na sa 81 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, higit sa 1,300 iba pa ang nasugatan. 31 naman ang nawawala. Higit sa 1,600,100 individual ang naapektuhan ng lindol. Higit sa 87,000 tahanan naman ang nawasak ng lindol. Dagdag ng NDRMC, aabot sa 1.3 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Walang tigil ang aksyon at pagtulong ng pamahalaan sa mga naging biktima ng mapaminsalang lindol sa Mindanao kahit ilang linggo na ang lumipas. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakatutok pa rin ang pamahalaan sa muling pagbangon ng mga lugar na pinadapa ng magnitude 7.8 na lindol. Hirit pa ni Pangulong Marcos, babalik pang muli sa Glan Sarangani si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian upang muling kamustahin ang kalagayan ng mga apektadong residente at tugunan ang kanilang pangangailangan.
12: Kasama ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at nagsimulay kami, babalik na naman siya sa mga, babalik yata siya sa Glan para tingnan ulit kung ano ng kalagayan ng ating mga evacuees. Dahil kahit wala ng lindol, kailangan natin i-assess yung mga iba't ibang infrastruktura, yung mga pwede pang gamitin, yung mga hindi na pwedeng gamitin.
9: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sa kaugnay pa ring balita, patuloy ang pagpapaabot ng tulong ng Ministry of Social Services and Development o MSSD ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARB kaugnay ng lindol na tumama sa Mindanao. Sa panayam ng Salam Radio, sinabi ni MSSD BARB Minister Attorney Raisa Jajuri na nasa maayos na kalagayan na ng mga apektadong lugar sa rehiyon at sinisimulan na rin ang pagsasaayos sa mga napinsalang istruktura. Aniya, nagbibigay din ng karagdagang tulong ang BARM sa iba pang lugar sa Mindanao, lalo na ang mga munisipalidad at syudad na may apektadong Bangsamoro communities. Dagdag ni Jajuri, wala namang patit ang pagpapaabot ng iba't ibang social services ng BARM.
2: Very busy po ang ating mga municipal social welfare officers na nagdi-distribute po ng ating mga rice subsidy, halimbawa para sa mga may hirap na kabahayan, no, mga households, na binigyan po natin ng seed capital under a livelihood program, pero case managed din po sila. At meron po silang monthly na rice subsidy. Nagbibigay po tayo ng financial assistance at kina-case manage din po natin yung mga orphans na may hirap. Meron din po tayong binibigay na monthly financial assistance para po sa mga may kapansanan under our Kalinga para sa may kapansanan.
9: Yan ang pahayag ni Ministry of Social Services and Development BARM Minister Attorney Raisa Jajuri.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Department of Social Welfare and Development nagdagdag ng augmentation team sa evacuation center sa Sarangani. May report si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas report.
13: Nag-deploy ng karagdagang augmentation teams ang Department of Social Welfare and Development sa mga evacuation center sa Malapatan, Sarangani upang palakasin ang pagtugon sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Ayon sa DSWD, bago ang deployment, sumailalim sa orientation ang mga personnel mula sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Caraga. Kabilang sa tinalakay ang camp coordination at camp management, protection sa mga internally displaced persons at wastong pamamahala sa food at non-food items upang matiyak ang maayos na operasyon sa mga evacuation center. Itatalaga ang mga augmentation team sa 6 na evacuation site sa Malapatan kung saan nananatili ang mga residenteng lumikas dahil sa lindol. Bahagi ito ng pagpapalakas ng koordinasyon at patuloy na paghatid ng serbisyo habang nagpapatuloy ang relief at recovery operations. Para sa bago

0: nyo kami para mag-craft ng bagong batas na may responsibility ang gun owner bukol sa kanilang hawak. It is a deadly weapon. It cannot be compared na hiniram ang kotse tapos nakasagasa na isa, may civil liability ang mayari ng kotse. Baril to, in this case, ginamit ng estudyante.
1: Yan ang payag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Agad na pinatutukoy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kaukulang ahensyo ng gobyerno ang dahilan ng mga pag-atake sa mga eskwelahan. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, labis na nalungkot ang Pangulo matapos malaman ang pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Gitnang Malacanang, hindi dapat isantabi ang ganitong insidente, lalo na't mga estudyante ang sangkot.
3: Sinpo ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming app na marahas, so dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang gayong klase ng kaharasan. So, yun po, ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga gayong klaseng kaharasan.
1: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa kagulay pa rin balita, kapit-bisig pa rin ang sa pagtulog ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at ibang ahensyo ng pamahalaan maging ang mga lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Ayon kay DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata, nakapagbigay na ng psychosocial first aid ang mga ahensya sa mga estudyante at gurong nadamay sa insidente. Gayon din ang cash assistance para sa pamilya ng mga namatay na estudyante. Aniya, tumulong na rin ang iba pang ahensya maging ang lokal na pamahalaan para sa iba pang gastusin ng mga sugatang estudyante. Sa ngayon, sinabi ni Morata na ilang oportunidad pa ng pagtulong ang tinitingnan ng DSWD para sa mga biktima.
4: Tinitingnan po kami ngayong area na kung saan pwedeng tumulong ang DSWD, particularly din po din sa pagpapalibing ng 3 bata po na namatay po sa ating pong incident. And maliban po din, meron din nga po tayong 13 na ma-record. I-correct lang po natin, as per record natin, we have 13 actually na injured.
5: 13? Mas dalawa din ba sa ICU?
4: Okay, 13 lang, pero ang isa kasi immediately na-discharge siya. So, meaning kasi mas lesser ang intervention, but all of these treatments and family were provided PFA.
1: Si DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Hindi pa nakikita ng Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC ang anggulong bullying bilang pangunahing dahilan na nag-udyok sa 2 menor de edad na suspect sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay JJWC Executive Director Attorney Tricia Claire Oco, batay sa initial na assessment, wala pang napapatunayang indikasyon na naging biktima ng bullying ang 2 batang sangkot. Aniya, patuloy pa ang sinasagawang assessment para matukoy ang posibleng dahilan ng insidente. Sa ngayon, sinabi ni Oco na nasa kustodiya ng Regional Rehabilitation Center for Youth ang 2 menor de edad. Ito ay kung saan sila ay inilagay sa magkahiwalay na silid at hindi muna isinasama sa iba pang kabataan habang nagpapatuloy ang proseso.
6: In the process naman po sila of getting their rehabilitation program at ngayon din Friday, pupunta po doon mga psychologists para titingnan din yung kanilang tinatawag na psychological assessment para tingnan talaga po yung ano yung naging dahilan, bakit nangyari yung napaka-lungkot at napaka-karinag-bumaw yung krimen na nangyari din sa Tacloban.
1: Si JJWC Executive Director Attorney Tricia Claire Oco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, hinihintay na ng pulisya kung magsasampa ng kaso ang pamilya ng menor de edad na sinaksak ng 17-year-old sa San Carlos City, Negros Occidental. Nitong Martes, nang saksakin ng grade 10 student ang grade 9 student na biktima sa labas ng eskwelahan matapos ang oras ng klase. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni San Carlos City Police Station Deputy Chief Police Captain Rodney Sarona na bagamat pinaikting nila ang

0: seguridad sa mga eskwelahan, kinakailangan anyang bantayan ng mga magulang ang kanilang anak lalo na pagkatapos ng kanilang klase. Itinuturing namang isolated case ang insidente. Sa iba pang balita, lalo pang palalakasin ng Police Regional Office Negros Island Region o PRONIR ang kanilang pagbabantay sa mga paaralan, gayon din ang pagsusulong ng responsableng paggamit at pamamayari ng baril. Sa inilunsad na Safe NIR Dial 911 Initiative sa Negros Oriental, binigyang diin ni PRONIR Acting Regional Director Brigadier General Romano Cardinho na pinalakas pa nila ngayon ang presensya ng pulisya sa mga pampublikong lugar lalo na sa mga paaralan. Aniya, magsasagawa rin ng full inventory ang PRONIR sa lahat ng government-issued firearm sa kanilang mga tauhan upang matiyak na hindi ito basta-basta magagamit sa karahasan. Pinaalalahanan din ni Cardinho ang mga miyembro ng pulisya na ilagay ang kanilang mga arma sa ligtas na lugar at malayo sa mga bata.
1: Reminded our policemen to coordinate with the school officials para if they perceive merong violence incident dyan sa area o sa schools, dapat may inform ang kapulisan. And then, doon naman sa mga firearms natin, magkakandak tayo ngayon ng inventory, inspection of mga firearms natin sa ating personnel, and then keep them reminded na dapat hindi ito pakalat-kalat sa bahay, dapat ito ay safe, nakalagay sa mga safe na lugar para hindi ito magamit ng mga bata, mga minor de edad, o kahit sino man na hindi natin inaasahan ang mga insidente.
0: Si PRONIR Acting Regional Director Brigadier General Romano Cardinho.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Buo ang paniniwala ni House Committee on Basic Education and Culture Chair at Pasig City Representative Roman Romulo na pinakamahalaga pa rin ang suporta at pagmamahal ng pamilya at magulang para sa mga kabataan. Kaugnay pa rin ito ng malagim na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ani Romulo, dapat lalo pang matutukan ngayon ng mga magulang, guardian at iba pang kaanak ang aktibidad ng mga kabataan at bantayan ng kanilang mental at social well-being. Aniya, hindi umano tamang dahila ang pagiging abala sa trabaho ng mga magulang o guardian para mapabayaan nila ang mga pangangailangan ng mga kabataan.
3: Kailangan talaga natin bigyan ng pansin at tignan natin kung ano yung ginagawa ng ating mga anak sa bahay natin. Kung meron silang binalaro ng games. So, matang natin kung ano yung games sila na gusto. Ano yung baka kami yung impakuso na hindi natin alam. Kailangan mo talaga makailang tayo lahat sa mga magulang sa bahay. At syempre, sabi sa schools, talagang niikahin natin ng DFS na to implement the reform laws na nagawa natin para maging safe yung ating personalities.
0: Si House Committee on Basic Education and Culture Chair at Pasig City Representative Roman Romulo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Isinumite na ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa Department of Justice o DOJ ang resulta ng investigasyon kaugnay sa drowning incident na nangyari sa Dipakulaw, Aurora na ikinasawi ng dalawang Ateneo student-athletes. Inanunsyo ni Interior Secretary John Vic Remulla ang pagsasampa ng kaso laban sa 11 individual na may kinalaman sa pagkasawi nila Rene Baterbonya at Divine Adili. Kabilang sa mga nasampahan o sasampahan ng paglabag sa Republic Act 11053 o Anti-Hazing Law, ang dating head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin, gayon din ang mga miyembro ng coaching staff at iyo pang individual. Paliwanag ni Remulla, nag-crossover sa hazing ang team building ng Ateneo Blue Eagles dahil nakita sa ginawang investigasyon ang sadyang pagpapahirap sa mga manlalaro na nagresulta sa pagkasawi ng dalawa.
4: Hindi ito po tungkol sa training o hazing. Ito'y tungkol rin sa mga karapatan ng mga manlalaro. Ito rin po ay sana maging leksyon para sa lahat ng mga organisasyon na ang ganitong klaseng bagay ay hindi pwedeng dalhin ng sabagahan ng paraan lamang. Hazing is not only initiations. Hazing can occur in any organization.
0: Si DILG Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, ito rin ang nagtulak sa Philippine National Police para isulong ang mga gayong kaso sa mga sangkot sa krimen. Ayon kay PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr., may malinaw na indikasyon ng pagmamaltrato sa mga student-athletes.
5: We are recommending to be the suspects or respondents to be prosecuted under Republic Act or anti-hazing law because we found out that there is an act of maltreatment or hazing and initiation. And then therefore, they should be tried under anti-hazing law.
0: Yan ang payang ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nertates Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, formal lang nagtapos itong Webes ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kahit hindi pa rin nabuksan ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax documents ng Vice Presidente. Sa kabila nito ay kinagalak ng House Prosecutor na natapos na ang pre-trial conference senyales na pag-usad ito para sa napipitong impeachment trial sa July 6. Nagpaabot din ng pasalamat ang prosecution panel sa Senate Impeachment Court sa pamamagitan ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro para sa paggabay upang matagumpay na maproseso at mamarkahan ang libo-libong dokumentong gagamitin bilang ebidensya sa paglilitis.
6: We would like to express our thanks to the Impeachment Court because the goal was achieved. Because just today, the pre-trial conference has been terminated.
0: Si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inamo naman ni House Prosecutor at Good Government Committee Chair Joel Chua ang defense team ni Vice President Sara Duterte na huwag katakutan ng misteryosong selyadong kahon mula sa National Bureau of Internal Bureau of Internal Revenue o BIR kung malinis naman ang kanilang konsensya. Ito ang naging buwelta ng mambabatas matapos pumalag at harapin at harangin ng depensa maging ang simpleng mga pre-marking sa naturang kahon at sa laman nitong income tax returns o ITRs ng mag-asawang VP Sara at Attorney Mance Carpio. Sa ngayon, nasa kamay na ng Senate Impeachment Court kung tuloy ang bubuksan ng kahon para maisiwalat ang katotohanan sa publiko.
7: Kung wala namang pong tinatago, buksan na natin yung box. Malinis naman po yung kanilang konsyensya, hindi labas ang ebidensya.
0: Si House Prosecutor at Good Government Committee Chair Joel Chua.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagtaka naman si House Prosecutor at Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima kung bakit hinaharang ng kampo ng depensa ang pagmamarka at pagbubukas ng kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Ayon kay De Lima, karapatan at prerogative ng magkabilang panig, prosecution man o depensa ang magmarka ng kanilang mga documentary evidence sa harap ng Clerk of Court. Di naman mababatas, hindi na dapat ginagawang issue o kailangan pang hinga ng permiso mula sa Senate Impeachment Court ang pagbubukas ng naturang kahon, lalo pat kabilang sa ebidensya ng depensa ang mga income tax returns ng mag-asawang Carpio Duterte na siya rin namang nilalaman ng BIR box.
8: So nandyan na, ang karapatan, prerogative ng any party, either or both parties, na magpamarka ng kaanuman ang intended evidence nila. So yun ang hindi namin po maintindihan kung bakit ginawa pang issue na hindi nas dapat kunin o hingin yung permiso ng korte, ng impeachment court kung nag-agree sana both parties, kung nag-agree yung defense, nabuksan na talaga at this point yung BIR box.
0: Si House Prosecutor Representative Leila De Lima.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakahanda ang defense panel ni Vice President Sara Duterte na i-cross-examine ang testigong tinukoy ng House Prosecution Panel bilang si Mary Grace Piatos sa oras na magsimula na ang impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, miyembro ng defense panel ni VP Sara, wala namang anumang kaso ang pagpresenta ng mga testigo ng prosekusyon lalo na kung ito ay kanila namang formal na idineklara. Pagdating naman sa usapin ng pagkakasama ni Poa sa witness list ng prosekusyon, iginit ito na handa siyang makipagtulungan basta't hindi maisasangkala ng kanyang posisyon bilang miyembro ng defense panel ng pangalawang pangulo.
9: Sa amin naman po, yan naman yung prerogative ng prosecution kung sino yung mga witnesses sila. So, definitely, if we're presented, we will be ready to cross-examine.
0: si Attorney Michael Poa, miyembro ng defense panel ni VP Sara.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaunay pa rin balita, psychiatrist ipatatawag ng House Prosecution Team sa impeachment trial para suriin ang seryosong banta ni Vice President Sara Duterte. Mula kamera, narito ang ulat ni Mevany Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas Report.
10: Inihayag ng mga tagpagsalita ng prosecution panel na kasama sa kanilang testigo ang isang psychiatrist bilang reserved witness para sa Article 4 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay legal spokesperson attorney Benjamin Pelosa, ang hakbang na ito'y upang matulungan ang korte na masuri kung gaano kaseryoso ang mga naging pahayag o banta ng Vice Presidente at upang patunayan na ang mga ito ay hindi binitiwan bilang biro lamang. Ayon kay Pelosa, layon din ng prosekusyon na pabulaanan ang magiging depensa ng kampo ng Vice Presidente. Ayon naman kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, maaaring isulong ng depensa na ang pahayag ay hindi totoong banta kundi mga figures of speech, conditional remarks o mga salitang nabitawan dala ng silakbo ng damdamin. Git ni Adyong, isang non-partisan o walang kinakampihang eksperto ang kailangan upang maging malinaw sa korte at sa publiko ang tunay na konteksto ng mga pagbabanta. Binigyan diin ng House Prosecution na ang pagpili sa isang psychiatrist ay hindi upang haluan ng politika ang paglilitis kundi upang magbigay ng malinaw, scientific at patas na evaluation sa impeachment court.
11: And the psychiatrist could also be presented to show the seriousness of the threats. If it appeared that the person making them these utterances meant them and they were not meant in jest. So, but again, no, that's the extent that I could disclose at this point.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Mevany Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng gobyerno sa sandaling magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang pagpapaigting ng accountability and transparency ay para sa public servants at taong bayan kaya't hindi magiging sanhi ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino ang impeachment trial. Dagdag ni Castro, tuloy ang executive branch sa pagpapatupad ng mga proyekto kahit ano pa man ang issue.
12: Ang ehekutibo po, ang Pangulo, hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po nitatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung siro kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionist.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Welcome sa Malacanang, ang babala ng International Criminal Court laban sa pagkalat ng maling impormasyon kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pinatutunayan lang ng obserbasyon ng ICC na disinformation ay hindi lang problema ng gobyerno ng Pilipinas. Dagdag ni Castro, karamihan pa sa misinformation hinggil sa ICC proceedings ay nagmula sa kampo ni Duterte.
12: Naging makabuluhan po ang ipinahayag ng ICC dahil nakita po natin na hindi lamang po tayo ang nakakakita at nakakapansin ng pagkalat ng fake news. At karamihan dito po ay talaga nanggagaling sa kampo ng mga Duterte, lalong-lalo na patungkol dito sa kaso sa ICC.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:29 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Si Ding Dong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A? Makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
8: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig guys, grabe.
14: Ay, aircon ba ako?
15: Ay, Nay! Bakit atas ang buryante natin, kasalga pala itong rep natin.
14: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
15: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:31 ng umaga. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ininspeksyon ang itinatayong Legacy Building sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI na magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Konstruksyon, pinamamadali ng Pangulo para mabuksan na sa publiko. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang itinatayong Legacy Building sa National Kidney and Transplant Institute na magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Ayon sa Pangulong, malapit nang matapos ang phase 1 at nagsisimula na ang phase 2 ng nabanggit na proyekto. Kailangan na niya magkaroon na ng ganitong kalaking dialysis center, sabi ng punong ekutibo, gayong lumalabas sa datos na 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease o CKD. Sabi ng Pangulo, kanya nang pinabibilisan ang konstruksyon ng Legacy Dialysis Center na target na tapusin ng December 2027 at nang sa gayon ay mabuksan at makapagsilbi na sa ating mga kababayan ng early 2028. Buunaan niya ang pondo para sa construction ng itinatayong gusali sa NKTI at inaasahang matatapos sa target date ang completion nito. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DPWH Secretary Vince Dizon.
18: Anak, nung natapos ito yung phase 1 at nasa phase na tayo ng sinito na yung phase 2. Phase 2 ay magiging pagkatapos na ito ay ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia.
19: Hindi kontento si PBBM sa March 28.
17: Mula sa palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ininspeksyon din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong rehabilitated na Araneta Drainage System sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Ang proyekto ay bahagi ng Oplan Kontrabaha Program ng pamahalaan. Kabilang sa mga ginawa sa nasabing proyekto ay ang pagpapaliit at pagpapalaki ng drainage pump. Ayon sa Pangulo, inaasahang makatutulong ang Araneta Drainage System na maibsan ang pagbaha sa naturang lugar.
20: Yung mga nakikita ninyong mga butas dito, yung mga drainage, ang sa ilalim niyan ay yun na nga, yung ating mga malalaki, mas malaki pa sa tao, yung malalaki na tubo na dinagay natin para makapag-drain na mabilis at hindi na magbaha dito. Mabuti naman, mukhang effective naman. Ngayon pa lang nararamdaman na rin nila na hindi na tumataas yung tubig at kapag may tubig na umiipon dito ay mabilis naman mawala, hindi kagaya ng dati.
0: Samantala, binigyang diin din ni Pangulong Marcos na dapat sunod namang matutukan ang pagkolekta ng basura matapos ang rehabilitasyon ng G. Araneta Drainage System sa lungsod ng Quezon. Hiniling din ng Puno Ekotibo ang tulong ng lokal na pamahalaan para sa tuloy-tuloy na declogging operations.
20: Ang susunod na problema na kailangan natin lutasin ang pagkolekta ng basura. Dahil ang nangyayari dito, pag pumapasok na yung tubig, dala yung basura, nababara na naman yung ating mga drainage. Kaya magpapatulong tayo sa local government, hihingi tayo ng tulong kay Mayor Joy at sabihin natin kung pwede ay gawa tayo ng sistema para tuloy-tuloy ang pag-declogging
0: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa ring balita, lubos naman ang pasasalamat ng mga residenteng nakatira sa mga barangay at residential area sa kabaan ng G. Araneta Avenue na kadalasang nabibiktima ng baha tuwing malakas ang ulan. Ayon sa mga residenteng nakapanayam ng Radyo Pilipinas, napakalaking tulong ng pagsasaprioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa drainage system sa Araneta Avenue. Kung dati kasi ilikpas tawag nagiging baha, ngayon ay mas mabilis na itong bumuhupa at hindi na rin umaabot sa gutter deep ang level ng tubig. Malaking ginhawa rin ito dahil bawas pangamba na rin tuwing umuulan ang mga residente.
1: Hindi po katulad nung dati nung na hindi pa naayos itong drainage. Ngayon po, umulan po nung mga ano, madali lang po humupa. Hindi po umabot dito sa gutter. Sana nga po tuloy-tuloy na yan para hindi na po bahain ang aming nasasakupan na ano, itong area na natatanong.
21: Ang pakinabang kasi kahit kami, katulad nga pag umuulan, binabantayan namin yung buhos ng ulan. Ngayon, nung ano na yun talaga, wala talagang tubig. Andyan lang. Andyan lang sa kalsada. Hindi nga umabot dito sa gutter. Nagpasalamat kami sa ginawang project. Kahit papano, nakatulong talaga sa amin. Katulad sa aming mga negosyante, sa mga mananganak buwan.
0: Yan ang mga pahayag ng ilang residenteng naninirahan sa kahabaan ng G. Araneta Avenue sa Quezon City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaheng Canada mula July 1 hanggang July 4 para sa official visit. Pagpapalawak ng kooperasyon sa depensa at seguridad, kalakalan, enerhiya at iba pa, pag-uusapan nila Pangulong Marcos at Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Tutulak patungong Canada si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 4 na araw na official visit kung saan ay inaasahang higit pang palalaksin ng ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas at ng Canada sa iba't ibang larangan. Kabilang na dito ang may kinalaman sa depensa at seguridad, kalakalan, pamumuhunan, enerhiya at people-to-people exchanges na inaasahang mapag-usapan ng Pangulo at ni Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney sa kanilang bilateral meeting. Kasama din sa inaasahang tatalakayin ng dalawang leader ang mga usapin sa rehiyon kabilang ang chairship ng Pilipinas sa ASEAN at papel ng Canada bilang dialogue partner at strategic partner ng samahan sa pagpapalakas ng ugnayan sa Asia-Pacific. Parte rin ng nakatakdang biyahe ng Pangulo sa Canada ay ang pakikipagkita sa mga negosyante at investors upang hikayatin ang mga ito sa posibleng oportunidad nila sa Pilipinas at mamuhunan sa larangan ng information technology, business process management, artificial intelligence, infrastruktura at iba pang industriya. Kasama din sa aktibidad ng Pangulo kasama si First Lady Liza Marcos ang PhilCom event sa Vancouver na dito inaasahang kikilalanin ng Chief Executive ang ambag ng mga Pilipino sa ugnayan ng Pilipinas at ng Canada. Ito ang unang opisyal na pagbisita ng isang Pangulo ng Pilipinas sa Canada matapos ang pagbisita rin dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2015. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaloob ng dagdag na budget para sa Local Government Support Fund o LGSF at sa Social Civic Development Program sa isang taon kung magpapatuloy ang magandang koordinasyon at pagtutulungan ng national at local government. Ang LGSF ay pondo ng pambansang pamahalaan na inilalaan para tulungan ang mga LGU na maisangtuparan ang mga prioridad na proyekto at serbisyo para sa kanilang constituents. Sinabi ng Pangulo na sa ilalim ng Social Civic Development Program ay ang Presidential Scholarship na kung saan ay 100,000 pesos ang inilaan para sa 5 Presidential Scholars kada barangay.
23: Dito sa dalawang proyektong ito, yung sa LGSF at saka para sa mga barangay, tawag po natin dyan ay Social Civic Development Program, SCDF. Ito po ay sinasabi ko sa lahat ng ating mga local official, kapag, ito, unang panahon pa lang ito, kapag maganda ang takbo at maayos ang ating ugnayan, national government at saka ng local government, asahan ninyo sa susunod na taon, tataasan pa natin yung budget na yan para mas magamit bang tayo matutulungan.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bawat bayan may kinabang program sa Cotabato, partikular na rito ang mamahagi ng 40 million pesos na halaga sa ilalim ng Social Civic Project Fund sa Provincial Government ng South Cotabato, habang 96 million pesos naman para sa pamahalaan ng Cotabato. Layo na programa na masiguro na walang ni isang komunidad ang maiiwan sa pagsulong ng buong Pilipinas. Sa ilalim ng programa, sinabi ng Pangulo na ang 100,000 pesos ay magagamit ng mga barangay para sa kanilang mga community projects, habang ang karagdagang 100,000 pesos ay lalaan para sa presidential scholars.
20: Natabi ko sa mga presidential scholar, gamitin niyo ito at mapakinabangan ninyo ito, dahil ito ay ang pinakamahalagang maibibigay ng pamahalaan sa inyo. Ang magandang pag-aaral. Meron kayong napag-aralan, meron kayong magandang edukasyon, meron kayong magandang training, at sa ganung paraan, ito ay isang kayamanan. Lagi kong sinasabi sa ating mga estudyante, kailangan mapakinabangan ninyo ito.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Aasahan na ang positibong epekto ng muling pagbubukas ng Antong Dam and Irrigation System Project Sultan Kudarat, lalo na sa usapin ng El Nino intervention at pagtitiyak ng food security ng bansa. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal, sinabi ni National Irrigation Administration o NIA Region 12 Manager Engineer Diosdado Rosales, napapalo sa 1,563 hectares ang naitalang service area ng Antong Dam. Anyang malaking tulong ito upang maibalik ang kita ng at mapataas muli ang produksyon ng palay ng Sultan Kudarat. Dagdag pa ni Rosales na hindi biro ang bilang ng mga residente may kinabang dahil sa malawak na sakop ng Antong Dam. Sinabi pa ng opisyal na sagot ito sa mga inisyatiba ng pamahalaan upang harapin ang epekto ng El Nino.
3: Ating mga magsasaka dyan is harvesting an average of 110 kilos, no? Or about 5.5 tons per hectare na yan, no? Ang ina-harvest nila. Ngayon, pag maibalik na natin yung patubig natin doon, so roughly nasa mga 300 metric tons po ang production nito every year. So napakalaki po ng tulong nito sa Sultan Kudarat at sa buong Suksarjen in terms of production and in terms also of kita, no, sa ating mga magsasaka dito sa area.
0: Yan ang payag ni NIA Region 12 Manager Engineer Diosdado Rosales.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na isinusulong ng National Irrigation Administration o NIA ang matibay na infrastructure projects laban sa anumang sakuna o kalamidad. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na bahagi rin ito ng pagsisikap ng gobyerno na tiyakin ang food security sa bansa, lalo't maraming magsasaka ang umaasa sa ganitong proyekto. Anya, isang patunay ng matibay na proyekto ng NIA ang binuksang Antong Dam and Irrigation System sa Region 12 na nianing kamakailan ng malakas na lindol.
4: Kaya importante sa Pangulo yung mga ganitong proyekto, dahil wala namang ibang trabaho yung ating mga kababayan sa mga rural areas kundi ang pagsasaka. Pag nawala pa yon, marami pong maghihirap talaga eh. So ang Pangulo natin talaga pagkaganyan, priority sa kanya yan. Nagbibigyan ka talaga kaagad ng pondo yan.
0: Si National Irrigation Administration Head Engineer Eddie Guillen.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Transportation ang pagresolba sa right-of-way issues na nagpapaantala sa LRT 1 Cavite Extension Project. Ang 64.9 billion pesos na proyekto ay pinopondohan o pinondohan sa ilalim ng public-private partnership ng national government, JICA at Light Rail Manila Corporation. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nais ng Pangulo na matapos na ang proyekto sa lalong madaling panahon para sa kaginhawaan ng mga mananakay.
5: Ipinag-utos ng Pangulo kay Transportation Secretary Giovanni Lopez na resolbahin sa lalong madaling panahon ang issue ng right-of-way at station sa nasabing Cavite Extension ng LRT 1 na sasakop din sa pinaplanong Las Piñas Station.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:44 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Narito na ang ating Kaalamang Asya. Alam nyo ba na patuloy ang pag-arangkada ng digital economy ng Pilipinas? Sa katunayan, nasa 8.5% na ng ating gross domestic product ang nagmumula sa sektor ng teknolohiya. At bilang ASEAN Chair ngayong 2026, isinusulong ng Pilipinas ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement. Ito ang kauna-unahang region-wide na kasunduan sa buong mundo na magbubuklod at magpapalakas ng ekonomiya ng rehiyon tungo sa mas ligtas na digital future. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026, Navigating Our Future Together.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
16: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:46 ng umaga. Paglaban sa kahirapan, mahalagang bahagi ng kampanya ng pamahalaan upang maproteksyonan ng ating mga kabataan. Ito ay ayon sa Council for the Welfare of Children. Ma-report si Quincy Cahili.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Walang humpay ang mga hakbang ng pamahalaan sa pangangalaga sa kapakanan ng bawat batang Pilipino sa gitna ng mga hamon ng ating lipunan ngayon. Ito ang tiniyak ng Council for the Welfare of Children o CWC. Ayon nga kay CWC Executive Director at Undersecretary Angelo Tapales, kabilang dito ang mga programa ng DSWD sa pag-agapay sa mga pamilyang nasa laylayan. Narito ang kanyang pahayag.
9: Pupusit na po yung simbe na nubad sa whole family, pinapalakas na yung pamilya, panggubong pinatanggal ang kahirapan because the center of that family is a child that needs to be protected. Kung mahina sa pamilya, hindi sa pagprotektahan, hindi ba tuturuan ang disiplina ang mga bata.
7: Ang pahayag ni Tapales ay kasunod ng mga ulat ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan kabilang ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City kamakailan. Binigyan din ni Yusek Tapales ang kahalagahan ng Child Rights Research Agenda o CRRA na inilunsad nitong Biyernes sa Miriam College sa Quezon City. Magsisilbi umanong gabay ang CRRA sa pagbuo ng mga polisiya at programang nakabatay sa masusing pananaliksik. Hinikayat din ni Yusek Tapales ang publiko na ibahagi ang kanilang mga opinyon at suhestyon para maasawata ang karahasan laban sa mga kabataan. Ito ay sa pamamagitan ng pag-contact sa Makabata Helpline 1383 at sa social media accounts ng CWC. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahili, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, nagpasalamat si Quezon City Mayor Joy Belmonte kay First Lady Liza Araneta Marcos sa muling pagbisita nito sa lungsod para mamahagi ng libreng bigas sa mga nangangailangang residente. Bagay ito ng mula sa puso para sa Pamilya Rice Distribution Initiative na layo makatulong para matiyak na may sapat na pagkain sa pagamang pamilya. Kahapon, binisita ng unang ginang ang mga residente ng Barangay Gulod sa Novaliches kung saan namahagi siya ng 10 kilo ng bigas sa mga benepisyaryo. Tinatay ang 1,500 residente kabilang ang senior citizens, PWD, solo parents, ayaw pang nasa vulnerable sector ang nakatanggap ng tulong. Sa kabuuan, sinabi ni Belmonte na may 210,000 benepisyaryo sa Quezon City ang makatatanggap ng libreng bigas sa ilalim ng programa.
11: Salamat ako sa unang ginang natin, si First Lady Liza Araneta Marcos, sapagkat isang pribilehyo, karangalan po para sa amin na mabisita ng 3 beses sa Quezon City ng ating unang ginang, bagamat ang laki-laki ng kanyang kinasasakupan, she chose to be with us and we are very grateful. And of course, nandito ngayon tayo sa Novaliches. Alam niyo, bihira talaga ito dalawin ng mga lingkod bayan natin kasi medyo malayo, but she came here and I'm so happy and the people of Novaliches are so happy.
0: Si Quezon City Mayor Joy Belmonte.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Batangas State University, isinusulong ang wika, kultura at pamanang yaman sa pamamagitan ng teknolohiya. Mula Radyo Magazine, my report, si Jared Moreno.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Bilang National Engineering University ng bansa, ibinida ng Batangas State University ang paggamit ng teknolohiya sa pagpapalaganap at pagsusulong ng wika, kultura at pamanang yaman ng Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ni Professor Mark Emmanuel Magsino, ang direktor ng Sentro ng Wika at Kultura ng Batangas State University, na bahagi ito ng advokasya ng pamantasan sa pagpapalaganap ng kulturang Pilipino.
10: Napatunayan ng aming pamantasan na maging ang enhinyeriya ay may sining, ang enhinyeriya ay nagpapakahalaga sa kultura. Kaya naman kasama sa batas ng pagiging National Engineering ng Batangas State University ay ang batas na kailangan maglunsad ng mga gawaing pangkultura, pangwika at pangsining na ito ay sinusuportahan ng ating national government sa pamamagitan ng GAA.
8: Kabilang sa mga proyekto ang Mr. Tour Guide na gumagamit ng augmented reality upang ipakilala ang heritage sites, kasaysayan at panitikan ng Pilipinas. Project Habi na nagdodokumento sa panitikan ng Batangas at Project Sensei, isang digital guidebook ng mga pamanang yaman at destinasyong panturismo. Layo ng mga proyektong ito na mapangalagaan ang kulturang Pilipino at mapalakas ang turismo. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bibilisan na ng gobyerno ang infrastructure spending sa second half ng kasalukuyang taon. Kasunod dito ang pagbaga ng ekonomiya dahil sa maingat na paglalabas ng pondo kaugnay sa questionable flood control projects. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, naging maingat ang pamahalaan sa paggastos ng pondo lalo na ang DPWH dahil mas mahigpit na ang mga patakaran sa paglalabas ng pera kasunod ng flood control scandal noong nakaraang taon.
5: Sa pamumuno po ng Secretary Kim De Leon, maliban po sa pag-iingat, kailangan na po talagang gumastos lalong-lalo na sa infrastruktura.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo. Ayon yan sa Department of Energy. Nagbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Posibleng nagkaroon ng dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon nga kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, base sa pinakauling trading sa world market, posibleng magkaroon ng bawas na 81 centavos sa kada litro ng diesel o posibleng madagdagan ng 1 peso at 20 centavos sa kada litro nito. Habang sa gasolina naman, maaaring bumaba ng 50 centavos o madagdagan ng 1 peso and 50 centavos ang kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene naman ay posibleng bumaba ng 60 centavos o posibleng tumaas ito ng 1 peso and 40 centavos sa kada litro nito. Inaasa naman na inaantay pa ang magiging final na trading ngayong hapon at sa darating na linggo, iaanunsyo na ang final price estimate ng produktong petrolyo at sa Lunes, iaanunsyo formal ng DOE ang magiging oil price adjustment sa susunod na linggo at ipatutupad ito Martes ng umaga. Mula pa rin dito sa Southern Part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:53 na umaga, Metro Manila Pride March 2026, isasagawa ngayong araw sa lungsod ng Maynila. Ilang kalsada sa Malate pansamantalang isasara. May report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Inaasahang dadagsa mga miyembro ng LGBTQIA+ community and allies sa isasagawang Metro Manila Pride March ngayong araw sa Remedyo Circle sa Malate, Maynila, kung saan inaasahan ang pagdiriwang ng pagkakapantay-pantay, dignidad at karapatang pantao ng LGBTQIA+ community. Ayon sa Metro Manila Pride Organization, magbubukas ang mga gates sa Remedyo Circle alas 10 ng umaga para sa programa na tampok ang iba't ibang performances, musical acts at mga panawagan para sa inclusivity and equality. Kaugnay nito, ipatutupad naman ang pagsasara ng ilang kalsada malapit sa lugar simula alas 8 ng umaga, kabilang ang Remedyo Circle, bahagi ng Jorge Bocobo Street at Remedyo Street. Magkakaroon din ng traffic rerouting at stop and go scheme sa ilang pangunahing intersection sa Malate. Pinapayuhan din ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe at dumaan sa mga alternatibong ruta upang maiwasan ang matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: All systems go na ang Quezon City Government para sa muling pagdiriwang ng Love, Love and Pride Festival 2026 ngayong araw sa UP Diliman. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, nasang mas marami pa ang maikisa ngayong taon kung saan posibleng umabot sa 400,000 na miyembro at allies ng LGBTQIA+ ang dadalo sa pagdiriwang ng nagsusulong ng karapatan, kalusugan at pagkakapantay-pantay para sa LGBTQIA+ community. Inaasahang simula alas 8 ng umaga ay may mga aktibidad na kaugnay ng festival. Kaugnay nito, magibigay ang QC government ng libreng sakay sa QCT bus service mula Quezon City Hall papuntang UP Diliman at pabalik kada 30 minuto simula alas 8 ng umaga hanggang matapos ang festival. Pinapayuan naman ni Mayor Joy Belmonte ang mga dadalo na gumamit na pampublikong transportasyon dahil limitado ang parking sa UP Diliman.
11: Bonggang-bongga ang preparation natin para sa Lablaban. Ang mga polis ay nandiyan, ang MMDA nandiyan, yung local law enforcement agencies natin, yung task force disiplina, yung DPOS natin, yung traffic management agencies natin, lahat nandiyan. And of course, pinaghandaan talaga natin itong Lablaban na ito. It will be bigger and better than the four previous Lablabans. Para sa akin, this is an event not to miss kasi sa harap mismo ng oblation ang ating pagdiriwang, very symbolic po.
0: Yan ang pahayag ni Quezon City Mayor Joy Belmonte.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, kaisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mga Pilipino sa pananalangin para sa kaligtasan at mabilis na recovery ng mga komunidad na apektado ng magkasunod na lindol na tumama sa Venezuela. Maratanda ang magkasunod na magnitude 7.2 at 7.5 na lindol ang tumama sa Venezuela nitong Huwebes. Ayon kay Pangulong Marcos, ikinalungkot niya ang nangyari kasabay ng pagpapaabot ng simpatsya sa mga biktima. Una na rin sinabi ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipino na nasugatan o nasawi matapos ang lindol.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Muling tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW ang suporta ng pamahalaan para sa 75 Pilipinong nasa Venezuela na nianig ng magkakasunod na lindol. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, walang nakatalang Overseas Filipino Worker o OFW sa Venezuela at pawang mga misyonaryo ang lahat ng Pilipino sa nasabing bansa. Nagpaabot na paikiramay si Secretary Cacdac sa mga biktima ng kalamidad.
14: All Filipinos have been advised to shelter in place to seek proper shelter and protection. Of course, yung pagkakaroon din ng pagtuguan kung sakasakaling kailangan nila ng basic needs on the command. And so, ganun muna, pinag-monitoring the situation. And we hope, once again, it stays that way na walang epektadong Pilipino. And in our hearts, of course, to the nation of Venezuela, the citizens of Venezuela, sa pinagdadaanan nila ngayon.
0: Yan ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang napaulat na Pinoy na naapektuhan o nasaktan mula sa magnitude 6.9 na lindol sa Japan. Ayon kay Philippine Ambassador to Japan, Mylene Garcia Albano, wala pang nagre-report sa kanila mula sa Filipino community leaders na nasaktan pero patuloy silang nakatutok sa lagay ng mga Pilipino sa naturang bansa. Ang lindol sa Japan ay tumama ng Huwebes 7:30 ng umaga oras sa Japan at naramdaman ang intensity 7 sa Hashikami Aorami Prefecture o Prefecture. Bagyaring naramdaman ng lindol sa Tokyo, wala namang inilabas na tsunami warning kasunod ng lindol.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita sa ibayong dagat, United Nations, itinigil muna ang pag-escort sa mga barko sa Strait of Hormuz matapos ang panibagong pag-atake doon. Wala Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Pansamantalang itinigil ng United Nations o UN sa pamamagitan ng International Maritime Organization o IMO ang pag-escort sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz matapos maiulat ang pag-atake sa isang cargo vessel malapit sa baybayin ng Oman. Ayon sa ulat ng Reuters, ginawa ang hakbang upang muling suriin ang kaligtasan ng mga barkong kabilang sa programang inilunsad kamakailan upang mailikas ang daan-daang sasakyang pandagat at libu-libong tripulanteng naipit sa rehiyon dahil sa kaguluhan. Bagamat hindi bahagi ng programa ang barkong inatake, nagdulot ang insidente ng panibagong pangamba sa seguridad ng isa sa pinakamahalagang rutang dinaraanan ng pandaigdig ang supply ng langis. Nauna nang nagbabala ang Iran na tanging mga barkong susunod sa mga rutang itinakda nito ang mabibigyan ng ligtas na paglalayag. Wala pang agarang komento mula sa pamahalaan ng Estados Unidos hinggil sa insidente, ngunit unang sinabi ni US President Donald Trump na muli itong magsasagawa ng pag-atake sa Iran kung hindi igagalang ng Tehran ang naging kasunduan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Manila Gilas yumukod sa quarterfinals kontra Germany sa FIBA 3x3 Women's Series Ulaanbaatar. Ang ulat wala kay Team Tapales ng Sports Radio.
1: Nagtapos ang kamangyan Manila Gilas sa FIBA 3x3 Women's Series Ulaanbaatar matapos na yumukod sa Germany sa quarterfinals sa score na 5-20 Biyernes sa Mongolia. Ang Pinay Quartet ay agarang dinaig ng Germany na nagkaroon ng 6-2 start at dinomina ang kabuuan ng laro patungo sa semifinals. Nanguna para sa Manila Gilas si KP ng may 3 points to 5 rebounds habang nagtala ng 8 puntos si Victoria Polos para sa European powerhouse. Nagtapos sa ikalawang pwesto ang Germany matapos sila talunin ng Ulaanbaatar Amazons. Mula sa Sports Radio, ako si Tim Tapales, nagbulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong umaga, araw ng Sabado, June 27, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Arnel Villamor, at Engineer Kenneth Nadwa, gayon din sa katauhan naman ni Tommy Reyes, wala naman sa PBS News Division. Muli, ako po si Efrain Baitos, ang inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas,
2: Radyo
17: Radyo Magazine,
2: 1278 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
24: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: up sa entertainment scene? Updated ka ba? Swak na budget recipes? Light na buong family?
1: Tala kayang makakalikasan?
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
12: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
14: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
8: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
8: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Johan jo den.
1: Thanks, Chupat!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World class na tanawin. Explore na natin.
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influx na yan.
2: Radyo Magazine.
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278. Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.